0: Nantiakunun tigenu boom, the Hurotun Uskaksalo.
1: Jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokk talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar.
2: Leer gi FM 94.6.
1: Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla. Borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jamm. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bëgg ñëw dañu bëgg ñëw ci kenn ci kilifa yi nga xamne man nañ sekk lañu doon di jël seen responsabilité sa su jotté duté da lañ diiso diiso ko yalla wal leen ci dëgg dëgg ga lañu top nak ci regaluñ ku dul yalla jambar yoyu may wax ki ñi bëgg waxtaan ci la bokk kon boole na xel mu rafet ak fit wa boole na tabarkalla yitte ak ñariñ boole na itam tar ak lewet di demé lokal yo xamni ki dafa ko mel ñu né maté nga li nga doon sekk jambar ji maté nako jambar ji mo nekkon ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu Cheikh Abdul Hadi Makki radhiyallahu anhu ni siar bax seigne sir mom Cheikh Abdul Hadi kon dada taxaw ci lepp luy tax askan wi jup te jubo way lepp luy tax askan wi ak seen classe li ñi wuté seen tollu way ak seen waccu way ak lañuy yëngu lañuy wuté téwul kenn ku ci nek da fay mel na la fekk fa nga ne wax la ci jariñ ak lay tax nga jariñu ak lay tax nga jariñe ci lañ la denk ndem da la denk pal ba do bok tank lo motam ba tu deug beere lu ko won kenn baye ñi ci dess ku mëna doon mo xam ku ñi yilif nga wala nga yilife rawati na nga doon kilif ak aada su gisee ci yow ak jeng da na la ko wax su gisee nga wacci deug da na la ko wax tubarkalla itam non la koy taxawo ci ñepp ni ak deug rek ko ñor mom cheikh abdullah bakr ibnu lool mo taxone dama ko waxe won ñi nga xamne ñoy yoron sax walu kirifte ko ada dem nañ ba muju mu mel def nañ ko conseil ndax doylo am xelam ak xalatam ndax xam nga ki jité ci diiné mo wara mëna jité ci aduna ndax aduna al topé la diiné matalé ndax dalé ndax mo ñi wax fiñu wara tek suñu tank ci li yewenal suñu aduna way rawatene suñu alakhirah kon ki don ki def ak diine mo meuna jite ci aduna su boba ñaar yep lay jariñe lolou motax yoni tabi sallallahu alaihi wasallam la melon sahaba yi non lañ melon cheikhul khadim radhiyallahu anhu non la melon da jey ñep muy ñi nga xamne dañuy yilif ci aduna ak ñi nga xamne tabarkalla aduna rek la ñor da len wax lo xamne buñu ko taxawé seen aduna soso da ñu ko am waye bu fekke ci lañ yam nak ñoña dañu dal di perte nak ëlëg mo gën te mo gën yaatu te mo sax loolu da la ko léral waye tubarkalla yi da bu fekke te wul na mu léral la lay tax nak nga mëna jëriñ ci aduna jëriñ ci alakhir seen tuba non la doon def na ay boori aduna yo xamne wala ki defay aada bu ma saana ñew di soxla mu denk leen wala ñu bëgg joxe seen bop wala ñu bëgg di sako ci ñaan ngir gëna man ko am pal wala seenu pal ga gëna deugër wala mo gisi lu man wala ñu gisi lu menacé seenu pal ah ñu bëgg ak ñaan ngir bëgg dé ci seen pal gogé suñu seen da leen di wax leen di jariñ ci addu jariñ leen ci alakhirah da leen xamal né ma ci na leen defal dé lu gën loolu su féké né nak néga sa cadre raw na la ba ci pal gogé nga bëgg nék wala bëgg nga jamar lo ngir kenn du yëngël sa pal man la ñaanal waye ne tubarkalla boko déggelé da nga bayyi lolé waye mu wax la lo xamné boko défé da nga jariñ ci aduna jariñ ci alakhirah ndax bo and ak mom da nga am trangé aduna budé am mbolo nga bëggon ak jité itam lolé da nga ko am waye boole ci nak deddu ga ngay deddu aduna nga ndax lolé du nekk sa xol ah yalla rek nekk sa xol te fofu la le sëriñ bi joxoñ su boba da nga mëna am alakhirah boole ci lola señ mi non la doon taxé cheikh abdullah makke motax da nga da gis ñi da ñew ci mom so diké da nga gis mu défar barab bi ci défarin go xamné da na yéema lool ak waccu way ak dalukaay yi ka nga xamné aduna rek ko ñor fofu lay xolé fa lay natté nit ako kirifté fam wala dara jam wala dayoom koko su diké da na gis lu ko yéem lool kon su boba du ko mëna xépp xana ké da koy naw ci biir lool mu koy nawé nak bo waxé ak yow ak namuy jëflenté ak yow ci lay wone taarub diiné wala itam
la nek fe ci alakhira ci nimuy waxe ak namuy jeufleunte yo ba nga xemme ko su boba da ngay xeb aduna si su boba da la wone li nga xamne mom ngeen am ñeen diko naw ñun am nañ lu ko upp ci tar yu aduna yi ñuy gis ak yi nga xamne moy tarangi aduna yi way bañ ko amé nak defuñ ko ci sun xol ndax dañu gis lu ko upp doole dañu gis lu ko gëna rafet dañu gis lu ko gëna taru dañu gis lu ko gëna neex ci moy ëlëk motax am nañ ko di way faali wuñ ko dal lay won nak lañu faali su boba da ngay mujj xemim lola don ko gis ci kilifa yi sax Abdoulaye Mbacké mais gis na yoon wo tam do na ci jaaré ba jubanti ci yu bari tabarkalla lori taxon na daaw tok semaine rawatine bisub dimanche ci gisso ay autorité yo xamna ñoo jëge ci gouvernement bi di ñew ci mom ak ñoo xamne ay chef de service yu mag lañu doon ño xamné ay société yu mag dañuy jité ci bir rémi ba ci bitum réew sax ñu fay joggé di ñëw di doon ay kilifa yu mag fañ joggé ca bu ñu ñëwé ku ci jëfëlenté mom dang ko naw dama ko waxé won da nga gis ci mom né lepp lo doon naw yo bu dé adina rek la ñoroon tara nga jëpp dang ko fi gis mu bari lool mo ganal la xéet ganal go xamné sax bo wutu doon ñëm ndax daawo ko gis ba nopi nak yow da ngay gis mu diko doxale nga xamni li lepp ñor ko la ko ñor moy ëlëk ndax namiy waxe yow ak lam lay denk ak namiy jëfé su boba su la fekkuto nga xeymem ëlëk da nga xeymem ëlëk waye su la fekkon tam aduna rek ñor na da nga xamne nek li kat amna lako gën ta amna lako gëna taru loola defleenté nako nit comme ni ko waxé nek defleenté nako tam ay mbolo waye tubarkalla itam deug gogou nga xamne ci la doon jubanté saxal le dem Seyna Omar ndax deug bu fekke da ngay jité ci bëgg di jubal nit ñi ci deug su boba dang koy tek ci manuté soko tek ci manuté nak moy ci sa bop ngay tambalé sa bop moy sax njabot la la gëna jégué ak jëm ci ñaneen motax sax Abdoulaye Mbacké lepp lo xam na ko da taxawé wala mudi ko diglé su boba ñepp la ci yamalé lepp lu muy téré tek ñepp la koy bokk téré ku ci waccu yoon nak xamé wu ca ko xamné ni dañ na da ko jégué bo xam ci mbokk la wala ci njabot la wala ko xam dañ wax né da ko sori lool xamé wu ci ci dëgg ga ak atté ga ci dëkk nit dana jogé fenen dik ñu diko kalamé ñu diko wax ak Cheikh Abdoulaye mom may ñew amana sax day dik ngir bëgg intervention way Cheikh Abdoulaye dana sét ba xam mom mi wala bu dé am mbolo lañ wala délégation lañ mu sét ba xam dëgg ga fan la fété dana ko gëssu dé bo xolé nak ya nga dik di kalamé waye wër waye ngay wut wara ja nga japp né am nga wër waye motax loola neex def ba tax ya togn bo démé su boba da na xamal ya togn dima ko fa waxé won donte nak man na taxaw nak ngir wax ak ñinga xamné ñom nga ko sékkal ba amana ñu jéggelé wala bu laajé ñu jox leen dara bu dé luñu fay mu fay ko lu ci am rek mu am mu taxawé ko bu dé luñu doon xëccu la ci nga xamné kako jégué ka jappalé da ko jégué mom xeyna momuko deug ga fétu ci mom waye xeyna labna ci mom ba mënatu ko fay mu fayal ko bu dé luñu jënd mu jënd ko mo xam ap pak la mo xam lañu lu mëna doon su noppé na xamal ko dana ya togn dana xamal dana yéglo ka nga xamné tamit mom lañu toj tam donte sori nako xamal ko dé nanguna na ya am deug ci xamal na ki nga xamné tam moma jégué wala japp ne man la defewru way ba tax mu don togn xamal la ko do ma far ko togn bu baba ka nga xamne mo japp ne mom dafa sori tan tognon ko da ci doxé naw Cheikh Abdoulaye lol way su ko nawé da naw comme li nga xamne mom la incarner mom la yidif ci modi l'islam bu de nekutu ci l'islam way ci bir l'islam da naw li nga xamne ni moy mo ci don sam bi don ci jewriñ ji mu yoonu mourid way tabarkalla dana ko jaral bo wutu bu amé dara ci xel geccu nak kess ko sos yoon yi moy kan ba tax ñu gis ci mom principe bu deug ak doxal deug ak manuté ci lool modi nité deug su boba da na ci mëna am lu xam ci Cheikhul Khadim ci bu Yalla défé ci mom tawfiq ko da na ci mëna jëriñu loola tam Cheikh Abdoulaye da na ko taxawé kon mom ku deug lu won te bëgg deug te da doxal deug ndax deug rek moy li am solo nak waye bu fekke ne nit ndax Cheikh Abdoulaye da nu ñu netti lu bari bari ci lu mel non nak ci waxi Cheikh Serigne Touba dafa mënon jangalé
ndax da nañu wax li Serigne Touba da wax nan bép and bo xamné yalla ko lal néna day wala bo yalla tax famuy mujj moy alhamdullah moy sante yalla way bép and bo xamné yalla lal ko manam yalla taxul waxuma adina tax wala ñeeri ñu adina yi ñuy xëccok daraaje yi yoyo tax fañu mujjé moy inna lillahi wa ilayhi raji'un ma musiba rek ak fina lay mujj lolu da dañ ko xamal bu baaxa baax motax mu bëgg ci ñuy and na yalla rek tax na ko dëgg rek lal su boba wor du am naxate du am waye kën du ci bét morom jé ne xawma ne wona ni la mel ndax ñom ñaar ñepp ñoy amon ci kenn ku ci nek ngay sam dëgg go nga xamne mo leen boole ta mo yalla ci borom tabaraku taala motax cheikh abdoul ku ma saana adal tam ci dëgg rek lay and ak yow motax ka xamone bi yag yag japp ne wolereem la tam yag lool bobu ay magam nek fi ni ko ma da waxe mu nek ci atam yu ñeek koka bu deme ba cheikh abdoul dem ba yiri fi ñepp su ko gisaate it amul lu muy sax ci mom amul lo xam da naan mom kat lim dem ba yiri fi doon kilifa xeyna motax muy mo namu da doxé ci goyef ak di jëflanté ñun ak ci dëgg nga manduté gi xeyna mo am ci basamu ci sédd ba tax doxalé ko ak man wala yitté ji mankina dédét ka ko xamul bu jëk ba né ba doon khalifa Serigne Touba nga xama nga gisaat ko itam jenn yitté ji rek nga fay fék mbax ga nekkon ci mom képp dara soppi ko ci waye deggu gak mandut ak dara soppi ko ci nam da jëflenté ak yow ci dila wax deug ak di and ak yow ci deggit bo diké non da ngay fék mu mel non té non rek lay continuer ak yow lolit kon ku deggu mo mel non motax yalla sun borom ké dukki né gëm na rek ci natout ci ngëm gogo ba xam deug la wala du deug limako da fara di waxé ku dukki né gëm na da na xol ci deug gogo duggal ko ci laboratoireu natou bu ko defé da na xam da na la xam xamal yow yegg lolé bu baaxa baax ba xam yow deug nga wala deug ko né yalla mom dara umpo ko motax deug rek moy li am solo ba la ñu nangul gëmu nit fokk nit ki day deug ba nopi mom cheikh abdoul makir radhiyallahu anhu da na def itam nit sa suma sa ñew ci mom di sakku dara mom de ko tabé won la da na ko da lay mëna jox ci saata da ci mëna joxé bu dé génn yitté nga amon da na fajj sa fukki yitté wala sa téméré yitté loolu da na ko taxawé waye nak nit ñi da ñew nak di sakku ci mom ndimbal da na am lu da doxale ak ñom nak ci hakma ci xarañ ndax ñi dik di sakku ci mëna ñu doon ñaari façon da nga gis ko xamné amna manna liggéey té itam amna lu nekk ci mom ci xel lo xamné bu liggéeyé dana mëna jëriñu du ci way dana jëriñe xam su moba jëriñ li day gëna yaatu way rek ak tayel tax xeyna mu bayyi fa nanguuta liggéey waye jël la gëna yom muy di laaj rek donte lélé mu xawa jafé ba ko defu liggéey ah su moba ben mom né xeyna dana mëna jëriñu mom waye du jariñe ndax ko xam lool rek lay liggéey di laaj rek koku du mëna jariñe ñaar ndax lu mu am du ko doy day bëgg laajat doli ci kay laaj mom day wone ni amul lu doy motax kon koku du joxe ah su boba ñariñ la mënon na jariñe xam na su boba ñariñ loolu amna limité dañ ko te su boba loolu mëna sabab aw askan na ak na tangim ak xéewal mënon na yaatu ba daj ñu bare bari loolu day am galla ko am ko xamne nak mu da am gant ci liggey mën ta liggey lolé day am su boba cheikh abdoul bo diké dana xol dana xamé ñooñu bu gisé ko xamne mën na liggey waye xeyna tayé la koy japp wala yu mel nonu wala gisul ko ko soñi cheikh abdoul dana la soñ ci liggey amana mu yëkëti dara jox la de lo xam nga ca départ tambalé ca lélék bu ko jaré mo xamne dang ko amul waye ko la soñ mën nga liggey mën na jox dara lo xamne dalay digël nga dem liggey waye ne li man nga ko tambalé koko boko defé borom jom xeyna tayel moko galu ko ron wala am lu do nelaw ci biram lo xam amut ko kayé su boba day dal yewu dem liggéey ba bu alugué bu diké day bok ci ñu joxé adé ci adé day barkel alal bu ko fékuté man nako fa andi waye bo fa bu ko fa andé fékko ko mu néwi dana ko bari bu bari dana ko barkel ah bu ko defé koko day dal liggéey bu diké dara mëna joxe adiyé waye dana jariñu kon xam nga jariñam lolou nga xamné bootu narona am limite narona galankoru légui
commencé na yaatu ba ñeneen di jarri ci alalam té loola nangu ga liggéey moko may té ko ci soñni ba tax muy taxawé nu lolu moy cheikh abdallah mak radiyallahu anhu lolu daana am lér nga gis ko xamné sax cheikh abdallah dana xamné ki amna xeyna amna pex yo xamné man na am lu déparé xeyna amna ko lajjon na bañ joxon ko wa xeyna amna lo xamné man na ci déparé liggéey wala man nako bolé ko xamné boko man nako jël mu diko liggéeyal mu diko fay dana ko jaral mu def intervention bolé ko ab usine wala ben entreprise wala dara koko jël ko mu diko liggéeyal bu ko defé mu yëkëti lam koy jox duko jox par wèr muy liggéey ba mujju man na dem sax ba am ay matériel bopam yoré ab liggéey bopam di jariñe kon xama jariñ li mi gëna yaatu batay lolit dana ko def budé ko xam dafa jang ba xeyna waye amna diplôme ci amul liggéey lolit mu ñew ci xab laat man na yëkëti dara jox ko té xeyna waye na dana ko tek ci yoon jappalé ko défar ko intervention ci ñi yoré walu liggéey yoyé ba mo xam ci ñi fété ci état bi la wala sax ci ño xamné privé lañ ba jël ko mu joxé xam xam bobé tubarkallah ñu diko ci jox lañ ko ci jox man ci jariñu man ci jariñe kon mom li yok am rew di dafa la am rew muy soñé ci liggéey ak technique ci yoonu liggéey cheikh abdallah dako da def ba nopi jitu ci nak nak mom ci bop liggéeyu kar liggéey kat la niko ñëbatu serigne touba ñëpp defon nak serigne touba mo leen tek ci yoonu ñu sañci ay dëkk bu nek da nga gis ay toola nga fa ah toole ay nek fa am ak seeni jëwriñ la ci meññu ko ñu di ci mëna liggéeyal l'islam lola xam ngeen liggéey leen ko may motax dañ ci da soñé nak ah di ci tagati bolé ci kon motax bu kuñ soñi ci liggéey rek da nga xam ni lañ lay soñ ñom dañ la ca jitu budé ko xamné nak da am galu koor xeyna ci liggéey ah su boba bu diké mané yëkëti joxala té duté bu su baba nga ñëwar mu joxla bis bu sédel ñëw bo tayu xaxam la du ci tayi ndax bëgg joxé ak tab ak tabé gum tabé ba lum yor day bëgg yakamti wu bu gis kum ko jox laata nga koy laacc mu jox la wu ma laacc boko laajé lool ay misal yu bari amna ci yo xamné waxtu way ñu jott way inshallah té ci ñew bokku la ko borom tuba ngi no khulafaul khatib ngi ni waxtaane ndil war lay ndil war ñom dañu tuppo yalla yalla tan leen dañu fetto yalla yalla fetto leen fet ko leen top yalla gindu ko ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko ko leen jublu yalla rabb ko ni jitu yalla subhanahu wa ta'ala ki yermane ci ñom ki fi nek tay ji borom pasteur mak timi cheikh muntaha yalla fi agulo teer di siara bu baax señ sirim cheikh abdallah ak njabur cheikh abdallah gi yeb bayu ñu kenn di siara bu baax tbarakallah soxna mam soxna ami badjen ami mom cheikh abdallah waye soxna maymun mom cheikh abdallah tabarakallah seigne am setou cheikh abdallah seigne cheikhou nam cheikh abdallah daleko seigne mustapha ñepp seigne abou cheikh abdallah seigne abou khadir mom cheikh abdallah borom daara ji tabarakallah ñepp bayiwuñu kenn waye di siara bu baax soxna ñaxatum cheikh abdallah mbacke waye di siara soxna mamadou cheikh mamadou fadal soxna sodom seigne basirou soxna maymenou cheikh abdou khadir ñu faté itam tabarakallah seigne mohammed mom cheikh abdallah waye tabarakallah di baaxé seigne mutaram cheikh abdallah yorom passif waye seigne am setou waxna ko lek borom xamna asna waye di ci faté ko son am faté mom cheikh mustapha yone ci borom diko yétalal yermalen ak léram fum tollu den dig daj suba jam na mel jël jotaabi jamal islam ko neko ñentelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh abdou khadim ak radhiyallahu anhu mu neko ñent be fuñ ci touba ci xarlak seigne abdallah sax ñu ma andal ci ñene fim dakar ibrahim ci seigne alou ndjay ak ñu mo andal leer gëfum lu ci cheikh lopp ñu mako xekkal ak jubali jubo jek jek jar ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk no fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerke FM.
2: Tchener FM.
3: Seto la jadu ci nun seto la yellu ci nun da ngay duyel ñepp ko gis fam ndabam duy ko dana la wax fukki yef yo xamni ya ko jago amo ca bokale do gis kenn fa blale ko way ngor ak tabe ak muñ ak lewet ak fit ak ko ragal yalla ak xam yalla ak bayiko ay yar bu mat seuk bir ak biti mat gu rafet sey fukki ngi mbacke jappal kenn sacc lu ko alhamdullilah tay no ngi dagana ka wut wa mi ngene lek mbeg xinal te dotinu ko jaram gay bambay bamba de sangup sangi yena di njital dongay am ngeni ndam te elek jaram gay bambay bamba de sangup sangi yena di njital dongay am ngeni ndam te elek senup serign tay mo fi gën ganawamit yena ci gën mo gën serign ci yena gën nak seni kem beg leena beg ni faggu sax mayewuko ite juray mayewuko pexe mu reey mayewuko mbay du mayab nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xamni ak baxama nak yena gënup serign ku ne yena gënum murid ku ne serign bu nek xamna ni yena gënu nitam bu dog asaka dalaki sarax la ndong da boole di jox ab serignam te diko wax serign bi maka matay benn serign masula am ku koy joxuk jurang biram ndare serign bi ak ñam ku wedd li mata alak serign bi daala massa am ku koy joxuk jurang biram deew ndigal di wut ngeerem di boole gudde ki beccëk jomb ko giir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jomb ko ngir def na lu kenn deful te bañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jot di daw doto ko jot ku war fas doto ko jot ku war saxaret do ko jot fam na yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom te fam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yak na fen ru nge tek ak yalla mu boole nu yeeram faawte may nu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tek elek yalla nu boole nu yeeram faawte may nu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tek elek ndaxam am murid sa su begge ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid ndaxam am murid sa su begge ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid murid deug yombul la yombay nga wax ni man am murid la te do am murid ku tagogul ak soxla kay dum murid ka taggo ki soxla di ngeen ji murid fa bal sab serign tek fi sab xol xalam ba far fatte say soxla li di murid murid bob serign dul tu xofi xolam do am soxla yalna di bobé murid yegal ket ni dunya ni ak dex lamel nak ab serign modi galu murid ñegam nak serign modi galu murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku gennu du lam mukk koy genn lap akay lepp te yaara yaqu murid te lepp man la te kat nga lepp lab ludul nga wut sab serign yow te muñ ak murid ku lab ludul sab serign dal di lab telep ñepp far xet sarti murid wutal sab serign yow talo ñak muñ talo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ñak muñ jep lor ba sangam ba dakul ko luy lor murid lu lay dal ci ñak mba lor muñal ba sab sang teggil la ko yow murid bu sab sang tegge sa ñak ak sa lor ku lay deete te ñak ki lor murid bu tege gulit nak sa ñak ak sa lor ku koy deete tege te tontul murid joxal sab serign sak jur ak sab xolit te bul wax lu bul wax li le di murid lu dul maangi ni askadi yaangi ni bu koy wax bu koy wax lu deggal murid yabal nit te sab sang wax lo ko leuf lu dul maangi koy sop kay du murid bayil deug yobante leuf sab serign ludul ak jur ak bëgg def am murid da ngay sang lo sab serign saw yaram te bo yengu to kat mu daw la murid xamal yow ni ab sang day sangu nit te do gis mu sangit ku deewul murid mukallaf mu deewul ku koy sang moy te ab sang moy til yegal li murid li le tax ku tuddu murid yomba gis la ta gis ku tuddu murid tay murid murid deug day deete deewul asal li de metti metti jutul ak murid amana nga gis waju teb dal di de te do gis ku teb dal di def am murid gisal way mi jog di daw ci murid ba am ay murid nak te ket dum murid gisal ki itam jog di daw ci murid ba dundam ba farge mu rere murid ko fasne ko am ay murid di murid te fasne ku ñak yi murid dum murid xamul la fi yegul sax laam ak la xew te ket dub murid sax xamul ak murid xamul la fi yegul sax laam ak la xew te ket dub murid sax xamul ak murid ni le tax ba saytane war gaay tay teñku murid nak ci am ay murid te sax kuy murid ak kudul am murid fa bis penc lay feñ yewul murid budé sé la yo kay fexé jog di aw siratit nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaaté warna né git ba xam luy faaso xew ci bép murid murid yépp nga melni gantax gu sax té gantax xamu ak ñu jëm kat murid té gantax amana mu jog né xadis maral dok ko jek ku ñoram cey murid amana nga gis gantaxit jog wayef tena tanga far jot ko warul murid nangay mujje yalla ko xam mo xamit kanenit lamuy mujje jappul murid bayil yam nit ak dox di xebi biram amana ngay ap ko mato ko murid ko tabim nawet yow te go bu bagar ba far man ku do xam la ngay am murid ku degul lu xam xam du xam ay biram nangay muslu fo tollu am ndon murid nangay tuba kay yeesalu jebbalit di xebit sa jef yep ak sang murid ku xebul jefam dal di naw ay jefam ku naw ay jefam dal di set ci murid sa jef boko de naw da nga rere kon ni yalla la sak ak sa jef yi murid ndegam xam nga tay ji ni yalla la jef bu wer ak sa jef yi bayil ndam murid bay ndam te takko akou cient far mano laf defo laf xamo laf murid ku gis gop buy naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid kayar gop ba bay nde gopam bakay bay laf te yow ya di gop be murid serigne be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nang murid serigne bangi jebbal ko say mbir bu werum te def ko serigne mom mu def lam murid serigne bangi jebbal ko say bir bu wer te def ko serigne mom mu def lam murid xamal lay biram yep jox lay ngeeram yidul jeeki barake ki ngeen ji murid fegal lay lor ak ñak ak mepp ndok te yobbal la yobbal sa bepp murid nga far jek jekal sa bepp murid nga sel lu murid nak ñu sel lu murid ba ngay sant ñuy sant ngay beug ñu beug nga mat ab serigne yow ñu mat ay murid ñu né di cëriñ na lé di murid luddul li du gennu cëriñ du murid défar kat bi ma ngéti ak saatilim défar maat yow mi défar sa murid xétaw na ta fess ak lu soof ak lu bon sétal ma ki ndé ya di géju murid doxal sa dig ak luy waral ak tilim té léral ma faf def ma jantum murid gërëm na la xam na ne mat ngab sëri bu wër waande yal na la mat am murid teyal na la saf saf sa bépp murid teyal na la am am sa bépp murid joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit ñépp def say murid fabal say murid yépp teg nag ca kaw bu kenn gis ku suufeeti tey am murid ku dul sa murid yow na ñee sa murid tabul baati ken resa ben murid kudul sa murid yow na ñe sa murid tabul baati ken resa ben murid serigne bi yow mi le tabe ba jitu mbollem ku tabe te man ku da yor dibi talal mu tay sa loxo bi xamal ni ko joxul du am nit kep ko fi gis mu am ya tax mu am lolé mu am amal mu ya am te tabe nangi di tabbi albi digonta kay xeydi rebi ken dooto def luddul rebi te say ngeeram lanuy rebi yi gaay ngi joxe alal yi gaay ngi futti kudal yi gaay ngi dila bindal gaay yi di jang tere bi yi gaay ngi dila duyal sa bandi yi ak dawal yi gaay ngi dila wayal yi gaay ngi dila dabi ko gis ni yi di def lu ne te ya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi ku nek ya ko gënu nit ku nek ya ko gën jëfib sakkem amu te do amit giñ naan ya don nabi waxina may yow sa waxin defina may yow sa defin doxina may yow sa doxin ngiram nga tek sa tank bi yonam bi yow rek ko roy tolam bi yow rek ko bay motax ba yow rek ko doy li tax mu jox la deheru bi tolam bi daana defi mboy te ya ko tagale ki mboy ya dik bay ko mbay mu noy yow ak sa gopup sunna bi allah barek ki di der ak mindal la gay reer da bay del ci dal di reer gop yi nak wër jang bi nga dik mbake jegi len ku nek na ay senu len ngay wey di wey ba wessu len nga samp nak sa jank bi di xey di gonta ka bay di solte do xama bay sa mbay rafet te do tay ruslo nga dongay dekk bi yenen ba fepp fum doxon donga fa lepp lum waxon wax nga ko lepp lum defon def nga ko yaadi jall bi jallen wax sunu njabot bu ken des na nga nu bot te kala gu nu fatit bun gis lu tax ni rab rabbi adina ji li fi dale ba japp aljana jele digante bi nang fi jele lu nuy ragal yow sang bi sunu wërte nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunu yaram nang ko wëral te sol nu nak sa barke bi sotul ni xiwal gu nu doy bu yewi rab tay reey reey bani dundal baye ke nday te mel na xel du raj la bi te may nu toilet yu nangu ak yi murid yu bayiku ni dul yakam te yewiku ko may murid yi mu xade may ni murid yu dul xulo kay so wa kay dox di dalo ak na ko xam lu muy jalo serigne bi doli nat bi may ni murid yi dul xulo kay so wa kay dox di dalo ak na ko xam lu muy jalo serigne bi doli nat bi baxal na may ni gaay bax neexal na may ni gaay neex feexal na may ni gaay feex jamal ya di dan nabi sunu fital ak sunu xej yep fa bal net ngeej nam la yow kitab bi geej ba genn dak xare bi ku yar fital ku dul yawit du tax mu jam fi aw saket ko xamni jemti lu saket mo jaal mi yor bibi kuy bari man manaka leej ba joxul ak fitalam yeej ku wedd li nama ko laaj man babakar sa donga bi joxna la man sama fital dotuma fa sama fital yow rek mat di jox fital ngir ya fi dul moy paddu bi sekhal nu may ni gay sekh bay jappi juni nan fox no de ko fam na la ko fox te na la nangul musubi ngay nanguna ali kay dusu ab jinni kay ep nasu nu na la ab jinni disu fi yow misu khal jant bi defal ndigal muy sunu ker bunta bi mu ko gem ker gudul ndigal ngir goga ker du ker gu ay ngeram tabbi tabam yit neegi ngeram tamay nunun lepp ngeram terik bu ngel ngeram diso bu jete Allah bi dano tim te beug set te bo ya bonu dal di set ngir yow setal nga kep nit setal mu ya di potu bi setal mu set guñu jibu bu andul ak jog di fabu di dox di daw ak nebu fegal nunun sanatu bi mun la nga nuy natona de yi gele makki fasaki bay ak deram ak baye moy ak xaraf sa buntu bi bu dacc ci sun xol yi luddul yow rek ak loonu digal ak lo bëgg ak lu muy bëggal lay dëgg yaa di sopp bi mbolem lu nuy fexé ke wut yow rek taxnu diko wut yaa jar di wut di wut di wut ba defu kenn dul robi sunu digënte yalla leer te jaga jag ba nga ni kaar te sax ba doy la gep waar yalla nte nuy sa bop bi yokal nu xam gi nu la xam yokal nu am gi nu la am yokal nu gem gi nu la gem yokal ni it sa yak bi yokal nu tay yak bu reey buken xamul naka mu day bo xamni bi da nañu doy te maynu lu dugge jabi tawal nu waame on geramit wure reey te du sewet di doti noor ak nawet te joxnu nak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te goona ak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te goona ak sa loxo bi serin bi maangi sambatu sangi sarama barke te fof ma yegge serin bi maangi sambatu sangi sarama barke te fof ma yegge man kuma yalwan ma dila yalwan faw akay xaar fo tollu mbacke te kuma yaakar ma dila yaakar faw akay xaar ya ngogu maangi sa jam jangi sa loxalangi sambatu sangi fetal ko legi saaje mu jangi salo xalaangi sambatu sangi fetal ko legi sa bokku yaangi sa donga yaangi sa sopp yaangi fi man di jekki ku ne ngi sonne sa mbir te fasni mangi ki junni fi sama keer gi te o man ni waxuma junni ya ami junni sa junni yaangi duy mama duy len may mama may len fam ma fab len sutura sangi gayangi may wo man mangi lay wo nu bokku lay wo wuy nu yaangi aji fajj ko ragi fajj ko tawati far ko fegal nu deegi mbiri jubal ko keri jagal ko dugu baril ko ba ken du jeggi may yep far ko ba nopi fek ko ku nek may ko lu gën di jangi may nu gem la deug te saf la fo jëm nu na la adiye jangi nang mu tarax yow itay jëm kaw tay jëma jëm kaw tafak nu yegge aljanna fab ko joxnu mu ngab ko sawara fek ko fawote ngab ko aljanna fab ko joxnu mu ngab ko sawara fek ko fawote ngab ko sa benn buntu aljanna bul ub sa bepp buntu sawara ub ko digune yokal digune yokal kergune yokal ndablu ne duy ko moy gune far ko lor ju ne far ko dine ji ger ko talam bi wal ko julit bu nek jokolu nek may ko lu nek tor ko ful ko setan dakul buntam ba sakal xolam ba yakal negam jafal ko getam galel ko joxnu nu lel ko mu ñak al ko ay wona dal ko jibal musufam mu mujje sufam mu ñak sufam ngafam musel ko ko fil mu daanu ko fal du daanu sa mbeur du daanu day upp tetal ko sutura dolil tiranga dolil tedd nga dolil barke saxal ko wursak baril ko lolit lewal ko kuna safal ko sapu notal ko kune defal ko kuna defal ko xelam dalal ko xolam seral ko kune musal ko kune mosal ko kune tofal ko ndam te begal ko kune geram ko kune yeram ko kune xoram ko kune nayil ko kune kinay naat xolam bayit naat keram gayit naat ñu rafetal ko kune kinay jak faw keram jak mu dek keram dek ñi yewenal ko ku nek nay bur bu reere nguur ta saxa sax nguur ñepp sagal ko yalna mu sakku yalla te wut ko ba gis ko musko japp ko ngeb ko yalna mu sakku yalla te wut ko ba gis ko musko japp ko ngeb ko bu de ci seddo yalna la seddo yow ku la seddo gañay moromam bu de ci faaxu yalna la faaxu yow ku la faaxu yeme fi tolam budé ci waji yalna la waje yow ko la waje gën fa boromam budé ci giiro yalna la giiro yow ko la giiro yëkëti giiram budé ci jangi yalna la jangi yow ko la jangi den lo ki wuram budé ci muro yalna la muro yow ko la muro barké di muram budé ci raati yalna la raati yow ko la raati ñibé ki ko amam budé ci yalwaan yalna la yalwaan yow ko la yalwaan fessali busam budé ci ñaani yalna la ñaani yow ko la ñaani jambatu disam budé ci santu yalna la santu yow ko la santu rango fi bumam budé ci santu yalna la santu yow ko la santu nga doli nguram budé ci roti yalna la roti yow ko la roti dello ki busam budé ci waré yalna la waré yow ko la waré wari moromam budé ci waré yalna la waré yow ko la waré wari moromam serigne bi nabla telutin la teket sandabla raxas ma duyma serigne bi nabla telutin la teket sandabla raxas ma duyma raxase may mbek te duye may mbek fessale may mbek man nga defal ma barke ci sama kër gi ak nitu kër gi te sakanal ma buma gisi lor ku nek sa kër buma gisi lor tafal ma jam buma gisi lor ku nek sa kër buma gisi lor tafal ma jam ku nek sa kër te wé sa mbir de ko fegal lor fawaka sam barab bu may ne jam na fay ne xewal na fay ne deug safal ma na sama keur toy sama xolit toy samay waxit noy ngelewetal ma na sama jef bax samay waxit bax samay ngir bax nga rafetal ma ayu na may dal ngeeram na may dal jamit na may dal tabarke dal ma def ma ko soppef def ma ko tanef def ma ko fonkef fep tafal ma def na kudul moy muko kudul xey ben ba def ay deug geureum ma japp ma tabal faw ci sab xol mané ci sab xol saf la nga saf ma yeureum ma fam ma yekeuti tan ma ca kaw te yar ma nak te gënal ma na dekk man kaw buma tuxo kaw di jëm fudul kaw muko musal ma te may ma faw wit ite judul rot man ite ji rot fegal mu moy ma ite budé rot boroma mit rot fegal ma ak rot man te wel ma ite budé rot boroma mit rot fegal ma ak rot man te wel ma ite di ay laf te ko amé laf bu ñak ay laf daanu ni nemmu yow mi joxé laf sarax ma ay laf te bu samam laf rot bu mu dam te may ma may naaw faw akay gaaw ba jitu kuy gaaw taw ca ngir ma na jitu kuy naaw jitu ku da naaw ak ku faso naaw li lepp may ma na yegga yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem na yegga yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem waro mi keggu ak seeni keggu ak seeni dongo mangal ba maxma fanweri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma jox ma na jall jalle difal difolle di mos le ñu gëm ma weng ma ku mëna manki man bu ma manki luy taxa manki loola tegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rey nga yoral ma man bu ma rot le waande ku rot le na nga ko far le tafar ko far ma yiwu ma rot le ak ku ma rotle ak lu ma rotle fore ko yet ma te lu ma daaraw ci toppaku yiw dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiw lu seta set yow te fees ak yiw dellu bëggal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma murin la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci gib ludul li warul murid murin la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci gib ludul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day ne ci tola mag ni gam di waxtane ak murid te ken du ko gis muy dug mu kit ci genn keur di waxtana kay tiaxana kay saf kudul murid murid bo ci se muy gis jigeena ka dem keuram di jonjo ka bombo kay waxante du am murid murid bu batam dexel matis ndaw musa gey du xamna mu mel sax gaay nan yeesalu murid murid daana ñew ci dekk am pare nak deewel te xamni du xamé keur ya warul ci li murid murid bu bare ab dox bare wax te gaawa mer defu jaxaso ka tek ci wallahi du murid murid ku ca genn bi yar te genn ca aw ndigal te genn ca muñ ak jappulo ba ci ak murid du muslo ko daw saytane li rek rek dess ku nek ngi tuddo ak murid te sori murid wata ak fasak ay jongama ne fi xol itay tu xal nañ yalla ko serign ci xolum murid wata ak fasak ay jongama ne fi xol itay tu xal nañ yalla ko serign ci xolum murid te yal na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekk suñu xol ni murid yi jefe murid te yal na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekk suñu xol ni murid yi jefe murid serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wora kay julle ke wir de mangab ko man serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wora kay julle ke wir de mangab ko man te def na ko muy sa xam xam ak sama diine yit samay solo jallul ban bayam na ci mo fi gën sama bari man dootu jëm ci luddul ñuram luddul jëm ci momu moy la tek moy farul dagan dama lotu ci def lotu ci bay mo waral ma jox ko samay mbir gën ci doye de ki fen ku lotu da fay bolé biram yépp jox ka man mu far ko defal mo gën di yaq ka def lu bon dama genn ndaw ak mag ci sa mbir bop yi te tabal ci waane yalla wi reeyal gossel bu jappé ku touté touti bay tollu ni gossel mu soppi ko ak tukkal gurey gurey jegal bu jappé ko sew bay saf karam tollu ni felit mu baxal ko def ko ñay wu am barké guddu fan bu jappé ko ñi teggé ka yaqate ab deram mu def ko jaw mbek ñepp xey duggi far dagal mu jappé ko da xara nakay sol sagar yu bon mu jebbal ko daga ki baraya mu boole gel bu jappé ko da muy yalla yonn nam ba nak mu leral digënté mak boromam ñu far ko til kilé mata jebbal mbir mu yoro waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man kilé mata jebbal mbir mu yoro waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man lam yalla bi yow mi na ngay ñaké lenn lef te sab sang gën mbolem ñi gën ñepp ñaané ko ku sab sang yor suuf ak taw ak fepp xeyilef ka jor ak bawol jombul ci yow pal giraasé ko ku sab sang xam am sante man te nga sante dek ni xër lu dul mom ak gëgëm nak te faalé ko na ngay ñaawé yow mi ñor takay seenu jën lor te sab sang fal mbolem bañam yépp xaaré ko ngay seenu faw pal bu ab jant fenkate bu ab jant so ngay seenu ndam ba fanane ko bu la meuna tax ngay nagu yermande sen sa du lay beug yet ak nagu dak ko ay ko sa sang bi momat ndax deful ku lor ak njariñ du jiblu njariñ ak lor du jolli balale ko da fay musle ci lo dala kay musle ay njariñ nga doy lu na wonis muslu ak muslu wati ko du mus lor du mus aw yiw lu jombu la ci mbiram mbiram ëpp nam xel yal na beg lete gaawé ko lu dul jëm ci mom ak jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñekul lefte ab tabla laaji ko demal liko may mak pal gurey fam ma tek ca kaw samay kemb wërsi wal sama tur wessare ko demal liko may mak mucc ak musle faw man mu jebal la mucc ak musle li reey dagaane ko demal liko may mak mucc ak musle faw man mu jebal la mucc ak musle li reey dagaane ko serigne bi beugal sa xol na sedd nga sante yow ku yalla beugal day deg te yalla beugal na la beugal nga serigne seppal mouride yi ba ñepp beug nga may leni ndam saytane bañ na la fañ na la beugal nga sahaba yi mustafa tek ca mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la beugal nga sahaba yi mustafa tek ca mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la beugal nga malaaka yalla ak yonne nam ya nak ku rey nga fa pir yalla xejji ya xam na la taraw nga julit jay bepp ye far muy ngewi te la fu mu la yaqal kañul ñepp kañ na la julit ñepp ak ye far yi ño bokku yam ci yow amul ku ci xam aslef ci yow mi le bir na la ku nebb ku feñas lef nga mbolem lu de fi naw ci yow asa kay sak baax sap soppe may na la da ngay saf ku tek témer junni fi asbarab te feñal ci ben junni pass ni ben la budul kon nga me na ciagan ak nelaw ak xaram serign sepp bolo ñew ni bir yepp lewna la kono gaynde not segg ak mafar dak ñay mu daw du so woki boy nopil tele yalla gis na la kulay def moromit xam na xin ni ya ko man lewet ge waral ñuy den dando waye nonu la kulay def moromit xam na xin ni ya ko man lewet ge waral ñuy den dando waye nonu la saraw nu ngeeram su yok fa wuta dootu deñ te dal ni beugal ngir mbacke yalla beugal na la sarax nu ngeeram su yok fa wuta dootu deñ te dal ni beugal ngir mbacke yalla beugal na la سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

ولي قاد إخلاصا بي قدمها تحوي ولا تقدما كنت داهي محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقفى.

Khalilun habibun misluhu lay

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نحل

يا سكر صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

بربه محكم قبل حكث وينحو لخير لا لنحو موبق. اللهم صل وسلم وبارك.

Kelaw zawul israaki li khada kulluma

تنفذوا زلالي إلى جناتي باخ توسهت وكل وما لسان عام مسسس

صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقولي بل أحياء حين ربي.

كل عيب وملل وخير لي في كل غلل بريد من عيوب نفسي.

من غير جود ريم تداوما بباغي الدبا أسان

Say it now!

0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureujeu cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak li ngi defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn séchar gi defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi mali waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah de la leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëna leer ci yow inshallah rabbi taala jeureujeu
0: mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab gi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé station bi bo lacte placeuma fal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fayakon la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hakam serigne bar
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ngi ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
3: mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki tindodi ak liko weur fa mbotay ak soxna alima kobar ñoy am mbekté di len yeggal sen bisub sante sen bisub sargal sen bisub delo ndukal sen xarit sen serigne sen sop sen wulere serigne cheikh ali mbacke mom lañ fassiyene delo ndukal bes ma nak buñ tabaské ba nopi lay doon ba ca gannaaw suba ga ci lañ ko fassiyene amal fele ci touba tindodi ci ngitul soxna alima kobar ak soxna nogay ñass ak soxna mati jaw soxna saytan ñang ak soxna nday ñang ak mbolem mbotay gi ñu andal yeb ak njabot gi ak dikkando yi ak so shop yi ak wa dekk bi rawati na it wa tindo di ba fassene manko andano sante serigne cheikh aliou jambaay serigne touba khadim rasoul jambaaru yono mouride jambaay wa tindo di gep rek bes ba nak ñang cey wo mohammed mbacke teywayu baye mbey gey chef de village touba tindo di ci teywayu serigne bara ngay directeur école touba tindo di soxna rama job nek njit ci waru mbalemi walu programme bes ba nak ñi ñoko yoré soxna ami ñang ak soxna lota job ak soxna may sen soxna mbien sar soxna njaña gey ak soxna nday awa ñang soxna nday fatou sey diko yeugal wa daray serigne cheikh aliou nit di sunu baye alla cissé ak serigne malik tall soxna may jeng soxna ami gadjaga cissé ay ray bu len sar ki njitul serigne aliou lay ak serigne bab ndjay
0: bokki bes bi le nongi ko yeugal daira ma fatihol bisri ci njital baye ngunda fall diko yeugal daira ma mawno reni butindo di ci njitul baye alla cissé diko yeugal daira mam jaara butindo di ci njitul baye bara ndjay diko yeugal daira serigne ahmadou han mbacke ci njitul baye modou jeng bodé ak mbollem daira soppé serigne cheikh mbacke mom serigne aliou yu nek fi ci diwanu tindo di ak liko wër bokki bes bi le nongi ko yeugal daira soppé cheikh mahamoudou mustapha mbacke ci njitul baye medoun dia diko yeugal daira soppé cheikh mahamoudou mustapha mbacke sanctia ci njitul mamadou dia diko yeugal daira khasside boutindo di ci njitul djewlin serigne mustapha ñang bokki bes bi le nongi ko yeugal kep ku soppé serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ta nek ci tindo di ak liko wër wala kep ku dekk tindo di ak liko wër daira yi kurel yi mbota yi association yi gor ak jigen mak ak ndaw baye wunu ken
3: programme bes ba danañ ko commencer 17h danañ ci amal nak njangum alquran khasside istighfar salatu al nabi ñaan ci rew mi jamm danañ ci ñaanal itam mbolem way dawlu danañ ci amal njangum khasside cérémonie officielle ba serigne cheikh aliou mbacke danañ ci tew 17h lay commencer ñang koy songi ñep di len ko yeggal mbokay bes ba danañ ko amalé ci buntu keur serigne cheikh aliou mbacke jambaari serigne touba khadim rasoul la danañ ci rendre hommage soxna yassine ñang ak soxna ndeylo ay jambar lañ won bokon ci mota gi nekkon jambar bis bi ñu sargal serigne cheikh aliou mbacke danañ ko ci fateliku ñaanal ko ci sa borom yestayer mu rek seen kaw mbokay buñ tabaské ba ci ginnaw suba galay doon muy amé fele ci tindo di ci keur serigne cheikh aliou diko yeggal mbolem imam wa tindo di gep fu ak mbotay nek fu ab daayira nek fu ak kurel nek yeen ñep na ngeen baye xel bes bi nga len cey song di len cey wo mbotay gi nak ñoo fassiyene manko ngi sat serigne cheikh aliou mbacke jambaari serigne touba dia kon nak mbokki jeer ngeen jeuf fess baangi nonu
0: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ci ndigalu serigne cheikh amta ndjay and ak mbollem jabot gi di len yegal ak di len fatali sen tour de famille jokk bokku ñeel mbollem askanu ndjayen jamsil ñu diko amal dimanche ji li ñu dekkmal depok la 31 mai tiatum 2026 fi le ci touba lo yeen keur bay daru ndjay bokki bes bi le nogi ci wo kep ku do mo ci ndjayen jamsil wala nga jarbaato ci wala nga seto ci muy gor di jigen di mak di ndaw bayu nu kenn di jital ci bobule wote serigne cheikh awo ndjay ciandamatu serigne cheikh sala ndjay keur bay lahat serigne Abdoulaye Ndjay Italy Serigne Mbaye Niang Ndamatu Soxna Ndaye Dior Diagne Ndamatu ci bir loli no ngi fatali du aju ci walu cotisation yi aju ci bëss bi gor 3000 francs la di juroom benn témèr jigen 2000 francs di ñenti témèr sakku ci bokk yépp ñu bayyi xel lu aju ci walu cotisation yoyu lé bokki programme ba ci bëss bu dimanche le 31 mai tiatum 2026 fi ci Touba lo yeen kër bay daru ndjay xey jang alcorane karim durus khasside ñaanal ña dawlu ji mam ya ak mbollem kilifay ndjayen ya jitu ji midi fukki waxtu ak ñaar ñu door waxtaan wi jëme ko ci ak bokku ak lukoy jokku ak lukoy rafetal woyel ko Baptiste Bar ñu julli bernde bu ñu noppé woyel waxtaan wi ba tay jëme ko ci bokku lukoy yaatal ak lukoy rafetal ba 18h ñu ñaanalante ak mbolomi yeweku ba dewen bokki lu may loli ñuy xamle ni kep ko xamni bëgg nga duggal sa addiya lata ñuy ag ci bëss ba man nga woté mba nga jaaraliku ci numéro bi 77 926 32 54 77 926 32 54 kon bokki bëss ba ngi nonu lé muy dajam fam jokku bokku ak ñaanal mam ya ñal mbolem ñu ci no ci ndjayen jamsil dimanche le 31 mai ci atum 2026 fi le ci touba lo yeen keur bay daru ndjay ci digelu serigne cheikh amta ndjay and ak mbollem jabot gi di ñaan ci mbaxuk yalla ak katanam beusi bi le ñu yegg ci ak jamm te kep ku fa tew yalla na suñu borom fajj say aajo ci barke jokk bokku assalamu alaykum

and ak seigne abdullah hat ci diouf tbarakala jeuf ko nak mbeureum rek sop yep di len ziarat bu baakha bax ci bis bu nissan mag bi nga xamne nga rek serigne cheikh mom serigne salif ñu jëbël nañ ko borom demb ci guddi vers 3h yoyu ñaan gi altiné ak jammale doon inshallah rabbi altiné ak jamm lañ koy ñaanal nga xam nak moy mo tok togaay serigne salif di serigne basirou mbacke mom serigne salif momit xamna ne ñu bari mini ñu ko ndax ni seigne cheikh mi mel rek na la mel ndax do ko deg mukk ci yenn jotaay dedet mba nga gis ko ci man de mosuma ko gis ci ceremony mosuma ko gis ci ben ndaj bo xamne gis na ci wax deug yalla mosuma ko gis mom dedet waye nak yalla def na dem na ba fu mu nek ci njurul ziaré jiko dem na fa ñaar yoon ziaré jiko wallahi dem ziaré ko ndax ma xam ndaysan momit namel ci ni sim namel tabarakallah ci ak mbax

0: Issa jërëjëf mbokk yi Miri Dione, xam naa kon dañuy dem ànd ak yëgle mujj rek daa ñëwa léegi incha allah rabi ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 ceeñ RFM Dakar ak léegi FM Louga. Waaw incha allah xam naa ñëwa léegi rek incha allah rabi.
1: Waaw bokk jullit yi, bokk yi talibi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mbokk yi nag yéen ñi nga xam ne yéen a doon laaj garabu
2: Sall
1: di ñu ko baaxee, garab yi nag dellu si na jàppandewaat na ci dëkk bu sell bi di Touba. Serigne Keba, lan nga ñu mën a wax ci garabu Sallum yi ak lu muy faj?
3: Asalaamaaleykum mboolem, maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant. Bon, garab yi sama papa moo ko doon liggéey. Sama papa génn àdduna ma di ko liggéey, am naa ci fanweeri at ak juróom benn ci ren. Waaye képp koo xam ne kii yàlla boole na ma ak momit ci garab yi ma jaay ko, dana ma wuroo mercier kontaan ci man lool, ne ma sant naa yàlla sant la.
4: Ndax bun nga jo wax li garab yi di faj?
3: Ci wàllu góor ñi dina faj problème saan, dana faj ndoxum city. Ñun nag ñun Sallum Sallum yi ñun kuli lañ koy wax, dana dindi ndigalu yu metti, dana dindi tànk yu metti. Sooy faral di seere émor yi fekkee dafa nekk picc wala muy def biy def cat di génn, kooku ndey ji ci biir lay rey, doota am problème émor yi. Estomac wala ulcère. Bon, bu dee nag ci wàllu jigéen ñi problème retard de indisposé, ñu naan ko fibron la wala ñu naan ko manipose la. Su ko naa ne teglante ko bu neexee yàlla léppay tas day génn. Dootut am perte blanche, dootut am picc soccat. Jigéen bu ko naane nag weer wa nga ko naane doo ko jëlal, boo sooyee danga ëmb bu neexee yàlla. Bon, bu dee góor goo xam ne kii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom, ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg, moo duñ am kawar. Bon, seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam, def ay tupet tupet, yooyu yëpp siti moo koy def nit. Ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ. Borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo cataract, li ma wetti woon soo ko naanee say bët dana leer naañ bu soobee yàlla, sa yaram dana sawar, danga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen it dafa am lu ma bàyyi woon, maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal, nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu, kooku it su ko naanee day arrêté. Infection mooy def loolu. Ci góor baax na ci jigéen. Te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas, amul ay ren, amul ay xob. Juróom ñaari garab la. Garab bu ne am na doom, doom ba dañ koy lekk. Ñu boolante ko, mi ngi mel ni cereeg boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
1: Kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo, garabu Sallum yaa ngi noonu am solo lool. Képp koo xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la, boo demee station Daru Khodos, place Mère Cissé, jàkkaarloo ak taxi yi, boo ñëwee fekk ko fa.
5: Bokki ngir yéen a ni leeral, mën ngeen a woote ci 78 896 67 91.
4: Yal na leen yàlla defal jàmm.
6: Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mbokki tindoo di ak li ko wër, waa mbootaay ak soxna Alima Kobar ñooy am mbégte di leen yëgal. Seen bisub sant, seen bisub sargal, seen bisub delloonjukal, seen
2: xeet ba,
6: seen Serigne, seen sob, seen wulare Serigne Cheikh Aliou Mbacke, moom lañ fas yéene delloonjukal. Bés ba nag buñ tabaskee ba noppi lay doon, ba ca gannaaw su bëgg jëlañ ko fas yéene amal fële ca Touba tindoo di, ci njiitul soxna Alima Kobar ak soxna Nogoy Niass ak soxna Mati Diaw, soxna Sayta Niang ak soxna Ndey Niang ak mboolem mbootaay gi ñu àndal yëpp ak njaboot gi ak dëkkandoo yi ak sopp yi ak waa dëkk bi. Rawatina it waa tindoo di ba fas yéene manko ànnanoo sant Serigne Cheikh Aliou, jàmbaay Serigne Touba Khadim Rasoul, jàmbaaru yoonu murid, jàmbaay waa tindoo di gépp rek. Bés ba nag ñang cee woo Mohamed Mbacke, teewaayu Baye Mbeye Gueye, chef de village Touba tindoo di, ci teewaayu Serigne Baara Ndiaye, directeur école Touba tindoo di, soxna Rama Diop nekk njiit ci waaru mbale mi wàllu programme. Bés ba nag ñii ñoo ko yore, soxna Ami Niang ak soxna Loota Diop ak soxna May Sen, soxna Mbène Sar, soxna Njaña Gueye ak soxna Ndey Awa Niang, soxna Ndey Fatou Sey di ko yëgal waa daaraay Serigne Cheikh Aliou yiit la di sunu bàyyi Allah Cissé ak Serigne Malick Tall, soxna May Dieng, soxna Ami Gadiaga Cissé, Ayray Boulam Sarr ki njiital Serigne Aliou Ley ak Serigne Bab Ndiaye.
5: Mbokk yi bés bi leen ñoo ngi ko yëgal Daïrama Fatihol Bichri ci njiital Baye Ngounda Fall, di ko yëgal Daïrama Mahonore ni Boutindoo di ci njiital Baye Allah Cissé, di ko yëgal Daïrama Am Diara Boutindoo di ci njiital Baye Baara Ndiaye, di ko yëgal Daïra Serigne Ahmadou Lakhane Mbacke ci njiital Baye Modou Dieng Bodé ak mboolem Daïra soppe Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou yu nekk fii di ci diwaanu Tindoo di ak li ko wër. Mbokk yi bés bi leen ñoo ngi ko yëgal Daïra soppe Cheikh Cheikh Mahamoudou Mustapha Mbacké ci njitul Baye Medoune Dia diko yegal daayira soppi Cheikh Mahamoudou Mustapha Mbacké santhie ci njitul Mamadou Dia diko yegal daara Khasside Boutindodi ci njitul Diewrine Serigne Mustapha Niang bokki bes bi la ngi ko yegal kep ku soppi Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Aliou ta nek ci Tindodi ak liko wër wala kep ku dekk Tindodi ak liko wër daayira yi kurel yi mbotay yi association yi gor ak jigen mak ak ndaw bayiwunu ken
6: programme bes ba dañ ko commencer 17h dañ ci amal nak njangum alquran qasida istighfar salatu ala nabi ñaan ci rew mi jam dañ ci ñaanal itam mbolem way dawlu dañ ci amal njangum qasida cérémonie officielle ba serigne cheikh aliou mbacké dañ ci tew 17h lay commencer dañ koy songi ñep di len ko yeggal mbokk yi bes ba dañ ko amalé ci buntu keur serigne cheikh aliou mbacké jambaari serigne touba khadim rasoul la dañ ci rendre hommage soxna yassine ñang ak soxna ndeylo ay jambar lañ won bokkon ci mota gi nekkon jambar bis bi ñu sargal serigne cheikh aliou mbacké dañ ko ci fateliku ñaanal ko ci sa borom yeesteer mu rek seen kaw mbokk yi buntu baske ba ci ginnaw suba galay door muy amé fele ci tindodi ci keur serigne cheikh aliou diko yeggal mbolem imam wa tindodi gep fu ak mbotay nek fu ab daayira nek fu ak kurel nek yeen ñep na ngeen baye xel bes bi nga len cey song di len ci wo mbotay gi nak ño fassiyene manko ngi sap serigne cheikh aliou mbacké jambaari serigne touba dia kon nak mbokk yi jere ngeen jeuf fess ba ngi nonu
2: serigne mbacké yow serigne mbacké yow
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nu wa cabinet médical borom taif mohammed mara borom ma sha Allah ño len di nuyu di len ziar di len bal aq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum siti wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeex res séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankaleñ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum si garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakere joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
8: man kay janir la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
7: waaw
8: ben xalé bu goor mo nek fu mom ak wéet won
7: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
9: ñeñ FM
8: lima ci gëna ki mu xamna ni ñew doole ko xaaliss
7: ñew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako new door gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
8: même lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko ko kene sax dama xif
7: da ngay xif
8: damay limay lekke sax bu jik dama moko meuna lekko wax deug yalla
7: nelaw yi nak num def
8: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit danaka wote bi damay ñewon damay ngelaw
7: bo te de da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
8: yi damay nan
7: waaw boko de nan da ngay nan bu baax waaw Emerald bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour rek nga ci jëlagunta mi ngi ki mi ngi wañi bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajé Emerald bé ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolou nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolou mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam bari na dal lu muy def waaw man ni koy nané ni bo ndéké ak bo añé
8: waaw
7: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
8: kaasu mew bu tang
7: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla sa xol dana sét lol yak
8: okay
7: baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barké jerejef reñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaliss koko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko am garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentéem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yoree jaar bi inshallah
10: bi
7: nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaar ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jëlé jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne mënta dabbu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won gënaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saasé inshallah rabbi lolu dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox lu ko dindi ta dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sañc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ci carton suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñëwé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta say yu joge rek togar say yu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 686 86 97 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamantene ni du bayra bla meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ku nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andut ak wursak andut ak yekati ku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom aw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa su ko defey it kep ko xamantene ni deugmal na ab sey beug ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal wa ci katanu suñ borom su ko defey it ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
10: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopam ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamantene ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
11: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
10: ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaramam nit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 683 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamantene ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63
11: 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu assalamu alaykum wa rahmatullah
2: dis gor xam tara la ta xer cheikh mbake cheikh mustafa senna ya ngay agale
12: hamat layma bisar
9: ci ñe

0: ginnaw biñ joggé tabaraka allah ci li xamné modi rek yeglé midi yoyu bokk yi dañu daal ñëw rek ci li xamné modi jita bi nga xamné dañ ko jaglé la jambar jojilé serigne cheikh mom serigne salim mu jafé lol tabaraka allah ñu dégg ko mëna ñu bari bari duñu won dégg ay cadeau ndax barutu lu ko do waxé skray am nañ ci yenn kaddu yo xamne mom moko do ñëkëti xeexon ko amna ay ñenn ci ay mbokk talibi ñëwon doon ko ziar ci xamna kon kaddu rek lañu daal di andal inshallah rabbi daal leen koy diktel man ko tewlu ndax tabarakallah kaddu yi amna solo lool ndax soñ na ci wax na ci wax am solo waaw su ko defé lool rek lañu leen jëma diktel inshallah rabbi waaw saw yalla min ba
1: sun borom lañ koy sérel

بتوبة وبإس لا إلى مليك قد جاد بالمصطفى كنز البريات.

0: da nga xamni sa morom galankorul ci say bir dara ko xamni bi ngeen di ñew adina yego wulen bi ngeen fi nek di dundit xeyna man ngeen yego dir bu gat waye kenn mënu ci galankor moromam ci lamuy am mu ne kon nañuy rafetal bokk gi ak and gi mune wala tanason fatafsalu wa tashabarihukum mune kon xamni lolu rek lañuy jural xëccoo baat xëccoo daraja xëccoo mbirum koom rek mune lolu li ci suñu borom dalé ku ko def lolu rek ngay dajel mune kon nak yalla na suñu borom gëna xir ci bopam allahumma amin amin mune waye dafa xoos ci tontul kenn ki ba melni kenn ki ci dess dako ñor muy señ abdou ndjay
1: Seigne Abdou nak
0: né Seigne Abdou nak
1: buy
0: waxtaan ak nun wala nuy waxtaan ak mom day melni hadith ruh lay don mune gestu kat bi nak dafa wax ni hadith ruh lil arwah yasri wa tudrikuhu al-qulub bila anay mune señ abdou waxtu waxe rek nga xamni xolam lay waxe mune bari waana bum tambale wax ji day melni dakoy dog rek ndax xol bu fess rek mune ta fofu yit ruqub ndimbalang fa serigne bi neena jëf yi ñi jëf yépp sun borom lañ koy séréel ëlëk mune ta serigne bi neena yansurul khuluba wa sara'ira duna allazi mina yakunu zahira mune serigne bi neena sama borom xol yek pastef bi rek lay xol mune kon señ abdou jeuruf sori ci lolu
2: ñessal mi ngi non tubarkala jere jef kaddi niñ ci dal wax deug yalla kaddi dafa am solo wallahi bak señ ci wa yalla fayal nako yalla fayal nako yalla fayal nako ni wax sa su nek nak ay wa ñun ndaw ñu nañu gëna gorgolu ñu gëna gorgolu bayna yoy ñu ngi koy def te japp na ñaan gi buñ fa démé ndaw ñafay gëna bari kenn koy di wone ci fëlam ci sëriñ bi taw fa jëgé rek day mel di won ke nekkon fofu non ngir yalla nañu gorgorlu ci yoy fexé gorgorul bañ manam barab yoy buñ fa démé ñu wëf ñu jëm fa dolé ko waye bari na ci ñun ño xamné duñ fa dolé ko ñu bari buñ fa démé ni fa moy nek ci mbaayma ak mbaayma di baye xel sax nak ki nga xamné moñ taxawna jog ta nim ko sa su nek rek gëna su wuro bo démé ci ñaan nga dana bari ay ndaw lool waye melokan yi day war lool rewet na melokan yi gis ni jabal ndax buñ démé ba fim tooni manam ñu ko sank rek jam sunu morom mu doom adama ak rew ci ndax lañu yamalé kon ana jikko ya jëm jikko ko sopp japp na né yoy yépp war na joggé sa jëm ta bar na ci ñun ñoo lay wax ma sopp sen diiw ma sopp sen diiw ma sopp sen diiw ta manam na sen diiw mel jëmo sax ka jëm sax roy ben kon ngir yalla na ñu gëna defraat jëm yi fexé defraat suñu jikko yi rawit nañu ndaw yi Touba ndañu ndaw ñi dekk Touba té légui da melni ñun niñ mel sax ñeneen ndaw ñu dekk fenen sax jom nañu lolo kon ñun ñi
3: Cheñe FM
2: sunu bop ndax nak señ bi sa bo diggé ay cadeau rek ndax bar nañu ñew rek mam ay cadeau am ñeñ ñi ngay dogu digg tay ni ama nak bari wut way té bo duggon ci yenn ci jumtu way boko xolé ding ko gis te xamna sax inshallah fan dina gëna bari nit ñi diggo ki lolé dem bir mo xamné ñun ñaaré ñi ki fi nek di jëf lu baax duñu ko waxtané waye nak sa bu fi jëgé ñu waxtané waye yu melni dañ ko war di fessel ndax ñu melni señ cheikh mo kenn ko xamona taxawayam wa ñu bari bok waye yaatal ñu ko yaatal ni ndax am nañ tay li ñu doga am nañ xam woon won jëmum ay nak jeexgum jeex suñu bar soona taala mo tan mako rek bari bi bari to won gi señ cheikh am kaddu bari tim da wakon deg ci mom señ cheikh waye ki nga xamne mo tok togay ab serigne salih di serigne basiru mom serigne salih momit limay wax rek kep ku dem ci kefaram ba gis ko xamne serigne bi wajjal na ñoñam xamna dal gi ci serigne cheikh beugul ba gi ci serigne cheikh njambar gi won ci serigne cheikh mi yep mu ngi ci serigne basiru mom serigne salih nga xamna ku demu njurul ge niwana nga gis ko mom serigne basiru aw ten nako sa bo fa dem ba jakarlo je mom jojje xamna mo tibarkalla la wajur yo santane won ci lol rek la nek wallahi ci lol rek la nek waaw yalla deugural ko yalla yag ko ci togay bi nga nemo tok ci mi serigne salih ji ay di ziar nak borom jabru serigne salih gi serigne murtala mu serigne salih ñu koy ziar bax ciat mo di yalla dimbal ñu dem nañ ba jakkal ak jëmum jey ziar ko mo serigne murtala mu serigne salih waye ko ne ci jak rek xamne
4: yene gi deglu Cheñeur FM 88.6
2: ndax serigne cheikh mi jamono serigne salih mu naane ñu bari xamuñu kon bi serigne salih la ko rek dañ koy doga xam serigne basiru mi nga xamne mo tok tay ji tim ñu bari tay xamuñu won kan mo serigne basiru ndax ñom serigne borom mo len def non moy sa bu seen kilifa nekké duñ bëgg feñ lol nak mbind la bop ñun ñi nga xamne ñoy seen ay talibé war nañu jël mbind bo kep ko xamne sa kilifa mi ngi fi nga bañ di fess ci kanam wa tay bari na bar bi on bofu duggé ci ñun talibé manam amna ñu bëgguñu seen kilifa ta ñun japp na ku wek kilifa ci ñun nga ko wara roy ndax am nañ ño xamne ñu mat roy ci loolu la am nañ dem nañ am nañ ñi ngi fi rawit nak ci ahlul mbake gi ndax bo gisee ni ñi fonké seen kilifa nga xamne tay buñu togon ci togo way seen neele seen kilifa di ñew bala yegg ci dañ bu mo tedd sa dañ tedd ngir jox ko waccu way bobu rek kon loolu war nañu ñu ci copier bu baaxa baax waye fi may jeexala moy ñun ndaw ñi ngir yalla nanu soppeku wat nanu soppeku dawul deung de war nañ koy deg fu nek bam dess fi ci dekk bi ta ki sañ ci dekk bi de sañ ci ko won ñi fi nek di def naka tudul nonu mba ñi wax naka tudul nonu ñi ngi jall ñaari mbokk yi nga xamne yalla def nañu dekk yu ko xugu gade goow amna kenn ki mo juut bi ne suba la juut lañ ko faat ci ab jamukaay paaka kenen ki dembu lañ ko jam paaka muy fofu ci rebina alaj sar lepp ci ben son bi nga xamne legi ndaw ñi buñu doxonto paaka lañu doxonto niwana ko ci dajel te yurut ab paaka legi nak lolou dama xalaat ne ñi nga xamne ñom nañ denk sonu sécurité war nañ ci mëna def ab liggéey bam solo moy di dajé ak ñom ku ne gis nga yor lolou ñu jël la akla jant bi parce que jëflenté ak yow way am ñu ñu doni bo le wax ñu ah dañuy dalu ci ndax fofu nakaru ci ñom dama jappone ne kuñ ci jappone ah tanga soor bam tang jeer ba gefe ñu dile ñu dile liggéelo way fi dem wéñan droit de la nangam yépp mo ñu sonal ñu doni imaginer tay ki nga xamné mo nekkone yaakaari ay wajuram nga ne ko nga faat ko yow bëgg nekk di dox ci aduna say wajur di la gis xolam bir mom ndax xalaat nga lool yow mi man dina ma nit ke nan nga mëna faati doom adama pare tok di dox nekk sa conscient tranquille man lool ni yaakaar na nitu kesse mënu ko def est ce que bo teede da nga xalaat ne man tayna doom reyna nit tay ak bakkan nim foré nga ne man mi de di dox ni reyna nit yalla yalla yeureum mbok yi jere ngeen jef tressé jonne ko ni ko wax rek inshallah altine jam lañu ñaanal sang bi serigne cheikh mom serigne saliw ñaan biñ ko jébalé borom bi demb ci guddii seen bi joxe ndigal na kat kon altine ak jam lañ koy ñaanal kon mbok yi jere ngeen jef yalla yalla defal ñu tawfiq ñu fandu guddul ak wër ñaan sa bu li di ñew mu fekk ñu ci la gën ci barki cheikhul khadim kon bokk jeri ngeen jëf yalla yalla dafa ñu kenn jam barki cheikhul khadim.

0: bokki dalen ak jamm ci docteur Abdou Latif alhamdullilah mom docteur Abdou Latif alhamdullilah bayiko rewum Nigeria yag ci Senegal lol di japp la askan bi di mbollem tawati nga xamni nongi koy woyale mom docteur Abdou Latif alhamdullilah bokki cabinet bi ni ngi nek fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitigu Serigne Mbacke jakarlo betuar bi di fi ni rendez jour gi ngeen meuna jokk ak mom docteur Abdou Latif alhamdullilah ci 78 388 90 57 wala 70 721 58 ak docteur Abdou Latif alhamdullilah nena yeen ñi amé émouride mo xam bi neubula wala dafa feñ ba ci émouride bi nga xamni daf lay def séré balatement dem bay génn ci soufu di tok drette budé goora mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena da fay dem ba indi la jafé jafé ci sowalu sey yi waye mom jangoro bi lay di émouride mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena ci carton yalla ko aksi ci cabinet bi lay mu fajal lako nena itam da fay faj ndoxum city bi lay def ay heure ay xam ngay wok muy dag tankuy xar ba ci xarantay baram wi génné liquide bu wéx ba ci city bi nga xamni daf lay def sa karaw di rouge say yodi faral di dam mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena ci carton yalla bo aksi ci cabinet bi dina lako fajal mom docteur Abdou Latif alhamdullilah di wo ñi nga xamni dañu amé diabète mo xam diabète xorom la wala diabète sucre ba ci ñi nga xamni dañu amé tension mo xam bu yegg la wala bi wacci wala mu dem ba def le paralyser japp sey cieur mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena ci carton yalla bo aksi ci cabinet bi le mu fajal lako mom tension ba ci gep ko xamni da nga amé xalé buy tour ndox ci lal wala mak mi nga xamni da fay faral di tour ndox ci lal mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena ci carton yalla jangoro bobu le daf koy fajj nena itam mi ngi wo goor ñi nga xamni dañu amé impuissance sexuelle di manam new carton ci walu sey nena amna garab bu am solo gum leen indil di garab bi nga xamni mom lañu tuddé ciap ciap di garab bi nga xamni mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena bokay jël bu dé da nga amé won new carton ci walu sey da fay yok sa carton bu dé itam day jangoro jo xamni da fa nek ci sa yaram mom garab bi le di ciap ciap nena daf koy fajj jox la carton bu doy war lol mom docteur Abdou Latif alhamdullilah itam nena andi na leen sabu bo xamni sabu de sens la muy sabu bo xamni bokay sango da fay ubbi sey buntu wërseuk di raxas itam yaram di wacce lepp lo xamni def def la ci yaram doomu adama bokki mom docteur Abdou Latif alhamdullilah nena jangori limu jotta tuddu lu tuti la lu bayiko ci lu bari limi fajj kep ko xamni am nga tawet ju meuna don ci carton yalla bo joko ak mom wala nga setsi ko bo accé bu ko sayto set ko ba man ko fajj na la ko fajal nena itam bu day tawet jo xamni munu ko fajj la daf lay wax carrément munu ko fajj nga setti kenen mom docteur Abdou Latif alhamdullilah bokki yeen ñi ko soxla cabinet bi mi ngi nekk fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wettu bi duggu Serigne Mbacke jakarlo betuar bi di manam fi ñi rendez jour gi wala bo accé ba ci daralu Baghdad gi nga taxawo ko mom docteur Abdou Latif alhamdullilah ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 721 58 70 721 58 ak docteur Abdou Latif alhamdullilah nena kep ku jëflante ak mom ci carton yalla di nga wax alhamdullilah
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam ni wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
4: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
5: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garabi ma jaay ko don ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
6: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
5: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu soowe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi ken ñaar dëram
4: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station daru khodos place merci c jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91
6: yalla leen yalla defal jam
3: illallah wal
7: yene ko don xaar aksina khuddus xewal cosmétique ci Touba daru khuddus jakarlo mbaxum daru khuddus moy beurep bi len andil ay xewal ngir dundugu yewen andak tial khuddus xewal cosmétique ñu leen di présenter mbokki ay gamme diwukay yu bax te andak qualité amnañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yeen ñi topoto it seni karaw khuddus xewal cosmétique bayyi na len xel ak shampoing yu amul fenn xeti jurayi nak amulu ci dendano sunu ay poudre maquillage ak makeup ci ay karité yu bari té wouté boko bëggé da ngay séti wa khuddus xéewal cosmétique yeen ñi téwo yitt ay mouchoir ak xet gumu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration khuddus xéewal cosmétique mo leen di proposer yitt ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xalé yi kenn faté wu leen ndax ay gam bébé yu baax ci xalé yi ay pâte dentifrice gor ñitt seni gam ci walu diiw amna fa ba ci parfum de classe ah khuddus xéewal cosmétique bay nañu xélit kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misk yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak khuddus xewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique khuddus xewal cosmétique ñu ngi ci Touba daru khuddus jakarlo mbarum daru khuddus bi sun ay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 ou le 78 104 49 24 78 104 49 24 ak khuddus xewal cosmétique sen jaxna jaxna gawlen gaw outali beureub do len ko recc ben yon
8: assalamualaikum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yore nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba ci karam def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñu yëgal askan bi nak képp ko xamne gis nga lampe Touba ci karam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission leral bu Touba ci karam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral dañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
0: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayir yi mbokk yi di kenkayir général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi liñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pel mans pel planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbollem xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbollem xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey lepp fagul nañu len ko fi ci fi fibor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawatina gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fibor kenkayer yi di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureu bu liggéeyu kay man di xagn lu neex bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwan Touba sam andil na len ay xeytu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître tay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andil nañu len ay dal yu rafet te deuguer ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andil na len ay darap di ay xeytu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc fek len ko fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki am nañu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
9: Allah ka khawar julidi mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki tindo di ak liko weur fa mbotay ak soxna alima kobar ñoy am mbekté di len yeggal sen bisub sante sen bisub sargal sen bisub delo ndukal sen xarit ba sen serigne sen sopp sen wulere serigne cheikh ali mbacke mom lañ fassiyene delo ndukal bes ba nak buñ tabaské ba nopi lay don ba ca gannaaw suba ga jëlën ko fassiyene amal fele ci touba tindo di ci ngitul soxna alima kobar ak soxna nogay ñass ak soxna mati jaw soxna seyta ñang ak soxna nday ñang ak mbolim mbotay gi ñu andal yeb ak njabot gi ak dikkando yi ak soppi ak wa dekk bi tawati na it wa tindo di ba fassiyene manko andano sante serigne cheikh ali jambaay serigne touba khadim rasoul jambaaru yono mourid jambaay wa tindo di gep rek bes ba nak ñang cey wo mohammed mbacke teywayu baye mbey gey chef de village touba tindo di ci teywayu serigne bara ndjay directeur école touba tindo di soxna rama job nek njit ci waru balami walu programme bes ba nak ñi ñoko yoré soxna ami ñang ak soxna lota job ak soxna maysen soxna mbien sar soxna njaña gey ak soxna nday awañang soxna nday fatou sey diko yegal wa daray serigne cheikh ali nit di sunu baye alla cissé ak serigne malik tall soxna may jeng soxna ami gadega cissé ay ray bu len sar ki njitul serigne aliou lay ak serigne bab ndjay
0: bokki bes bi le nongi ko yegal daayira ma fatihol bisri ci njital baye ngunda fall diko yegal daayira ma mohono reni boutindo di ci njitul baye alla cissé diko yegal daayira mam jaara boutindo di ci njitul baye bara ndjay diko yegal daayira serigne ahmadou lahan mbacke ci njitul baye modou jeng bodé ak mbollem daayira soppé serigne cheikh mbacke mom serigne aliou yi nekk fi ci diwanu boutindo di ak liko wër bokki bes bi le nongi ko yegal daayira soppé cheikh mahamoudou mustapha mbacke ci njitul baye medoun dia diko yegal daayira soppé cheikh mahamoudou mustapha mbacke sanctia ci njitul mamadou dia diko yegal daara khasside boutindo di ci njitul jeewrine serigne mustapha ñang bokki bes bi le nongi ko yegal kep ku soppé serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ta nekk ci tindo di ak liko wër wala kep ku dekk tindo di ak liko wër daayira yi kurel yi mbotay yi association yi gor ak jigen mak ak ndaw baye wunu ken
9: programme bes ba danañ ko commencer 17h danañ ci amal nak njangum alquran khasside istighfar salatu ala nabi ñaan ci rew mi jamm danañ ci ñaanal itam mbolem way dawlu danañ ci amal njangum khasside cérémonie officielle ba serigne cheikh aliou mbacke danañ ci tew 17h lay commencer ñang koy songi ñep di len ko yeggal mbokk yi bes ba danañ ko amalé ci buntu keur serigne cheikh aliou mbacke jambaari serigne touba khadim rasoul la danañ ci rendre hommage soxna yassine ñang ak soxna ndeylo ay jambar lañ won bokkon ci mota gi nekkon jambar bis bi ñu sargal serigne cheikh aliou mbacke danañ ko ci fateliku ñaanal ko ci sa borom yeesal yeur mu seen kaw mbokk yi buñ tabaské ba ca ginnaw suba galay door muy amé fele ci tindo di ci keur serigne cheikh aliou diko yeggal mbolem imam ba tindo di gep fu ak mbotay nekk fu ab daayira nekk fu ak kurel nekk yeen ñep na ngeen baye xel bes bi nga len cey song di len ci wo mbotay gi nak ñoo fassiyene manko ngi sap serigne cheikh aliou mbacke jambaari serigne touba dia kon nak mbokk yi jeer ngeen jeuf fess ba ngi nonu
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nanu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi
10: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama mi garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy mi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ni xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub sou nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysal ak defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fof mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala dela leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëdel leer ci yow inshallah rabbi taala jere jere mbokk yi kon mi ngo
0: gogule lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sidla sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katane ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katane itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokki bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
11: kun fa yakoon la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hakim sirin bar
12: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des paquets de vacances au Maroc, en Turquie.
13: Bokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñep ñi leen di nuyu. Ñi leen baxo nuyo service DTL division tri engrais de lumière. Dara ji tol bi ak liggey bi amane na nubikte lol binu fi sun borom baye ba nu fekke tay ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax ni dipé cheikh mustapha al karim nek sun mam soxna aminata lo passeene lekkalo yeen ci jant bi xam toba 95.2 nek sun mam soxna jaara waye fasiyene lekkalo ak len liggey bi leer gfm 94.6 jamour gep rawtene lu ak liko wër mu nek ci quartier Thierry Nord kër sun mam gor gui amadou bintou te seigne cheikh lo nek fa kon gaaw jotna ñaari waxtu jotna tew ci nan ci tax mi dipé cheikh mustapha al karim fasiyene and ak yeen ci emission biñ wax wadjal waye wadjal ñi wadjal xalé yi ni gën ko xamé lool nu xamé ko ni muy waxtaan wu jafé lool waye tek ci leg leg itam muy dis lool motax bu dooré ni bismillah rek dañuy daadi dongant ci ñepp waye di ci boru sun bu mag ñam ci borom bi tabaraka wa taala di ñaan rek ginaaw bi leen ñoo siar leen mbolem auditeur auditrice rew mi biti rew ngeen japp ci na ngeen ko daan defé rek bu ko defé fa tabarakallah waxtaanu pul dal lay doon duñ ci ma sorom naga bax kon nak no ngi and ak serigne aliou ndjay ci machine bi Alhaji Abiboulaye Ndiaye ci micro bi waye feggo Alhaji Ibrahima Cissé waye fele ci Touba Seigne Abdoulaye Sam ak ñama fa nekkal waye fele ci Louga itam Seigne Cheikh Lo ak ñama fa nekkal wa biti rew Seigne Mohamed Cissé ñom ci Allemagne ak Seigne Moustapha Ndiaye ñom Seigne Moustapha nak man ko yonne niyo legi wax nañ action ci rew mi ak ñom daaw ak France ak biti rew yep rek partout tabarakallah bu ko defé kon dañu nuyu te siara sunu njit ci onu mari serigne muntaha mbacke mom sun mam serigne bashiru nu siara ko tadagal ko ñaanal ko gudd fan ak wër ba nga xamné yene gi nga xamné amna ko ci mbollem jaabi yalla yep waru serigne touba wi mu jital te yonent bi dogalon koko ñu jiko bamu sax dog ñax bi de gantax gi di bay di bayat rek bolem ginaawam ñuko jootu doore ko Seigne Modou Mustapha ba ci jamonoom yi te musu ci yaqamti dara rek kep ko aksi am tegon ay tankam fofé nga ko tek Khadim Al Mustapha yalla yalla ko yal ñuko di nuyu son ay sa sal nak bu baxte diko siara kon fa tabarakallah ñi nga nuyu tam jitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou momit ñoy koy nuyu no ngi koy siaré no ngi koy ñaanal gudd fan gand ak wër momit yeena ji nga xamné amna ko ci liggé mamam bi sama borom defal ko ci lu kay ñort waye lepp rek na do ko ak mom fa tabarakallah nuyu directrice soxna mam fati coordinateur yi yeen ñepp waxon nako
14: ñeñe
13: ñi rek mbolam ñi xerewlu dakaru touba ak louga ak bitireu partout aduna wërgal kep ñepp nu nuyuté siara di nuyu rek mbolam ñi xey ci daara yi ba ñu difi gont tek nañ lepp ci yoxo ya stas mam cheikh lo fala ci diwaru touba yoxo seigne abdoulaye sambu waye fala ci diwaru louga itam serigne cheikh lo kon auditeur auditrice yeen ñep ñi ngi leen di nuyu te leen bege kon xamna da ni dog ngant ndax boy lim du mat do matal té ka ngay jël sa yéné ci mom la doon doré way ñak mat ak doom adama day tax nga jéggiko motax rek ñu leen di jox nuyo bi nga xamné borom bi mënu ko bolé muy nuyo bi gëna mat té yaatu té daj kap fep muy nuyo l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamna jukki ñeenat ñu yobale ñi ci dess geew du ci mëna ñak nak kon ñoo ngi nuyu suñu yaay di yaay radio bi soxna mère sek ak jabotam gep way di nuyu baye balla jeng di baye radio bi ak jabotam gep momit mu nekk ci konu su dara jelof taliba jëm bu ma nexe mané dindi wala ko di su dara jelox moy borom sanke bi kureer mu gindi nuyu bu baakha baax Seigne Matar Fall set setal ci juma ja waye nuyu baye mortal ak ci marché mbusso bi nuyu bu baakha baax baye Aladji Mbaye Guèye baye Modou Fall ñom Seigne Matar ja ak wa commune ba yépp ñu ngi di nuyu tilen siara di siara docteur Serigne Touba bi waye di siara baye Sidi Faye ci marché e géré soxna ami Seigne Ibrahim Ndour ñom di siara Serigne Cheikh Mbodj Seigne Khadim Diop ñom di siara bu baakha baax wa daru tansil yep rek bay wuñu fa kenn ñen yeen ñep ñoo lay di nuyu Seigne Saliou Ka Touba Jaratu Mahwa Seigne Ladji Diop Sen ci Mbacke Touba ya ak baye Makar waye di nuyu bu baakha baax Serigne Soye Bouba Diane ak baye Matar Badiane ci marché Ocas di nuyu bu baakha baax baye Bassirou Ndiaye ci Touba Sam ak wa Touba Sam yep baye Modou Fall Dima ci Mbacke ñu koy nuyu nuyu Seigne Khadim Beng ci Mbacke ak mbolé wa Mbacke yépp di siara wa téru mam Cheikh bayu ñu ko kenn gëna bin du génné Daru Salam jëm nonu ba ñetti potok go xab ba Cheikh ñu bobu ba Daru Rahman ba wacc ci domaine bi marché mbusso bi ak liko wër talibou bes ñepp rek ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siara siara wa garasu Touba bu mag bi legi bu bes bi ak kilifa e garas ba ñepp rek ñu fa fete ñu ngi di nuyu noy tam te leen siara siara bu baax wa Touba yépp rek Seigne Saliou Ka Touba jaratu mahwa wa Seigne Saliou Ka mom itam fa tabarakallah wala ci diwani njabo di siara bay Samba ñang ci kër ñang di siara Seigne Mahfous Diba di siara sun badian fama fal ci Touba djemul suñu badian awa cham ngamit non koy nuy way non koy siara bu bax di siara bu baxa bax wa Touba yep rek ñom bay ba ci jabaay ñom ak mbollem Touba bay Modou ci le ci kër kab ci daral ga ak bay Muhammadou bay Njay Khassida Seigne Malick Diouf non koy nuyu te diko siara bu baax ak Serigne Lamine ñom pap saw ñom pap cham ñom ñom Doumbé Diop ñom Fatima Magat ñom ñep ñu ngi leen di nuyu wa ñu ngi leen di siara Serigne Ousseynou Lom ak Serigne Pap cham ñom ak mbollem rek Touba ak Mbacké dal bu ñi lim day dess deug deug dem ba diwanu Njambur nak ginaaw bi ni dem Njambur dañuy joggé Touba jaar yoni Daru Mohti daani nuyu Seigne Abdoulat an Thiamis Ramam Ball ak Baye Ndiaye nuyu wa Daru Mohti yep rek mam Cherno Cham sofori taxi te nek ci Touba way nuyu wa Daru Mohti ci ay loxom lañ koy tek nuyu bu baakha bax Louga Touba yep rek buñ fa demé sun xel lay daali def yar rek sunu bayat masar ci ngeen ak wa ngeen sar yep rek nuyu señ jégegey RTS ci Louga Khadim Diawal fu Louga Sass Ayoba lo ak wa Njambur yep dem kër Alé nuyu bu baax bay Serigne Lo sunu yaay Oumi Dia ba jël loto ñom ñom ba jël Boussa ba jël Soxna Diou Aladji Birane Lo ma Seyar Ndiaye ci warak bar far ci Touba Xelli di nuyu señ Soyi bu lo ci ndam ba Cheikh Magat Diop ci dagaj way ba Diop ndox ci dagaj soxna Ante Diop ci mbarom ba Mustapha Mbaw ba Amdi Sall ba Ousmane Ndiaye ci Lamdu ak bokki Njambur yep nuyu mbollem Touba bayu ñu kenn wa Ndindi Ndiaye Touba ngi fofu ñu ngi leen di nuyu nuyu wa Kéré ba Mustapha Diouf mi ngi fofu ak wa Kéré yep nuyu bokk yep rek xamna ne nuyo bi du massa mat waye xofi lañu tek sunu baram rek bu ko defé bu soobe yalla lu tabbi ci xel mi rek ba ba jotaay bi jeex nok yeen la nuyu bu baax baye ndongolo ci diwaru parcel soxna magge soxna nogoy ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu parcel 1 ba 26 baye wuñu kenn di nuyu wa Geejaway yeen ñep pikin ñetti tali tali bu bes tali bu magri di ecotaf ak route de ñay kon day daal di ëmb lepp kon yeen ñepp rek ñi ngi leen nuyu te den siara way rax bay wuñu kenn boy fan residence bay wuñu kenn warale ba Cheikh Sek ñom ñi ngi fofu ñom boy ndaw way mbay ñing ñom ñom siakam bu bay magget ba Ibra Khodje Ndiaye bay mbay sen señ bay juuf ñom ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp te leen siara ñu tek fofu sunu baram rek te wel jotaay bi nima ko jundé won sank rek wajal waye wajal ñi wajal xalé yi nak jekk émission bu mu doré la dor waye bu ne wajal waye wajal ñi wajal xalé yi da fay nek cadeau yo xamné dañ koy jëmé ci ñi ñu doon suñu ay kilifa wax dëgg yalla djeglu nak ci ñepp ñi nga xamne li ñi bëgg yiki ci gemeñ yi wala ball yi basman lo ñu lay nuyu borom wala fi ndax moy borom jotaay bi bu ko defer de nek wax jo xamne day dis ndax ndaw bu yëkëti batam diko jëme ci ci ay way juram nga xamne ko ci gëna soofé mag lay doon ci nun ñi ay bay ñi ay mam ndax ñom bu ndaw yi defaro ñoma ndax ma ngi dañ ne bu gone jage ñepp koy mom bu gone baxé ñepp koy bëgg té gone mënta jag té mak jagaluko motax ma ngi nga xamné ñom ñoy borom xam xam yi mat sekk ñu né gone ñu né dañ ne kone bu gëni adina amé dir rek ba may xammi bo jëlé sa loxo diko mit ci ay bëtam mu xef ma ngay bëgg xamé lu metté ak lu sedd kon jikko ju mu mëna am maga ko cey def kila mag mag la no mëna def mëno fexé ba sut ko jot ko mënu la nek kila mag rek mo la mag dis na mag day dis na mag bay dis na mag ni jaay ci walu bok ni ko lo xamé waye mag mom mag rek kon nak ki nga xamné nu ndaw gemel moma koku ak payam mom genn ndaw amuko waye ñomit seen wartif duñu mësa noppulu ndax amul kenn ko xamné da ngay am dom bëgg mu yees do bëgg kenn gën ko
15: yene gi deglu
13: teñe bëgg ñepp sopp ko
15: 8.6
13: da ngay bëgg fu mu dem di nuyo di joxe ay yoxo def nuyo ba ca war joxe ay yoxo mu yiw lol ñu na xana no sante mu ne nangam ñu na xana yo mbokam di wa nga ne waw ñu wa kumba bo demé nga ne ko sa mam di wala sa baye di def fek na ko ci jotaay sangam nuyu na ko ay bu melé nenen da ngay roc sa loxo rek nopi nono buñ ko defé jam nañ la paxta bo xamné paxta bu metti la ndax sa buñ la jeppé ray nañ la ko lolou kenn ku nek warna gor gorlu ba am taraga ju mel non xana di wala jur nga waxna ah xaman na ko de wa gor wala wa kumba lolou kenn ku nek warna ko xam warna ko fexé ba wut ko way ju way jur wi na def positif la ci mom lolou mu fexé ba am ko bu ko defé bo leggé bu dajé fenn mu né wayo da sa dom gis na ko bu def sangam kérok way mu dé amna yar amna té gën tubarkalla mu né am ñu ñun seen dooma dé waaw jur rek la ci am dé bu dé yaajal la dajél kon dé leen xol té yër té yundul té jubanti ni ko bay balé jëng di waxé ndax goné sa bu xasse gën buntu kër ga ba dem fu mo na tollu gëti way jurum war ca tégué su lolu du jappandi day jappane kum dajel rek moy wayjuru gor wala wayju jigen wala magja nga jox ko geud go xane mom ndaw gi da ngay wax ne ki day sañ na ma yar kon nak suma defee naka sudut nona dana ma jubanti te du ci am lu muy tit du ci am lu muy ragal jafé nak legi lol sax lelañ ko duggal ci bir waxtan wi ndax dañ koy gis jamono tollu fi ñu bare bari xalaatuñ wala ñimewuñ ñom sax ñokoy defal seen bop kenn ñimewuta laal gon ak jaamur ci mbedd mi loolu ay tiaxan fa la dalé lutax maam ñi ak bayyi bo wuñu hon loolu njabot gi war nañ ci jox ciir autonomie bu mat sekk ci cëpp ko xamne ki dajal nga ko dajal rek nga japp ni ki sa njabot la nga am ci ciir bop sañ na ko jubanti nga ubbi say bët ne jàkk jako waaye yor sa yar boo xam ne duma ko taxut waaye nga di ko yëkkati léeg mu di ko xool di la ko ragale ba wax du noonu la mu di ko def loolu la fi wayjur yi bàyyi woon ba tey am na ñu fi des di ko doxal kon nag vraiment bu mujjee pousse bi ci suñu yoxo muy tàbbi géej te léela nga gis ko nag jàngale kat yi ñu ngi nuy dégg bari na ci ñoo xamne seeni metal seeni elaw duma nañ leen muy ci goor di ci jigen amna ñu ci dem sax bañ leen jam ay paaka xam nga kay def lolu jël gobar di jëm ci kiko jangal war def ci mom xam xam kalay bëgg jam gobar su la jekut ay waxante lu gu seen digënte dana wax la wax wayjur wala mu wax la wax sa wayjur kaddu yo xamne duñ ko mëna wax nun ci radio bi lolu itam gis nan ni mu démé fim né boy lak nasaran xam nga au fait rek la langue molière jahana legui de wax la france yu wër cieng men mustapha akoli wala sohna aïssa ak jafé ndax feut nañ dañu feut ngir ndablu tili mom magni buñ ci def seen yef lolou moy tax nab nabi rek buñu def examen ngay tirisé tapalé gis ngay ci xaw sa buñ koy def di japp ay nit ak nangoy portable ak tapalé ba nga xane buñu joxé résultat yi nga xamné wër résultat bi la jox da nga jaar tapalé ba am ko da ngay daal di xamné résultat bi ñu la jox note yi ñu la jox yélo woko té bo wité yow sa digë sa bop do nga ci ngoy xam lolu nak ñu gis limu yaq gis ko xamne bala nga xamne amna bac da la ko wax waye bu jëfé cham ci ñima ko wara wax am ko xamne bu ne le bu la niut intellectuel la do ko xam waye sa boko xame bu waxe sam xel tay ngir egul ci deun ya egul ci xol yi waye resi eumbu ko yeen ñepp ko gis legi lool nak lañ wara dole gor gorlu delo watu ci ndaya japp na nuna kenn bañ ko jiñ kenn lumay nu japp na nun ñepp kenn ku nek jaaju wat te moy mo defor wat ci njabotam ginaaw bi jekke bopam ba nopi bu ko defee yef yi gëna baax waxuma ne bon na waaye da jaar gëna baaxal ndax day loolu ñu nan secret nga xane moy waxande wi nga xamne mëni su ko yollu ngar ca dom bu rutab domam du ko tijji bu ma neb dom nak ciabi la bëgg wax yeen gone yi ko par bo xamne mëni su ko dajji ciabi yo ci def jurut yoyam du ubeeku lol de mag ñi xéral ñoon nañ ba seeni waxane melon nonu legi nak gis nga li xew legi ñak secret bi moy dem ba nga xamne lo waxtane tay ci neeg bi bo julle fajar genn ci mbedd yi deg ñu diko netli lolou bëgg wi ba kañ kon day dama dem ba legi da nga nan man ko may waxal kan lay denk samay mbir kan lay disol kan ya lay wolu nangam gis nga limu yak ci pench mi yeen ñepp ko xam mo deba de ba rew mo xamne turuxu ci bir rew mi bo le limé bari nañ bo ci téer lu mel sama baram yi rek da nañ yu bari ci dess ndax bo ne cheikhul khadim ne bay ne kër sidi ash malik bo ne bay lay ne kër cheikhal l'islam bo ne señ cene ban señ jassan dañ mëna yobale mbolim rew mi ñu taxaw fi taxaway bo xamne ñi leen wootu tay ji lañ gëna dëgeural seen taxaway tek seeni tank foko mag ñe tegon waye mu melni loolu day bëgg man sox lu tax loolu ka yeen ñepp ko gis de bu démé ba nga xamné bu jëk benn radio bu bokk mo fi nekkon nga xamné bu fajara mag ñi di déglu way dawlu yek ak yeren yi nga xamne du daw lo way ñi wara yeglé la dañ nan dak waxtu ñu koy déglu muy fajar tel waye bu mi di joté tolo jamono jo xane bu mi di joté rek lolu ñu nan salim to sunu bay bobu daan ko def ci la jigi ñi daan gor gorul di ci wacc ba bu ne salim to fum la fekk
14: dañu
13: acci debal ci kër ga añi waxtu añ jorna fekku neet bo xamne da nga nek ci tole way mu fekk li ci kër gi bo degge salim to rek kën du la wo wala bo toge ba bay wala ma wala nday di la wo ci pinch ma da ngay yu yow xana deggo salim to ji gis nga bo won salim to amé won jariñ ñu dem ba yoy ñu bayiko kën fonk to ko ñu fegal ko muy deba dema deb nga xane bu ne nangam xewna ñu na nga deg yu ah lol do ni de nangam la bëgguma dugg ci di cité ay ki boko topé ba ci bir dara du ci xexew tem nek kaddu yo xamne day yëngal rew ñu tumal gor yi rek di xass gor yi rek ñani di xass ñu leen gën fuuf te ñom ñukoy def sax xam nañ ko waye da rek ah na jël kaddu bi sanni rek yeb dawul am kenn ku nek da dan bal moromam li ci baax sax dañ ko dan yeglé yi ci bon mom dañ koy wanasu kenn duko xam dana am ci ndaw mag ñi xam ko ba dem ba tolli ay hat na mag ñi tollulé ci ay fay yo xamné dana tutal asgor waye kenn duko xam lenn ci soxna yi ñoko daan xam waye buñ dema ba jox nit borom kër mu dem ci kër ga dem sey xuma sayid sey xamna fañ la yebal da ngay dem sey fa buñ agge ci guddi la ta lolo wax ji ñi wax xamal lan moy sutura ñariñal sutura ñaka mat gu doom adama mat rawati na soxna ma ngi daan ko misal ba ci gis nga ni weni segge ni la xel mi segge yoyep di nek ay jajj yo xamne xarit ñako jël ci ñoñu lañ koy wax daal di kañ nak ki ni yebal baaji nako bo meli ni siyaay mi fo dem tok bo ni ro sa bajjen bi fo dem tok bo digge sama yow fo dem tok waye bul mu ruslo fek tan na wol xaritam bo xane moy xarit pire yi don am ndax mom la koy bayale kaddu yam nga waron wax mom moy taxaw wax ko melni say kaddu lay wax hey legi day nama yalla bal hey bo len baye seen kaddu ci ñi def lu melni soxan yi wax fi jaxase jeyante bu ko de buñ taggo ku na jëw morom legi mo ci ëpp yoy yeb dawul am bu ñëk naba ma sha Allah
15: yéne
13: lo FM 88.6 di sey bañi war mbam di sey bañi war ay loté moy nak yamul bejeen ñewul li leen bañu mok ak jamono yoy ba tay li nga xam nak jamono jël mom lañuy yobbo sey niko alpolar yi wax ak salum yi ñun bawol yi ñu ni seet muy dem ci kër borom kërëm ak yeen ci daan boole ci ay kañ ay kaddu yo xamne bu ko dey deg dana ci bayyi xel ak morom ya koy gungé soñali ci morom yi amagut borom kër waye kañ ci moromam yi am borom kër te joge ci seeni kër borom kër ñew diko dello lebal bor bañ ko lebalon te diko gungé lool yebbu jëk da nek lu am solo.

kërgi nuyu ko bu dé amna keneen ngaag fa nuyu ko délu ciat ci neeg ba diir ñu daal di defal diego yi bu dé njobeen yi nak mom day wax bajjan nañ gaaw ci diego gi dama xif man mënu mo na reer bi jublu ci añ ya xéewal ya abun ja bahoba jant bi xawa xolam bay tuti ci kanam daana dajo nak jël yoy ñu daan xumbele ndax maam cheikh lo ñom daana leen ko may ñu tudde won ko xaxar ak awute ak legi nak gaay dañuy xaste xaxar dañ daan xol ki xees ñu nako ya ñul sa ñulay bi kumbu mi wex tal ñu nako sa mbub mu dandami té dañ ni moy xam nga né da wéx foor nañ ko ga ba mu sét wayé xofa ga jaar bo xoxo bu ko dé mu xol bopam gis na yow ka li dang koy togn wayé wax dëgg yalla mbub bi mom dëndut di wax ay wax yo xamné dal dañ cey nek nak ba jant bi xolam bay bu ko dé nak bajjen mati njaay ñom ak bajjen du mbégay ñom ak ñi melni ñom daal di ñew nak ñu daal na baxna tuarkal geeg ja laaj loolu ñu na njottu xamna yaakaarna ñom jaxat jeng xamnañ ko njottu lañ koy wax nga xamne bobu dekk bu ne ten day nek ci digg dekk ba wala mu nek ci ginaaw dekk ba mëna nek ben mëna nek ñaar ñu ne ko li dang koy joxe boko joxe daal di yam ak ñepp tay loolé ñu la doon wax barki dem ak dem ndax ci rek ba ñi diiw ma nañ ko soxna sa borom kër moromam ñu may ko soxna yow mi soxnas sa borom kër ay moromam di sey wujju fuñ dajé yow am ka cadeau yu lay tek ñu toñante yoyu nga xamna lu baxon la ci pinci guddi sax bu seet bi ñewa da na jël lu demene poudre rek lenn ci kani ko def du sori neeg ba lay ñu daan ko def jox top yi di ko xep nga gis ñuy tijolek lo ne way amut fayu amut mer amut dara dañ lay wulli di la natti la xol ba xam yow yow ay kan lele damay deg son ay sun wax ba ak ñoon nit ku nek warna ubbi neeg warna dugg neeg manakan ngir fatali ku yu melni ba ngay dor ma ngi jéglu bu baaxa baax bu ko dé lolé ñu naan jottu ak nu mu mëna don ci lolo faawu ñu joxe ku du nek bor bu ñuy lepp ndax dañuy bëgg défar ak bokk yi fofé lay doré nga jëkëti ko joxe jox ko ka nga xamne moy kilifa jeeg ya ak ñamu sekkal mbotay ya ñu jël ko jox kay yor denc lañuy mbotay ya di denc ñu jox ko ci kanam ñepp bu ko dé nak bu don jamono jojja bajjan dumbe gay wala bajjan meti njaay dana jog taxaw joxañ la xamal na la bis niki tay noga yoyam bolé nañ la ci sunu bop demb te do ñu waye tay dina nga ko confirmer lool la daan wax di dajak yow di la wax ay baat ak yoy yeb bis niki tay nak jeexna jeeng nga ñi ñep sey ci nga ci non ñew nga daanu la téru inshallah ndax li ñu def trangalé sun digënté ak yow téral nañ la yoy yeb wayafal nañ ko ba man naane bu jeexutit dayo ba mu amon mom xam naane amatu ko ndax lam doon jeri dembu jamono ji nu nek suma ko ñeme wax da naane mi ngi yaqlu ko upp ndax da ngay re xol ay fay ay defu di dajale bi sangam rek wala bu lola jale sax xoo janu ñu wax ko ko dem da lay nonu da lay ragal ba yu bare nga xane dun ko meuna wax ci micro bi sax nit dana joge ci dekk sangam ñew ci dekk sangam ñew seesi ñu jam ko baat bobé mu top guddi wala mu waj delu wat fu bawoon ndax dañ koy wax nako yow nangam nga ci fann yépp nak

0: yo yema ngi diko dan lak dañ ko delu siat buñ ko delu siaton diko dundu yi nga xamne amul ben njariñ ñu diko dekké suba ngongu deg ba ci tammi yaq rek duñ ko tal ñona hit yoñi tam duñ ñu tal ndax bu fekke ki wax lu bon dem na ba mu wat ne wax ju bon di mi wax kenn faaliko kenn deglu ko kenn top ko ci kenn royu ko ci dana lum bu ne kaali ñu dem kenn du dem bu ne ne leen ko def ñepp lank kon bu fekke da ngay bëgg nek ndal la xore da nga na seeti menen pexé mi jubut way legi nak gis nga ci ñima ko ara wax dafa melni yaq rek mo leen gënal vraiment defar lolu nak nan ko sétat delo wat yi ci ndala luñu gëlem gëlem di wote luñu nelaw nelaw itam di yété lolu du ci mëna ñak ndax fi mu ne ne la nga deg mbir mo xane boko degge na ho bala ben fan ñaari fan ñu nga gis ñu ton ñu ne wax nek dara lu ci deug
1: cieñex fm
0: ni def lolu kat ni ci upp ci ñima ko wara wax ko ci wax da ne man da nga deg man kilifa la sun ma ngi bax ñi dey wax lu du nonu tek seen jeelin ko gënal legi rek dem na ba lolu defatun ko gatché da nga wax lu bon luy tas pinj wax lu yak ak bok wax lu yak diine bo legge buñ la xé nga ne dama don politique mayo politique bi ko ma ñi nangu ñu def ko ci réew mi li da taxone ndax ñom dañ ko bu don jaan la mané kérok ba maté lañ ko lugu mu wacc nañ nañ ko utal tour ñu na ñu ne ko politique yi nga xam na kaddu ga da daan accepté yow wayef nga jappé ko ne pola ay toña téla rek legi nak da ngay wax di khulle ko ke dur ci tabal jeka wax lu bon lo xamne fi nek ko seen muy dox ci ci upp dañ ko sulut waye def nañ ko neew lool su magni bawu ñuko fu won buñ del ci atone tay ji dey dal yu bari dana dess ci mbedd yi ci ma ko wara wax te loolu warut ndax rew mi du yaqku waaw gënaaw réew mi du yàqu ndax ñi ko defar seen yif du yàqu kon yow mi nga xam ne bañ koy defar ak waajal kenn xamut foo nekk boo ñëwee bëgg ko yàq boo sàggul yàlla dana teg loo xam ne dootoo ko tal loolu ba yaboo ñu xam ko nun ñëpp jéem a góorgóorluwaat defaraat kàddu yi bu baax di waxante lu baax di yéenente lu baax tey dox lu baax te mooy jóg dox jëm ci jàmm di siaare yaa oustaz Mame Cheikh loo agsi na léegi ndax kat jàmm dafa jege tege ñu dinu ko négee te foo dem fekk ko fa te kenn du ko rëbbi di sooyi mom fi jamm teye bo jëlone fétal ak ñaar ngeen ñu tak say gëtt ne la jamm nga ni ci penku bu la nexe gëm mu fatu tekk bo déggé sa sox bu dé def ngay bal ci biir té moy deggok yéene bo né kërëng bo né xifé xol da ngay laré lool ligéy mag ñu noné la mel motax ñu né jamm da jégé tégué ñu dinu ko négé té fo dem fék ko li la baye Ousmane lo di wax yooyu yëpp ñu bëgg koo jëgte fële di wax yu amul benn njariñ di xas gor yi góom yi wér bañ war ba war a tegu hàkk saa buñ xëy rek jël jaasi ne càpp xam nga yel boo ci ne jaasi càpp ci góom bu dem ba tegu der ba xees der woyof tooyu nga xam ne sax booy dox ba laal ci dara da ngay daal di yëg ne metti na ñu jël jaasi ne ci càpp wala paaka muy car cari yaaka ne loolu moo la yëkkati nga jëm kaw dead it. lol nañ ko sétat señ bamba bax señ bamba bax señ bamba amul morom nan ko wessu té mo yiem gi ni yiem nan ko wessu di giem señ bamba bax num baxé won nga xol la nga xamné atam nga ko ca té lum touti touti bax nga dé ca su boba du jar nga diko wax señ mutaxa yalla fi yag teuer amin cheikh ali yalla fi yag teuer amin waye nga nek ci lo xane bu doxone ba fete la ginnawit bo ne ges dang ko jox ci ñaari yoxo rek magal ko te jël sa bakan tek ci loxom wala sa djé waye do ni waxet daw lolo taxone ñi bax legi nak ñi ci bari waxuma nga seen ku muy ñew de waye bu ne dara fi fanan ci dong tay gi ngay jang do fi fanan da ngay tek sa ndje ndax do ñe mu fekk la fi lol dara jëruko nan sétat suñu bop di ni nak baye samba ci am bu baax ci marché ngelaw di nuyu wa diwan ci le yépp di nuyu wa ciaski yépp ni ko señ Abdoulat and di waxe ak mbolem mbok yi kon ñu xamna ne fatte wu len li ñu waxtane de émission bi ñu xowajal waye wajal ñi wajal xele yi ni lay amé rek ci rosu DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wal ah nu yett ci lool waye da ngeen ci japp bu ndeme rek ba technicien bi jël ñaari baramam dur ko ci loxom su boba nak ñu yaatal jotaay bi rek ci 88 628 06 18 su ko de nu and ko ak yeen kenn ku nek am kersa ci moromam gacce ci gemeñam wax ci lo xane kuko deg ne ndo waye def jëfine yo xane kuko gis ne su ko le ñu jaar ci antenne bi kenn ku nek wax moromam limu wara def bu ko de mag ñi gëna bekk waye ndaw ñi gëna xam ne kat ndeke yoonu ma xalalon ma doon ci jaar doon te damay ram waye nga ak ci dekk bi ndek kat dekk bi lañ ma doon joxagn nga daan akasa da jot nak ñepp di wax lu mil ni waye rew mo xamne bu ne ba ku jekku rek jekli lo ay yorte diko yahantu so demé bu mu niw bu don jaar ñett nga ne fukk bu joxe nga ne da manki ana yermande ja ana yeram ga mam ñom daan def ana ngor ga xamne mam ñom ak bay ñom ñok fi baye won ana donte yalla soxulul bor waxen la ana ñi daan lebal yalla mu wor le sa mbokk mi ndax ñepp day bokk li muy wut ci yow kat wara jaar ñetti rew bu bokku dun juroom mu jox la waye nga na rusna ko jom na ko jox ma rek ñetti rew duwal nga ci yermande bu ko xame ak bu ko xamut sikku ne yow mom yalla da la fay bañ ko na def gis nga ah ne mo deme won legi na gis nga na ko gis ñu naan xar do am de salaw nit ñi kay mom duñ tebaski de mom xar kay mom du xam xar do am tew mbedd mo jaar xar ya nga fa lim borombe ñet ab lim la te mam cheikh ñom ñu wax ne diina ji neew na ci lo xamne su ko ñen defé mu wacc ñi ci dess kon boko xolé li di xar ci rew mi kon da fay melni tebaski da na mat sekk ku amut ñoo wax ne non bu ngeen amut li mo leen war te moy mu wacc leen su de ne amo ya ko ro ko la lebal bu ëllëgé nga fay ko nga yar leen lo xamne xeyna boko ko wuté tay bu ëllëgé leen lay jëm ci biir ye do ko mëna am yépp ci xéeti ngant la yépp ñu dik ci ñun waay lolou kay buñ ko topé top ko top ko té moytu topando gi waxuma la tewaski waye dañuy tewaski bam dess té yalla téléwut sutura sam ñu defalon dembu tay ji lako gëna man buñu yénenté jamm jamm day da def bey léla nga dikuna nak yalla la jamm sono lool mom ñaan go dam la lool nuñ ko bayyi ci ñima ko wara wax jamm day bax day mel ni ngelaw lu ñu noy dopp bay jaar ci sunu ndong ba diko fekk té lu yalla man la té defuko dako filtrer yamale ko muy dugg ci wakan yi di gennat nga diko pousse muy ñewat muy dugg sedd guuy buy genn tang giir waye lo yeb borom be yermande je mu jaar ci ak nun ñun nak li nu war nun suñu digënte nun ñu ne nak yow borom bi yow defal lu bax waye nun no lank na la sa xar mi kuma joxut 300,000 400,000 500,000 duma la ko joxat boko don def sax yam ci baña wax sax waye dañuy waxa wax ba nga xamne ci limi genn ci gemeñeb gi mu jaar ci deñum bi genn wax ju ñakki teggin la koy wax tabaski gi yalla xam man na am sax duma ko fekke di waw ndax amna men at ku jax papa ñing yalla nako yalla jéggal nu bokon fenn fu ni liggéey
1: Kenya FM
0: bañ né suba la tebaski comme man ma ngi yoré auto mom yorul auto da daan toñanté ak man yalla nako yalla yeeram mune ma saway kay lañuy dem nak dara manako ci yow rek la dess mun ma kon bu 2h30 3h dana ñu ñu dem manako yow rek lay nek yow de xam nga bu fekke du yow mi bëgg andal so amé sa xaar ma yobuluko ba sa kër man kon dama way dem légui top toko doora ñew waay biñu démé ba waxtu yu jot yaq kat yi xaré da jeexna xaré jeena de xaré jeena mu daat koy dégg ñewenti njabot ga xeyna jaxaso ga xeyna ak la ne ci jiba mu japp ne ba démé du ci mëna xam mu faté ma dem utam xaram sof ci salatam dem kër ga dem ni jabar ji ñoy xele da di fay laaj legi lan la jabar ji ne tuar kal mo ko no ñaari juñe ngi teel tay ñaan ma ngi dem waye bima toge ba nekat waxtu yi mom ki bu doon ñew warna ñew xaar ma dem ci mom kon fa tabarakallah da am ko ni ci bir kon fa tabarakallah lolu bala may ag ci sumbu bobu dañi wo ñin daan wo su boba lolu jeexé ma jaar ci bu ko dé ñun ñëpp ñu xamaat ci royé ci jangata ci kon ñu ngi wo bokk yépp rek tudon na leen suñu yaay soxna merci ak suñu baye balla jeng baye modou jëri ci la ñom soxna jaara ñom da xamelni amna ko jaar ci 88 628 0618 ku baaxa baax bismillah bismillah dafa melni day dafa genn mu ci bir bu fekke da nga yar casque kon nga dindiko wala ñu baña jël sa crédit jematal wa dafa melni jemat la doon def de 88 628 0618 ku baaxa baax aha baax na lu baax mom du yomb waye ñoddi mom bu deggul dik 88 628 0618 tak bo ci jaaré
1: Kenya FM
0: dafa melni ci la jaaré 88 628 0618 ku baax bay modou
2: dañu ko bay tambañ
0: ah skay wax nga deug de
2: waay
0: amin waay sa bay
2: lillahi barkum ta te joom say taw ak rek ñu wax ak te yum nga do wera yep ko wala wax dekk ñu ko wax na dem par señ tu wa
0: dara jeuf ñang
2: yalla la seen taxaw yaak bakkar ji tollu mbatt
0: amin ñang
2: yalla ni ngeen dem ba lay wera ko ci bakkar ji tollu mbatt
0: amin ñang
2: ah sama ko seen duuy ci bakk señ ju bay ci mo xol ci ñu ci mo xol ci duuy ci yeen bakk
0: borom dara jeuf bay lay wer na
2: te mom moom tey moom benn affaire baax na monsieur wallaay.
0: Alhamdulilah.
2: Ba nga commencé ba léegi yaa ngi. Maa ngi lay dégg sa
0: ngeen. Alhamdulilah.
2: Waaye yàlla naka taxawaa yàgg day barke boobu.
0: Yàlla na nu ko yàlla boole.
2: Jërëjëf
0: ñëpp. Amin barke Serigne Touba. Barke ba Alhaji Fallu. Wok ndax yàlla suñu baay Samba Niang ca Touba ca kër Niang di suñu baay bu baax ñu jël kii baay booy daanu ci del si 88 628 06 18 ku baax a baax.
3: Abdoulaye Ndiaye siyaare naa la.
0: Serigne Abdoulhad An Mesere Mam Balla delloo naa la siyaar.
3: Nga wax ci luwaay amatina solo émission bi amatina solo.
0: Jërëjëf An.
3: Luwaay nag loolu nga ci wax. Moo tënk Serigne Daara yi.
0: Lool la de.
3: Tënk borom njaboot yi.
0: Dëgg la de.
3: Tënk am di luwaay muy gendarme yi.
0: Waawoo.
3: Waaye gis nga lu may wax xam naa damay bañ a déggee émission bi gis nga luwaay yooyu dafee génne wuñ ko assemblée nationale. Réew mi ñoom wax dëgg defar ko du yomb.
0: Ah loolu ci li nga wax ci la bokk ndax waajal la.
3: Ndax waajal la.
0: Li ngay wax de waaw.
3: Waaye nag sàcc ba sàcc saa ngi tas réew mi doom.
0: Ah loolu kay moom fi ne kenn waxatu ko.
3: Biit rek. Message gii may addo nii ngeen teelu jàpp na fi ñoo xamante bi bu ñu rawoon fi ne xar yu bari lañ sëfoon te xam na ñaari oto attunu.
0: Da ngay seet loolu.
3: Waaw xam nga nag loolu bu fekkee nag ñi wéy di wéy nii. Te fan yii li fiy dem ci ay kóo yi kenn xamul nu mu toll ci village beeg commune beeg département Mbacké.
0: Gis nga lii.
3: Nañ ci wax.
0: Waaye nañ ci wax waay.
3: Waaw waam Malick Guèye Thiès kii mi ngi koy siyaare di la nuyu.
0: Est ce que Baye Malick maa ngi koy delloo siyaar bu baax.
3: Ak waa Thiès keeg law ñaan ak ñëpp ak message yëpp ñu ngi lay nuyu delloo siyaar jërëjëf.
0: Delloo naa lañ siyaar jërëjëf sëñ Abdoulaye Dane Thiès di sama dëkk maama moom.
1: Cagnex FM.
0: Moo soxna Guèye de ku dem Thiès ki boo ko laajee ñu ne xam nañ ko de wallaahi asim Thiès ki. Waaw sama maam moo soxna Guèye foofee la dëkkoon de wax dëgg yàlla. Waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye Dane yàlla yàlla xooy la daan ci del si ñu jégalu soñ mi 88 628 06 18 ku baax. Waaw lu baax moom du ma sa yomb waaye ñoddi bu dëggul dikk ku baax a baax.
3: Baay Bala Dieng.
0: Baay Bala naam Dieng.
3: Ndey Cheikh la ñaanal jàmm.
0: Amiin Baay booy nu bokk ko.
3: Cheikh Abdoulaye An moom lu bare bare ak Baye Samba Kër nam nga leen Cheikh lu bare bare.
0: Wallaay mat na ko Dieng.
3: Di ñaanal képp kuy dool rajo bi fa nu ko di wàndak bi.
0: Amiin.
3: Ah tabas kii de wax dëgg yàlla ku def li nga mën xam wax la nga xam boo dee nelaw.
0: Maa la ko wax.
3: Maa ngi loolu lañ daa wax. Ah gis nga defal ko mun nga xam ne yàlla waa jënd nelaw.
0: Mu jeex tàkk.
3: Sëñ Cheikh Mbacké Mbacké Lou Mbacké yàlla na fi yàgg di wér ko yàlla fi yàgg di wér jërëjëfati.
0: Jërëjëfati Baye Boy. Tey bàyyi rajo bi di taalibi ci kër gi yàlla na ko yàlla xoy ci barke Cheikhul Khadim Baye Bala Dieng sunu bàyyi noonu ñëpp wax na dëgg de di jaajëfal bu baax Baye Samba Niang moomu ci kër Niang ndax yàlla ci dolli gi munu dolli waaye di jaajëfal bu baax a baax itam sëñ Abdoulaye An moom yi da ngay xool luy mu wax rek dégg nga mu ne bii ci guddi képp loo xam ne ëpp na ñaari oto nga xam ne sàcc yi lay gàcc ak sàccim na gàcc ak ab sàcc la gàcc ak sàcc baa nga ne amatut xëyee na dafa mel ni sàcc yi dafa mel ni ab tiitër lañ koy def kenn jombatu ko kenn rusatu ko ana ngor ak jom ana fulaak fayda ana nangoo lëggéey ñuy yëpp sànn ci àll ba ne léegi daa dandi bàyyi gor yi yendoo liggéey ba ngoon ñu sonnu tëdd lu ñu yor na nu jël ko nu ne ko dem bong dem jaay ko bu ñu ñëwee di leen wërale wala ñu lay ñaanal yàlla wutal la leneen ma yow li ngay ñaan yàlla du ko def di mu dem ba ngay sësaloog nit génn kër wala ngeen bokk mel ni pénc mu yaxantu ba son am tëdd guddi sonn nga ne ko dem bong bu fajaree nga di ko wërale te fa nga ko jaarale ak ña nga ko jox ñu di ko sànki yoon ba njaar doo fa nangoo jaar ana loola maam yi bàyyeeloon yore doon noo leen lol nuko setat
1: Cheñex FM
0: bu deme ba nga xamne ki liggey di keur yi dar ba dar bopam yow mi tapale ka ngand yar ngay nelaw lijeenté bo fu commissaire na nga xam ko fu ko mana nek nga fexa ba xam ko fu nday sacc nek nga fexa ba xam ko di sacc yobuna da nga joxe adiyay lima wax lu am la amna ño xamne lañuy dem di joxe diko serigne bi diko jël diko jox da nga sacc ba mune ay jiba nga dem jënd leen yobbu tapale djublu wo ci dara yalla taxut fexa bañ deg la dila xam bu ne diw ñu na xam nañ ko ci nangam rek lol bakagn bu jekk nit buñ ko jiña ak tiacc ci dekk bu fekkun mo am jabar dootu ko fa am fo no bi ñu dakk la ngay dem ba sa doli bëgg jeex te xone yawañu la du man nga xey gëdd dekk ba tek sa ñeex dem li da daan am lolo mo taxone ñu bare buñu ragal lolu ni ci dekk jabar war ci yow ñepp xagn lako ko ne yow amul la du man mbolo mo jup ñu jog bayal wala ñu bayal wala garab go ex ci bonu yo bala nga tok ñu jog sul seeni dal bayal fa nga dema ba xamne dundu neex na te baxna te bëngaa dundu bëngo ko yaag nga ne li ne xajo ma ak mo baye bo li ma nekk ma bako de ndax ñepp bukkuñ bañ ma sa jikko ji jagut a xolal diw me sama moroma buñ doon beure mu ñëmé ma wala buma dekkon ma ñëmé ko muy liggey may lijeenti moma gëna léro yaram fuuf buñuy dox banan sa cié du daw tamat buñ né sa cié mëna waxet wala may wéri na def ni ñom genn ci mo tax day na wax ne bëreet baax yombut waye dem ba ca kanam nga xol gis nawal ya baax lañuy def nga di leen ci roy dana taxa baax waye legi dëkk bo ci dem xam nga sacc sa ñu tollu xam nga nday sacc ya no dibiter ya tollu xam nga ko borom dibiter ya xam nañ la borone la waye sacc bo ñewé diko jaay ci ñu la jëndunu waye duñu jëm ci jëndunu de dañuy fexé ba li nga sacc do ko jaay keneen daan la wili panne ba sanrama yek police yek chef de quartier ya nga xane bi dañuy taxaw ci ni quartier yek kilifa yi dine fa nek nga xamne yak dong lay bañ ko def yek ñoñum ñu andando sot la li nga def buñ tagok yobul ak dootu ko defati waye da ngay dox ci bëreb yu bari yor ganjar mëna nek am xar wala u bay ñu lay señ kay dang ko jaay ñaata nga ne bëre ki ne bëre yi ñet ku ne te ci bu mu ko dong daana tax sax ci doorante kurpañ ku ne na ma ko ñëk waxale mu woor na le ki la koy jaay momu ko mu woor na li nga jënd baaxut jagut ndax ki la ko jaay momu ko yow saw yaram dawut ci lolu bu ngeen degohe nga jox ko dir nga jox kay nga xamne loj rek lay def mom ci saasa ngir dal di bëgg dal ci wulum am mom jaar ne reene amna ño xamne sax duñ teur bu ñi reene dañuy tey ci bob be jeen ya tek ndug ru ko ci soof ne ko fatit muy tobaka dal ñu gaaw fess nga xamne yow bu ne xaratuuti ma ñew ci xarmé lañuy ray wala bay wi xaaliss bi ci biñ ko jaay ci lañuy jël fay la mokuy xegn fu muy feñe kañe lay feñ bu ko de ñi nga fa nekkal nga sédd li nak dal jéglu ko nga sa kat mo yoy li mako jëndé xawaasé roy téel ci li ko nga sédd ngir da nga fay ciow da nga tej seeni gemmiñ yeen ñepp xamné li ma xlo am la sa bo dige ñu sacc dara mo fi en jamono ji seddeliba jaarut yoon naw dafa am ko wara seddo ko mu jaare ne boole la am nañu dem ba ci commandant ya commissaire ya
4: yeneegi
0: deggon ñu di wo ko di muy dem ba nga xamne buñu jëlé seuf nit sañe ñew na la jox ma nangam ma sétlé la soko joxut mu dem yoonam boko joxé mëna débal tok té dig luma dootu la wax débal séti ma séti dé yow ké gnaaw li ngeen waxanté jox nga ko ko dalay wax né débal tok té dig luma yéna ko kana ni ma ko xamé ngeen ko xamé bo tok yeb diir nga wo ko démal xur sangam wala demal dekk sangam wala demal keur ginnaw keur sangam nangam so demé sa juro nga fa ngalam fekk mu toll nam tollon xam nga ne koka lolé bu duton ya di sa morom koko manono jënd wala koko manono jëd wala ma nga ci ci rew mo xamné so waxé ñu né Sénégal rewam taranga ñom señ touba mi dem mom barke señ fallu ñom sidi ash malik mi dem barke señ babakar kilifa gune nga tuddu ko di giñ mo lolou lum lay jeriñ ñoo ja dama baxol yow nga bon de ci ñima ko ara wax lolou bakaj duñ ci wax mu dem ba gis gorsu sedd wecc ngara diw dem nangam la def de ki fi jaar bi den nangam moma ki def ni nangam de moma tem dema ba yow so la meñ melni suma wogo don dal la xore lo wax ñu gëm ko te fek dara lu ci deug nga ray nit ñi ñi dox te nek ay neew te nga xamne do adina yag don te adina yagut dir nga ne xol ñu bol ñaari bare mi de yoy tank da rayes baram loxo ay yu gi dey la tuddu wala ñaari baram yu gatt yi dal ci loxo ak ñaari baram yi tank yi ñu bolé na pak yew ya xanal def yi war def ci yeneen birib ya yeena ko gëna xam du jarma ci dem ñu da dem gas bu mu xoot ñu upp tax di wax lo xene gëmuñ ci dara ndax ka nga yaakar bu xamé lu bon lu melni nga nekké won dara do ngant ba day yeblé nga taxaw mak ñepp nga tax ñu gecc ndax da nga yow da nga tax ñu wax lo xamne bi nama yalla bal nekkut ndax na bon nga len sa bop yalla ne yakamti def leen yeen di def rek ñu nopi da di sol ñew ci kër ga togg ci blek yalla nga koy baye de loolu ñepp ci wara baye xel vraiment adina yagut kon ñu fatali ne yene gi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi muy am ci RTL rek gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wal muy am fi ci seen RTL daara ji tol bi ak liggey bi la jabi billahi ñay nek ci ak yeen rek and ak sun technicien yu bax yi di mam cheikh alhaj ibrahim ci ak serigne aliou kon ku nu bëgg dab man nga jaar ci 88 628 0618 Louga ak liko wër Touba ak liko wër waaye Ndakaaru gépp liko wër àddina wëngal këpp ñoom moomar ci se ñoom ci Allemagne ak mbokk biti réew yépp man ngeen a jaare foofu jot nu ci 88 628 0618 andi li ngeen ni dollee bu ngeen ko defet nu jël ndax fim ni ni mom dan koy waxte dundu dun ko wax di dé ndax dano bëgg dundu ni yeen ndax dé dafa metti té dun ko yakamti kat baye Moussa ngom daana way nan dé ni mu metté jatt yakamti nu baye bam jot man di lol ci la and kon na gonaaw dé mom dana xam mom tôt tard day am waye nan moytu té kat dano mënuta wat net subalé doon waye buñ wooro ne suba lay doon fi ni buñ paré añ bi
1: ko
0: mëna lekkal may da sunna lim lem suñu xel rek xamna dañ ko def ga waye kenn ku nekk di dox ci njottal ma ñuk ci ñima ko wara wax defé na da nga fi yag lool ba diwen motax ngay ñimay def tay ak suba ginnaw suba kon 88 628 0 18 ma delu ci anecdote bi nga xamne don na ko wax sank sama wolé rewo ko baxon la papa ñing bima ñewé ci fim do nek ci pompier gaara jéggi tari bi dem dama daan toñanté ak mom nak ba ku ñu bet té xamo da nga yakale damay xulo ak mom man ko do bëgg yedd ngir li nu guddé bima duggé fekk fa kenen domam sala fekk di ana sa pap mune nangam nangam mune ma da demone seras daral mune ko daral man depuis suba mom lay xaar mune dem na de ma da ne wagnet ngir mer beuguma wax dara ci kanamam wene bay genn ba tal auto bi bay genn pompier ci la ko gis mom moy waxoko ñak di dik monsieur ma joxuma loxo di ma di sujoot na gore bu wax dara xam nga rek da nga waxa wax ba wan mané dal juri dafa jeex dañ na waxe jeenama jaxaso xamatuma lu may def mané mbaadu dag ma faté wala ni wala na rek dadi ma dem na ba ñew manako waye am nga manako alhamdullilah rabbil alamin li nga def day man ma defon lako deyamako gënal barke cheikh ma samba ma di la yobale bo jëdul ma di la ko yobul ba sa kër di waxu di la wosi warna la wonne xam nga ne li nga ma def man duma la ko def waye nak baxna na bal ma haq rek nak ñoo xanté ma da dem yalla xoy ma sama yini ma dem jënd lamay jënd dem waye li na yalla ay dogal kenn xamul bi nekké di liggéey ba guddé ba ay boori 4h demi japp 5h am ñu ñëw ci bëre bi ñi liggéey di jënd ci mom di wax ak mom bam di leen jaay fim seug bay sigi rek daami dañ ko fetal mu jaaxaan ma dal ma nek fo ma tudon ci bir di dalu ñu ne ma ñewal ma ñew lan ñu ne ma diw ñu xol mu sedd guuy jaati gi le kërëm xawon na sori fo tuti ma da dem ci mo wax ko mu ne ah il faut nga dem ci gañi dina nga yeman ka yoy mom demal ni manako ah ma ngi dem waye fo jaar da nga ñew yoy borom atelier bi yoy cheikh bi man dama ko mom dag ma denk ne ma defal rek wa nga tole nak da ngay dik ma dem ci sapeur yi bo bay bamba ndjay mo jitone sapeur yi sori wonu fi ci pratar ma da wax len ak ben commissaire buñ wax nan jobati way bo mu nekkon 4e koku mi sax mom mi ngi fi xam ban commissaire ya la nek legui way ma sha Allah ku baxon la bima demé ñu ñew ñu def constat xol ñu nak ki la nangam are kardia ana xamna xol ba sedd dal ni dom ji teud fedi ne law ñimewu ma nako sa baye da faatu xajar choole bir bi bare ay nit mu da di yew ñew di laaj ñew na ba ci man di ba laaj nana sa baye manako mom lay xaar ni mu sangor rek nu ñibi ba ba di set nak mo xamne la ko dooru yek nak rat ko jox pass ne ko dama noppi gud way legi demal ma ngi dik ndax bëgg mu xam ko di wone na rek xëccoo gi ni xëccoo jëruko digënté bi limi gatt man na am ci lay bokk jinni nit dañu jënd ay xar xeyna témer ye seen xar dañ koy saraxé wala bu tebeski jotté duñ ko tala tim li ma lay wax nak lu am la yéne wu mako sama bop yéne wu mako kenn motax xëccoo gi jëruko ndax kiko wara fekke rek ko koy fekke kuko fekke lu ci sa wala da nga ko xam kuko fekke yalla jox la lam la ci wara jox kenn xamul kandak fan ak ñum lu jaar yeen ni kon bokk yi li dama ko don andi ndax dama ko dundu. amna sama benen way bo xamne fi jinde won ci marché tilien bara jonne da jënon xar fi momit bëgg dëkk ndiaraw cheikh diom ñom ñi ngi may dégg mu teud ba guddi mu jël buum gi xar mi yew ko ci tankam teud di xarota bi bëgg bu ko dara laalé mu yëk ko njobéré dañu ak ci jël buum gi takko ko ci tank ba takko ko ci mool pousse ko bam ta xawat ak ñu yobu xarma bi sa bu neela bol bit ko xëc mu dëgg rek mu japp ne xarma xarma goor bu diko diri nek yobu nuñ ko bu yag li fekk sonnon na ci bout ko way ndik yo xarma do dem jaaraw ndik yo du ko tebaske motax yi xëccu dañuy mibet yalla nas lam nas kon dara jërut ñaw kon bokk ci 88 ngeen def 628 0618 ngeen dolenu oustaz ci wax nañ ba sonu aram jo wax na ba sonu soxna ge wax na ba sonu ak ñi melni ñoom ma ball ñu wax nañ ba sonu 88 628 0618 ko bax
3: ndiaraw goge amna sama way jo xane ay xaram lañu yobbu nonu ablatan ndiaraw go may wax ay xaram ñu neug ci lu yépp lañu yobbu
0: ndiaraw go da setal li rek Allahu akbar gis nga ko wa legi nak su deme ba nga xamne sacc mom nekatut gatché wat naaya ke ñew bu xare yobbu bu déhon borom xare du xey tol malako wax bu déwon borom xare du dem tol bu fekkon mu jaay ko ba def ko appel ci jibam sax bu déhon mu jël ci joxe nañ ko def ci sarax
4: ci ngi déglu tenir fm
0: ba rew say andando di wor fu muy baxé bu fekke andando yi ñoy wor fu muy jaggé xari yi teurentu fu muy jaggé ndiaro go gi mu wax fala ñeuk amé aw turondo ku ñu wax bacc ciow moma ñeuk tudde dom ak ñaanu guddu fa lool ak wir ay momu amna ñaari soxna bax lool sama dom bu jigen waccel ko mu am dom amaat dom yalla dogal soxna so ose yalla weddi momat kenen ne soxna ami rek mu de waccel ko momat dom mu del ne ko rek yaw rek lu gëna baxé lool lu ko ma sa gis tudde ket ñaari yoon dom ngam ñaari jabar mu waccel lako kon jaaraw samay mbokk lañ doore ko jaaro nak ba jaaga ba xulle bay samba jobs yalla nako yalla defal dawal bu yiw ñu bax lañ wax deug yalla kon 88 628 0618 jere jeuf suñu blat an way jere jeuf bay ndaga ñam ana nak soxna jaara ana bay modou jeri sil ak bay yat ma ñom ana bay mustafa mbaw ba ana bayam di sall ana bay ousmane ndjay yeen ana wa ja jorde ana wa warak ana wa touba xelli d'abs lenu ci 88 628 06 18 baye bassirou gey ak baye dam ndjay ñu nekk ci keur maam cheikh nekk fa ay jeuriñ and ak serigne yousou mbay ci liggey ba yalla yag bark serigne bi yoyu bo gisee ñu diko indi baye balla jeng dox no ma sa wax yi ci benn émission mu ne da nga yeer yundulu roy mba nga jigi te mo loloy li xam mu jele won ko sun mam yu bax ya nga xamni ay wera kal lañu won mam musaka mam sa ma ngay jololi ak suñu mam bay jaxate ndax ñom bu kenn waxa waxale morom bu kenn defa defale morom mënon bul gawa dugg ci mbir waye bul gawa genn ci mbir li gaawa dugg di bon bon gaawa génn ko raw. Léegi ne génn moom ak a yomb. Bëreet dugg, bëreet nëtël, ma taxit gis ngeen ko seeni wax ku def gis. Ku defit gis. Kon wax dëgg yàlla. Juróomi minute. Tabarakallah fika mam cheikh kon fa tabarakallah yene deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi xamna li ñu cërelon ci walu waxtu li ci dess bare tout way juroomi minute fi ñaari minute mëna sa nak ci jotaay bi doli fi lo xamne dana am jëriñ fi ba deewen te yalla nañ ko fekke koku mu deg na wax ja 88 628 06 18 ko baxa bax
5: assalamu alaykum
0: ba yatma
5: ba ngay
0: sar wa alaykum assalam
5: ngay ngi re sar
0: ñu lay delo siar bu bax
5: ñu rafet lu waxtani
0: jere jeuf sar
5: amati na solo
0: jere jeuf sar
5: yalla dalli ñu jaf
0: amin barke serign bi
5: ana sama set bu mom
0: aha so set bi de mo nga xale ci dekk bu sel ba
5: ak sa wa fo xale mo ma fo xale ci mo nek
0: wa deug la di wa fo
5: xale mo mo fo xale mo mo li gëna bax
0: wa wa
5: jëf jëf jëf yalla defal lu jamm
0: amin barke serigne bi
5: ah ñu ngi ciay bokk ji lu yepp ci nek
0: ñepp ngi lay tewlu
5: ak bokk talib yepp bay wuñu tan
0: wa wa
5: ci ay sunu taxali mu ñaan lay lo tane we
0: wallahi amin man nako de
5: baax ñu jëf ak ali
0: wa wa amin amin amin barke serigne bi
5: ak jil bi yeb
0: waaw barakallahu fika sunu baye baye yat masar ci ngeen modelo buntu bi wa tabarakallahu yalla yalla hoy ko ah xamna dajje ak mom rek don te ciati na way nak ko bax bismillah
6: assalamu alaykum
0: baye fall serigne matar
6: fall numero 4 tekkal ziar na la
0: delo na la ziar sun xol sedd na
6: ñu lay magal dina delo
0: billahi billahi bima gisee la dama bepp
6: bay bay fall ci yag tour
0: amin way fall
6: ak dem ba am fall mais fek may fek wa resi dtl bepp
0: wallahi deug la fall
6: ñaan yalla ñi yop ci ñu
0: amin
6: ko tatal ko ak wër
0: amin fall
6: yalla def ci poste dara
0: ben
6: ku ne dañu yé defal sa bon nga defal len
0: ko deug la fall
6: dañ baye dugg ci luñu mëna tamit ndax
0: waw ah
6: yalla len day ñew
0: deug la de
6: nga xam ñi dimbe dem nañ xam dem yaxtu bi jéggi gan
0: waw
6: bo xamni yalla mon nono ko dem dimbe sax jox xam nga lolu yalla taxul
0: deug la
6: dañuy dimbe leen de yalla tax yalla rek tax
0: wallahi ci matar werna
6: da na jerejeuf jerejeuf
0: barakallahu fikum ak am solo yalla ko yalla fay señ matar ni rek ma ko gis ma sha Allah bi sun mbokk RTS demé ci mom ta dagal ko nga xamné tay adina kenn umpulétu ko donté musuñ ko umpulé ndax résident TL bi mom lom la xaraacalé ko ci waye nak RTS yu mu gëna té yokko yalla yalla fay la señ matar jere jëf ko nuyu nuyu nañ ko wax nga dëgg dé yak bu mu djéggi gan xolé ji waxé wala fa rek na lol mo ousmane lou ko corriger mako kon excellent ci fi nga xamne lu nu cëreelon ci walu waxtu dafa daldi mat sankam muy am yene wacce sunu kaddu ho di gi soxna xadi ndjay momay ci sof mu reem rek dakoy firndel li ni way ngaay mi xey yep ak tundu wa kon ki nekkalon ci machine bi di ya oustaz mam cheikh way serigne aliou ndjay wala alhadji ibrahima sisi fele ci touba serigne abla sam ak njabot ga waye fele ci louga serigne cheikh lou ak njabot ga kon dañuy wacc sunu kaddu fofu di dajje ñep alo bu juroom ñaari waxtu jotté rek japp juroom ñenti waxtu ci émission bi ñu wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul no andat ci yeen kon di wax rek xamna wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jere gene jef ba benen yone.

girbės bumak dainuroguo maka. Kufas nianga maka, yanga maka. Girbėka dak, madinu tulumbu nawara. Kufas akhulfanan aram gasawara. Wahakiza kudem fanani tuba. Ngiri ala agmagal duru suboba. Seri Musa ne deglul ma wax la li waral magal yi ak bes yu mag yi yo magal yi wa man yu'azim hurumatullahi la yalla wax ci alquran billahi gudi gu nek am nay xar ba xam yo xam ni soko magal jot ba xam intuhi laylatan bi sikri rabbika tusbihka yawmin ulidatka ummuka modi ko magal gudi ngir bur yalla suba cete bur yalla yit jeugal ba ma ko ga yey fanane sikkar de tag njol makate mak ay jeuker seri musa ne weri fukla ñaar wu nek amna bes bu rafet bo xamni mbot marina so magale bes bo ba jot ci mbot ya waju ko wor am moti weri bir ya so len xamul yeral masalikul jinan cheikh bamba wax nako ci ngir beug nu nan ngir ga arab amuñu gennu magal ludul reye hussein ñoña agal serigne mosa ne setal hussein yow ma sora lañ ko reey fere wi karbala non ya ngey yow

0: tebenta bijinan jana manga kagra bu sakki mom besbu kee di musulu khob ya rot fi mom yowmal khiyam ga yile lañ koy toufé yile jurob ñaari jiko ko soufé weddili nga yeur hadisi yonen konté nga gis lutax sa xol du wanen yalla nu bur yalla yiram daare ne te satural bunu am areeni yalla nu bur yalla yiram daare ne te satural bunu am areeni sey mozad ne deugul ma wax la bot yi laylatul qadr sey mozad ne ma wax la mbor yey xew ci laylatul qadr la dalé terté ba ci mat il fajar Serigne Moussa na ma wax la mbor yay xew ci laylatul qadr
1: Kenya FM
0: la dalé terté ba ci mat il fajar Serigne Moussa na deglul ma wax la mbor yay xew ci laylatul qadr la dalé terté ba ci mat il fajar yala ni khairun min alf shahr mo gën ju ne wër lo doyna bayré bur yalla né tanasul malaika war ruhu fiha gi gudé am baraka sëri musa né kéro malaika yépé yu wacc ak jibrilu fanan ci adina dinaaw jëmbélu gudi kéro jibrilu tuddu tahiru ñu soppi mikailu nako shakiru ñu jappa israfila tudde rakiwu yalla ni israila dess fi samiwu ngir su ñewon suuf ruuy dal di faatu motax ba moy dess asamaawu ndaw yaatu kero bu yalla jox na lan juroomi parasol ñu indi adina tide su ko reusal be parasol modi li waawulam di mom lay xara ñol ma ke yow ma jindi be parasol modi li waawul maghfira balay li waawul rahmatina ak sutura balay ñu ci dik li waawul karami kuma tim nga am karama am ay jeremi ñu fab li waawul am ni sam passam maaw digante mul ko ak malakoor ñepp ni waaw kuma tim nga seru mustafa yowmal qiyam tabi ci bi parasala matani kam kérok la jibril fi ni jinné laaf ya timale adina melni raaya jibrilu dalu fam li waawul maghfira samba ci ko madinatul munawwara leeram nga tim khabru rasulullah malaak yep di sujjon lillahi bur yalla dal ni signa jox yenen ba mo signa na jegal na tay sanba jibrilu dal fam li waaw rahmatin samba ci ko kaaba to bi rahmatin ñu dal di tur yermande mbolem dunya malaake sabal di far yu bon yo jibrilu dalu fam li waawul karmi aj ko ci jowa ji mu tim doomi adami malaak yep wacc tabriew yo wasal karam ay ci ngeen gi soufi xewal yi ak wërseug yi dal di baawan ci doomi adami mir yi sawan bi isni rabbil alamin ba fajar ma salamati ñu dalu bi sabar yalla ni len da ngeen def ak wa dunya ñu ko ful yu bax ya far yu bon ya wa jufal ab jibril ful salab ga ci turu tayro guddeg magal ga
2: yene gi deggu ci 8.6
0: mu fajjo ajo tudde abdul qadir ku ñu fekk ngay ru ko ñu won la rakiwu mu ful sa rakaya nga si gey safi kuñ fekk ngay nalaw ci biir magal ga du teñu fay la genn walu guddiga yalla ne len gudi gu ñoma xol len ngir soplen junne bi junne xolin xolin bu ñoma ramu junne junni ngir laylatul qadar ñanaari sanni ni mustafa gene ci mbolam jami la laylatul qadar kewe ci gudi ni xéti yonen gëné ci mbolam xéedi la wéru koor gëné ci mbolam wéri taxawluna seri musa né taxawluna li do aji magal ni letul khadar bada ko fagul yoolu gëné wér am ko genn gudi la yalla wax doyna bu len ko yoddi يلا خير من البشار ورسكن الأذن خير أم كوكين نقودي ليالا وخدوين أبولين كويدي يلا خير من البشار ورسكن الأذن خير لذي مصادنا ma delo wax guddigu mag mag go xamni gi waju ko magal mag kero ak ba Musa di wax ak boromam guddi kero ak la fawxane moromam seri Musa ne ma delo wax guddigu mag mag go xamni gi waju ko magal mag kero ba Musa di wax ak boromam guddi kero ak la fawxane moromam ni tek juroom la ci digew tabaski modi guddig magal ga doono shaki ka hunlisil iqdati mam la bamba waxon ci way wa ma ko yer ci day ba serigne musa ne ben panam digila musa gaday dem tori sina dug xal way lay lay ci karna sabal na borom war na ñeen fukki fan gisul borom am worna gudi nit ak grom la leer gay jolle di tambale melax mu jog ni julli bu yalla jox ko fa gune maqama gudi kero ak bole gune karama gudi kero ak la tambale waxante temeri gune baat nit ak ñananti bu yalla na ko ñame lan tare ni xatal ta nafsa ray nga nit farel ni bu yalla na ko ñame lan tare ni xatal ta nafsa ray nga nit farel ni kero ak bu yalla na ko ñame lan tare ni xatal ta nafsa ray nga nit farel ni bu di kero la tambala waxante temere juni baat ni tak ñananti bu yalla na ko jame lan tere ni xatal ta nafsa ray nga nit farel ni ku far ba kan doto ma gis ci dina xol te do jwe lo fa sen xamni mana ci tour leer nga jale mo daanu di xam di nur ba bu xi xela kanu tu pile ke yalla tubal na la jik wax bur na ko jigal na la inni stafaytu ka tatana na la yaay wax fa diwan lo sop may na la dunya ga far musa kalam la yigudi karo lay wax batay lilay mo jox alwam ya jox tawret muy dem ci yalla yi del ci melni sarwet dara la musa sax ba tori sina ñen fukki fan ci daraje yasina mota ku magal bes ba mba nga wor ko am daraje ñen fukki yonen wor ko ñen fukki fan li yalla tin mama adama li mu malaak yi ci jot ab yoloma waju ko magal war ko bole mbodi ñeen fukki goor sa bayin mom bote ñun fukkan isidi yaqob gumba ku magal bes ba jot ca yor ba mom la digal soppal ba ibrahima ndax nu nek musa wa ibrahima sey musa ne deug ma wax la mboti yow ma rafa ak yow ma tarwiyati yi nga xamé fa mo di juroom ñett ak juroom ñanante ciaw tabaski yoy bes dum leunt bale diadama bale diawa kirok le sen leer janon ni sawa kirok le dama taxaw farafa awa taxaw safa ñu sennante kafa kërok la awa ben ba far sor xol adama tëb ñu dajal leer ya jolli moo tax ba diggante safa ak marwa ak kat ya dañ koy waaxu musul marwa sëri musa ne ma dal wax ya xew ci yow ma rafa bañ di ko woor di ko màggal nga dalee fa nena gudi karaak la turondoowa musa aga ca yàlla ci la tàggoog buusa al yowma ak martu la wax yonen ba keroog bisub arafa moo di bés ba nena keroog la yàlla mujjo wàccaaya ci alxuraan makk filu koy raaya keroog saaba yépp mbekk du sidiixu moo ni lu yokkuwul wàññiku gaaya yuuxu keroog la yonen njëkk dem aj màkka dem arafaak musdalifaak kooram nga sëri musa ne keroog jibril ñëw na wasaare ñu tijju nii ci laaf guddi keroog ni des may yónni boolef namaag ñu tijju nii malaaka ku nekk yoon ni tijju nii wu naaka ci xeeti yirmaande ñu yóor ci xeet yi te ñu ngi màggal bés bii am ci weer wi moo tax ba xeetu

0: من عجبي والجنان فرقوا هجدوا على دلات والخير
1: كينيا اف ام.

كل عيب ومرل وخير لي في كل غلل بريد من عيوب نفسي.

وليا من العايري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

ويستؤمن غير الزود ريم تداوما بباغ الدبا أذن توجه إلي فرق.

nga man ko wax les munta deg beug aduna ba ko tane japp ne do moromam ñak yermane ba ko upp doole jay ko ñak sutura ba ko xamal sik wax ko ñak doylu ba ko meena nax def ko ñak fayda ak fulla ba lo gis roy ko do xalat ba xam lulay jariñ la wala lulay lor la jombale wo sa bop dara sagane ak wajur ak dom ak borom keur ak soxna ak dekondo nu la neex doxale ak ñom magni soraletuñ xale yi ci li ñuy def ak li ñuy wax di defante yu ñaaw ñu di leen gis ñu diko waxante ñu di leen deg waaw njabotuk ñi fan lañuy jëlé royu kay seto yalla ci ni ngay wuté alal no mëna amé baxna xolo luddu sa intérêt bop faali wo li nit ñi di dundu di añaané sa morom lu mu am nga ne yeyowuko nu mu mel nga ne day ngistal du deug ci mom jël sa wax yit waxtu yep sanko ci lijeenti mbiri jambur di fenxale kilifa yi di yaquk bok di tas njabotuk jambur kuy siyara ji sax ab serigne te serigne touba rek tax nga ne ni mu saytane buntu keur bu ne dang ko fa gis boko gisut ci sab serigne ne da ko bañ djublu wuko ko gis muy dem do ca top dem ne mom siqi wo ben djego takuy dox nga fakastal ko do defar mukk xana di jamb rek lu kenn musta khalat ne dina am mi ngi am lu kenn musta ñeme ñi ngi koy def ba nopi diko jema layal fiñu yaakar ndimbal ñoy jalgati fiñu yaakar selal ñoy nexal fiñu yaakar setal ñoy takal lu mata tital lañuy dundu legi mu diñu khalat lo ci ëllëgi njabot gi diñu khalat lo ci ëllëgi société bi diñu khalat lo ci ëllëgi rewmi bok yi yi yenn rek la ci xew legi ndax kenn mën ta wax lepp ndaxuk yeme ba jegi dayo bo de xol tay khalat da ngay mujj japp ne nit ñi dañoo fogné yalla amul wala bes penc du taxaw wala yalla day tiaxar rek ci limu deele ak limu digge wala tahsibanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar bul jortu muku ne sunu borom dafa amul soxla ci li ngay def dafa fekk rek ne satch bu du raw jeurta yaqi nelaw wutal na la ap ap bo xamne du jass muk fala tahsibanna allaha mukhlifa wa'dihi rusuluhu inna allaha azizun dhu intiqam ta xamal ne sunu borom ku respecte rendez-vous la du ko wuté muk ta bam waxe iqtarabati sa'atu yagna ta inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha li ci gëna yéme moy la ta'tikum illa baghtatan sunu borom xamal nañu ci alquran ne waxtu wiñ fi jëlé jamñi jégena ta kenn muñta té mu aksi té ñepp lay bét bokk yi war nañu wéd lég légi di xalaat ëlëk di yowmal qiyam ak ya fay xew muy njaqare tisya tartariya té lépp di dëgg ndax sunu borom mako wax ta lu mu wax dina ko def inna allaha la yukhliful mi'ad dinañu jariñ tamit ñuy xalaat sunu bakkar sunu digënté ak sunu borom di xalaat ak yi ñu amel sunu moromum jam di xalaat ne bës dina ñew ci diir bu gatt ñu gas am pax bu mu xoot ñu ne la ci yom dal di sul won la gënaaw ta bul yaakar mukk ne bo dé rek jeexna doto yek dara sa bir bammel ah hakay bala ñala sul di wagneeku malaaka mi dina la dello sil sak ruh ba bu nit ñi di jog di la won ginaaw ngay dégg seen képpat képpati dal nga xamne say bokk ñoo la andi fi ba nopi di delu seeni kër wal maytu min ba'd insiraf yasma'u qar'an 'alayhim idha ma tuqra serigne touba ko wax de waye ñom ci seen yoonu kër ñanga tambalé waxtane seen mbiri aduna yaw nak nga tambalé jankonté ki jafé jafé yu kenn mën ta mital muy xata yu bammel lënd may ba tangor wa ñaari malaaka yi lay sétsi muy munkar ak nakir nga xamne kenn mën la misal niñu mel kenn mën la misal niñu mel ndax raglu gu ëpp buñ lay xol seen bëj yi day melne melax gu fekk buñuy wax ak seen kaddu yi day melne ak deñu seen gemiñ di genné ay ferñent niko serigne touba waxe sawtahuma kamithli ra'din qasifi aynahuma kamithli barqin khatifi yakhruju min famayhima mithlu ash-sharar 'inda mukhatabati mas'uli al-bashar ta ku yalla bind ragal ngeen ba ci malaaka yi seen bop sax dañ leen ragal kon nak rawati nako nit wa kullu khalqin minhumma qad khafa hatta al-mala'ikatu la khilafa sa titange bu boba mi ngi aju ci ni nga nek won fi ci aduna bo fi nekke ak lu neexul yalla sa titange kenn mën ko xiyass ta ay metti ak tartar nga fay nek ba yowmal qiyam

من عذبه والجنان قربوا هدايا جلا ترى لغيري موجدة بعد

إلا لمن جئت بإذن مني يقودني ولا يقود مني إلا

jugula mo ibina manga wabina bi eliya mana ya jamaa barakani bi kusrina wal kulli barakatan bi qadrihi al mujalli

nem ci ak bamu nit nañ ko fonkal jëmmam nit nañ ko fonkal alalam nit nañ ko fonkal ab deram lolou mom moy li nit mënta ñak ci kaw suuf ci mu la nexe nga doli ci am xelam lepp lu yak am xelam it wërese ko def te amna xéti yak der yo xamne boko tege ci noddal asgor man nga mujj yak ab deram ndax da nga day mujj day gëlem ba mujj gu dof mbaamu takale ko sagum kon yoyu moy yi nga xamne yonent bi dane won sallallahu alaihi wasallam ci hajjatul wida bokku na ci tislaal islam bi ci top moy mune yeen arabi bi len japp mukk ne der bu ñuul bi yeena ko gën da ngeen japp ne li war ci yeen warul der bu ñuul bi li ngeen di sekk ci seen digënté warul len ko sekk ak kiyor der bu ñuul da na ne amul kenn go xane day lak wenen lak ab arab diko gën ci luddul ragal yalla amul kenn go xane day lak ab benen lak budul lak arab ab arab di lak arab nok diko gën ci luddul ak ragal yalla ci waxin mu gëna leer ragal yalla do ngay tax ku gën sa morom gën ko da na len yeen nit ñi yalla de minen mom kenn rek la te bu len ko sakal ab ñaarel ma ko ñettel sen wajurit kenn la kullukum li adam yeen ñep ci adam ngeen bawo wa adam min turab te ci mom adam momu ci suuf la joge da na inna akramakum inda allah atqakum ki gëna tedd ci yeen ki yalla gëna fulal ci yeen ki gëna yëkëti ci yeen moy ki nga xane moko gëna watandiku ci yeen mo demé ci masalikul jinan señ tuba mi ngi wax ne idh akramul ibadi inda allah aktharuhum taqwan bil ishtibah mo modup ak manam bi rek mom lo xane laysa li arabin fadlu ala arab ajamiyin illa bit taqwa ab arab amul ben ngeenel bu mi timé kudul ab arab lulul ci ak ragal yalla manam dal askan wo meuna bok ak fa la yalla meuna bolé ragal yalla rek ngay timé ñinga tim du lanen bul gor gor ci len di ci jëm benen bi ci top ci mabadi yoy ci tambali ci islaay diina yoy moy fexé ba li indi ab dundu bu ñong ñu diko tuddé économique di indi ñu ma ci bolé suñu xel bolé suñu tatal bolé suñu nimbal ñu diko tuddé social li indi njang mi aw ci yoon ba kenn ku ne njang mu war mu ko dul yakal adina du yak alakhiram ñu diko tuddé éducation wala ak yar ak li jaaju lepp li tax nit ki it mënu ko ñak ci kaw suuf muy ak wër muy santé lolu moy li nga xamné ni adina mënu ko ñak way lay tax kenn ku ne ci ñun gis ci bopam gis ci njariñam moy ak manuté manu gogu nak bu amul dara du jek ci adina waye ñun dañuy jaawale manu waye bu fekkon ñukay jaawale sax xawna ñoo niew du indi ak tiday nga waye bari na ci ño xamné baatu manu niñ ko féré démé wu non manu du fekk deug nga noppé ca manu du fekk kaddu deug go wara wax nga noppé ca wala gis lu leentu lu leeru lu yaq nga noppé ca ñu naan la diiw da manu loolu du ak manu dé manu moy mbir mu né sogay joxé nang ko wara joxé nga joxé ko ni nga wara joxé ca ñang ko wara jox kenn bañ ca appelé maromam ci li ñi sédélé té yalla wax né nañ ko sédélé wattaghi fima ataka allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabghi al-fasada fi al-ard lolu mo bankasi mo wax legi muy luy dundal alal ji luy dundal suñu nekk ci adina luñuy may ak wer luy tax ñu mëna jang niñ wara jangé lolu li mënu ci ñak xaruna dafa bokkon ci nitu sayyidna musa and ak mom bir bu yag sayyidna musa defal ko lu ne awale ko fune jappale ko ci lu ne mu xey xey bew dal ci kawam dal ci awntam inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhim moy nit nga yëkëti ko ba ca kaw mu jël xep bi gëna ñaw daj ko ci sa bop yagna am ci adina yalla ci yalla musal mune sakul ci lepp lu lay may alal tam lew man nga gor gor lu dem ci waye sa ciirup adina bu ko sore lek mukk sa ciirup alakhirah lo am ci adina nang ci baye xel sa elek bo nekay ci adina nak faaw bo beugé tabax keur ma nga den ci soxna ma nga beug faaju ma nga beug jang faaw nga nango liggey ku beug dara da ngay def dara wala tan sa nasibaka min ad-dunya bu la yalla joxe dara yit bul ne man sama jambaru bop sama manu bop fatte lu bari fiñ la jaare dañ la dimbali ba nga ci fi ak lu mëna xew donte do la neex ñukoy tudd ci jamono joju rafetal bobu lu yalla rafetal ma nga am li nga am mo ngay fayé bor ñi nga xamné ni yalla suñu borom do go nam ci seeni ci ñoon ta fasine ko jaar la ci say loxo wa ahsin kama ahsana allah ilayka am alal bu nopi nak way di yaq di ray di tour deret di indi fitna di indi ay ñom yu reey ci adina lolu wolbati ko doon nonu suñu borom bi gëna reey ci kaw suuf rek la waye kep ku jakarlo yalla ci kaw suufam si di xex ak mom nar na la dumay metti yo xamne ni doko netali fen kon mbok julli di mbok talibe yi ci hajjatul wida' bobu yenenbi sallallahu alaihi wasallam bok na ci lim jangale ci islaay diina moy bepp jaay kat bepp yahantu kat

0: la lay dimbali ci sam yahantu
1: ba bénéfice bi ngay am
0: du la jural du may ëlëk
1: du la jural meru suñu borom ci ko suuf
0: moy lepp lo jaay nang ko tek ci deug
1: lepp lo jaay nang ko tek ci ak maloté
0: lepp lo jaay nang ko tek ci ak rafetal
1: mar nañ ñoo xane li leen sharia di tay rek lañuy jaay di jaay luñu amut té nit haram na ci mom muy jaay lu amut
0: am nga nangam nga ne amna ko fekk ne amoko
1: nga dem diko wuti sang borop sangam ngir joxe ko bokku na ci li sharia di islamé di taré ak yi ci aju yépp ñaay mo xane ni ci ak toñ nga ko tek nonu moy jaay ala li jambur ñaay mo xane ci kumpa nga ko tek aram na muy agrir waye ñaay mo xane ci lu wuur la moy masala ngay jaay lo xamne ni yow jottu ko ci te wuur lo xamne ni gëram deet té jël nga xaliss bo nopi agi bari dana al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in suddiqa wa buyina burika lahumā kon mbok julli ni mbok talibé am jaay la ci gën moy jital ci ak ragal yalla ak manou ta wax deug amul men jaay mo xane la koy yaxanal wala la koy dundal moy wax lu du deug té ñu bari mom lañu japp na mo koy wéel benen bi ci tobe ci lim fatali moy néna aduna lum yag yeen ñi bok pass pass yeen ñi bok fi ngeen jëm yeen rek mëna and waye li gën gi seenu and moy ngeen di dimbalé bu kenn xeb morom bi bu kenn doyal morom bi bu kenn japp ne kenen du lenen mom rek ay len wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ne nit na fong ay wajuram bok na ci lam denkané won boné bi bu la dara yobé ngay doyal sa wajur wi wala nga koy sabantal wala nga diko wax ay baad yu ñaaw yo xamné ni woor na la ni ko la ko waxan yow mu naqari la ta kama tadin tudan ni nga lebre rek ne lañ lay fay lo bëggul sa doom def la ko bu ko def sa bay ma sa yaay wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana tare na dok ak mbok lo meuna am ci adina bu mu la yobbe mukk dok sax mbok ndax dok mbok suñu borom neena bok na ci lima li taxone ma alak aw nit ci kaw suuf ay mbok ken do len xeb da ngay bok ak ñoon li nga am boole seen doole boole seen xam xam boole seen lepp fa hal asitum in tawallaytum an tusdu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum allah fa asammahum wa a'ma absarahum yalla kum sulil yermande taxal am nopam ba du deg deg gumbal ay bis ay betam ba du gisati deg neena moy ñinga xana ñoy dog ak mbok nonu la dengane ci xadde ju witana dekk ndo yit nañ koy fonk ndax bokk na ci li yalla di laaj ëlëk man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu kon mbok julli di mbok talibe yi lolu ay fatali rek mo xana moy cislayel diine di cislayel l'islam ben rek lañ ci tan ngir tejje ko ko moy manu yi ma wax yeb bu manu amu dara da ci jak mo xam dañ nan adina jamono bi metna am bi niñ koy amé metna nangam ak nangam moko sabab ak luñ mëna wax la ca jitu ci yewenal adina ci defar ko ci jubanti nit ñi dara jitu ci ak manu lepp lo atay waxa sa jël diko te ci kaw nit ñi kum dal ci kawam nang ko atté ak kum mëna doon dugal ki genné ki bu ci am inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan yalla mo digli ak manu ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamin bil qist yeen way gem ni na ngeen saxal ak manu na ngeen sax ci ak manu al qist moy fofu al 'adl shuhada lillah lepp lu ngeen di séré na ngeen ko séré te yalla tax wala ala anfusikum don di ci sen dimbula dal don di la ngeen wax anasi wulen nit yeen lay yaqal ci sen adni na ngeen ko wax awil walidayni wala ci ñaari wajire awil wal aqrabin kon manu du nopi ci deug manu du nopi ci li yaq ñu ne la daga man lol du manu manu moy dundal nit ci adina manu moy defar adina manu moy tax ñu texé sun dundu gi neex manu moy indi aw yiw manu moy tax ku jugge sa keur di dox donte nangami ki la mel la dara du la dox ci alle bi manu ci la adina di jeme ci kanam manu moy tax keneen ku fi meuna ñew meuna wayele lan ko fek ci jam ci xam xam waye ci ak njub manu do nga taxon nit ki meuna dund ndax l'islam dafa jël ay atté tek ko manu moy ñongal deret yi ñuy tour jamono yi bari na lool du réewi donc réewi bari la waye ñak manu dara jitté wogati kon mbokk julli di mbokk talibé yi dara jitt touru nañ ci ragal suñu borom ñaare ngi ni yo xamné ni su amé lu tollok wër mbugulum suñu borom mom man na ñëw ak ñëwaat té ñu nu met lay ñëwé muy man yi buy touru ci lu haram ak dara jitt touru ci lu haram fum amé man na dundal saydan way du dundal ab julit mom du ko féké astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri muslimin amin.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, Indi LRK FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
3: Kenya FM.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
2: ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن الشيطان المريض
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوك جوليو بوك طالبي ñi ngi nuyu ñepp di siari ñepp seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne Mortala dañuy waxtane tay ñett fièvre yi dal doom adama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane damay ñëkke ci rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak doom adama ngir ñu jamm ma rap lu am la ci bir alquran karim sans koto sari amni sar wo xam si yalla dafa fo beral jinne yi mu sootul jinni bismillahir rahim qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex jinne bu nekk ci yow nimi def ci yow man na waral fo tolu ngay mat saw lamine di yese lamine meneku yeesi ngom jinne bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol do madama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñortu amut jinne mo koy def jinne bu de gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wé di fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba man yu genn ndax ñom dañuy dund ci man yu ak ndawal guñu ru jinne dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu dakhar ak garabu guuy waye jinne yit da fay nekk ci garabu ngolagn ak garabu khaxtoy ñom guddi lañu ëpp luñuy genn ñom jinne guddi ak naaju tang wi motax ki diglu émission bi di faral di jël ndox diko ndox mu tang diko tour ci douce wala diko tour ci biti ko koy def nang ko bayyi boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafé jafé indil la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indil la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna si sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya na wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yi ak fuma don bo woyé señ mortala da ñew dindiko bam set kep ko xamne ki rab mi ngi la yakal ak num la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay gënt di sey ak goor melni ko am borom kër budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon arrêté budé jigen nga man na waral fo tollu ngay jek sa kanam man lu am xet sa kanam moy fi nga touré ndox koku arab mo koy def arab man la japp ba fo tollu sa xel mi moy yalla mo ci nek do bëgg taxawal julli do bëgg taxu ñap do bëgg dégg alquran karim kim dal nga nekké touba da ngay woté wax fi nga nek ci touba am nañ wara way ñu indil sa garab ba fi nga né likoy safara bam deñ abal la numéro yi bind leen ko bax ngeen téyé ko 78 592 64 54 ma ñew ci ngelaw sétane mom bu lay duggu man la duggé képp ko xamné ki da ngay teud te do lému wala ngay teud te do sol tubey njilu kay man la duggu momit dañ ko safara kim nek ci yow wotel ci 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 wala nga ñew ci kër gi moy buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccél tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rond-point bu mag bu peinture bu xonko ak bu wéx rond-point bo fa accé laccél tali bi jëm sura sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali bi fofu moy kër gi moy kër Seigne Mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture ko peinture bu xonko mir bi ñu peinture ko peinture bu wéx bo duggé da nga gis garabu tandarma kër gi souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nek Touba bëgg ñëw kër Seigne Mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ay séré ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccél tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rond-point bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rond-point bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna ministre denk bois duggal nga wax len won len ma keur Seigne Mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi di sét di ñaan ñu di fajj ñu won la keur gi kër gi ma nek pour xamé ko dafa tim talibi jakarlo talibi buntu kër gi wagn la ñi pentu ko peinture bu xonk mir bi ñi pentu ko peinture bu wex kër gi kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma fa li ñi nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxamé suba gi 9h suba ba timis sin ablay nañ deglu témoignage yi rap ni mi def nit ak nan lañuy tuubalé rap ñu ñëwaat
1: lay def ci mom nan ngay def ci mom Lay def ci mom. Tubal nga dugg ci l'islam gawal genel li nga def genel li nga def gawal tubal tubal tubal nga genn yaram jamm genel li nga def genel li nga def gawal tubal tubal nga genn yaram jamm wala maray la gawal asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha asha as suma narate doon leneen lu dul julit wala may defati lu bon yalla na ma yalla ray ci saasi
4: da xam lay parale genn na mo fodd
5: Je vais te faire un peu de temps. Ni la gis nga rap fi jare ci tank ni lay tanki day sedda bu mala dox du meuna taxaw kasu lay fa tanki ci tanki lay jare da ba musa mata do ci di sedda
4: musa
5: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
3: di nga def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wex rompain bob ba fa accé amna blancerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro 76 369 27 27 bindul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagato moy chat lan moy chat mom lay tagato chat yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xel yu euleuk ni ci dugg safara chat moy top ban dugg safara seigne touba ci bir xasse rek seigne didi mi ngi musul ci chat waku moy san lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayn yallah wa sarasihrin wa saril khalqi insihum ma jinnihi wa sawati sum yallah nak mo musul ci chat lamine ak chatu beut nak mo musul ci ayu jinne ak ay shaytané nak mo musul ci ayu ñut ku wex ak ayu ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba fotol seram yi day fasu 10 bo nekk sa place di liggey do nekk a l'aise chat man na nekk ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nekk do fa nango dem chat man na nekk ci yow kilifa wala nela ñewal suba mu jox la auto wala mu jox la xaliss mais man nga tedd bidenti lolu chat mo koy def chat bu nekk ci yow man nga am bu lay gor nga soxna soyor soxna lu mbax bax ding ko dor wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo pare di reccu bu lay jigen nga kep ku ñew di la bëgg ci nekk ñut ku bax chat bu nekk ci yow yow ko jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku chat mo koy def kon ñu bay ci xel chat lu am la momit kum nekk ci yow dañ koy dindi sekki ko tekne faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé latiel talib jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xong ak bu wex rompain bob ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne morta la mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñu won la keur gi fa li ñi nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa li ñi nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jere ngeen jëf
2: wala jini ya man ta ya majid min sharri jinil ma shaytanil marid
6: يا خير قديم المصطفى
7: sin service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté cornice daara jëlof ak marché Jeri Boussou ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoot ngi seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé chono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ci ñaram ba ca Dakar ñuy anando

فقلت ذا سكر وذا توصلي بالمصطفى سفيع عين رسلي.

يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاهي.

كبي وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمسة دعبا يا حكيم وتثبتا

تكن مبتليا من أحد دهرا بما ليس يتيق يا صمد وهب لنا

Limla wa antara biyal wakilu.

0: Touba ci kanam
1: yow dëkk yalla Serigne Touba bi yow lay waxal
2: Abdoulaye Sidy Ben fa ci rajusan bu mak la fenan itam mbokk yep xamnañ ko rawtu ne ci dëkk bu sel bi li Touba nek fi li ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang ci fi nga xamne rek mom Modou bi duggu am di kanji ay numéro téléphone nak moy 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi ñu mbokk talib yep ak mbokk julit bu ba
2: Abdoulaye Sidy Ben fa ci rajusan la defena ñu bari sax ñu ko gëna ñin ci Sidy Be Johnny Johnny manam ci li bi nga xamni am fajeum ni ci upp ci joni joni la fay def nek fi li ci konni seigne modou yow fan nga ciosano
3: man ci mali la ciosan mais yagana ñew senegal du fajini di dimbele doomu adam yi yop
2: manam kon fagn mi dang ko doon ci sa bay way ginnaw bang ko doon ci mom bu nopi tam yemo ci doon mi way da nga wulbiti ku itam geussu wat
3: waaw jall na de ki bari ci afrique yop fajina li dama mun rek lay fajé ni mun dama ay munu mako fajé bu nek xalé bu ndob la commencé faj bu ba mom yagana fi ñew 92 la ñew commencé ñew am musuma am jafé jafé ku faji bu sowel rek la am bu sowel
2: mudi emori tay ak itam noñ koy leral
3: da am ñaari emori di bu nobbu ak bu feñ am na xamne bo lek sa bir wi day joy di yu wa bir wi day kurur bo dem toilette mu lu ci bari da ngay ngelaw rek am na yo xamne bu de gor la da lay wañu dootu mu nu def dara du ci ne sahel sax am na yo xamne bo dem dere day genni wala mu am dere yepp jaaru emori di la benn bu ne am na garabam bokkuñu bu fege man na ko faje non ko faji mu setti ve ci bu sowel mu genni complètement mu wer calme ma sa lay wer complètement inshallah
2: manam emoril bi neub ak bi feñ
3: waaw
2: manam yep ngay faj
3: yep ñaar yep lay faj garab bi koy faj sa bokkuñu
2: bu ci nek itam dang koy faj
3: ba mu wer bu mu wer kay bu sowel man luma mun yep mu dama koy faj bu mu wer bu sowel bu wer encore du delu wat encore
2: mom nokoy faj comme traitement ak ci ñaata fan nga japp ni ci ngay faj emoril
3: xam nga am lay nga xamne traitement la am no xamne du traitement dafa bari façon am no garab bi du benne bu bari na waaw garab bi bess lañu bari nañ du yegg mu wer bu ki nga xamne day séré bir bi am galaw du yu mom bu ko jélé wala suba kay dina gis résultat bi comme ni mo don séré yobbu dina gis dañé na moy walu mouride bi
2: Abdoulaye Sidy Ben nek fi ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang képp ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñëw ba ci corniche Serigne Modou Boussadiang bo wacce ci corniche bi rek ci bitu am di kanji bi fo wone rek keur Abdoulaye Sidy Be inshallah daan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xam mo di koni nak mo di walu city momit di jangoro bo xamni tam sonon na lol askan bi surtout jam rawate na ci jamono sedd faral ñaar dañuy gis ni city bi day feñ ci tanku ñi nga xamni ñom ñoo di ñi mu dal ak di genn ci ñom melni ay goom ak yoy nangu ñu expliquer li nga xam mo di city ak yow yan tektal nga ci am
3: nga city mom da nek febar deret la ci deret bi lay and ci nit yi lele da am nit yo xamne day feñ ci ñom am na yo xamne du feñ ci mom sax day and ak
4: city
3: waaw legi amna yo xamne seen yaram day genn ay picc picc do xassan yo yep ci bokoy def ci bari ji amne day ray micro yi ci bir nga xamne dañu sargel ci sididi nga xamne day wer bu sowe la bu wer encore du ñewat bu sowe la parce que ci direct bi febar direct la moy city ay garbu la koy faji faji bu wor yo xamne bo joto garab bi rek do ag sa ay fan nga gis resirt
2: mu di Abdoulaye Sidy Be nek fi ci Touba ci corni Serigne Modou Boussadiang kep ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñew ba ci corniche Serigne Modou Boussadiang bo wacce ci corniche bi rek ci bitu am di kanji bi fo wone rek keur Abdoulaye Sidy Be inshallah daan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xam mo di corniche
5: te man ki jaawul ma fen man jang na alquran di ko rey bakkar ban nasi suma baña do na wax man na la wax rawi ni hem te lol dina demone na ba leuntuma mako delo sil ma respecte rek lay te ko xam lu mel nonu boy ba nga dik ba ci rus dara ko xam ñew dole lalit comme salum salum ni rufé ni jaru ko lu la yalla tek rek xamna lu ko mëna dindi yow ya ko rus wax rek man de naw na ko dal wax deug yalla lol waye bama ñëwé mané ko do man de ñew na dole kiss ma lal de xam nga lol wax wala bu ko wax yomb mu no wa lol de xam nañ ci safara mu xam lu ma jox ma diko jëfëndiko lol ak yi jig na ma lol wax na ko bëdi alhamdullilah yalla may ko ci ndam li nit ñi baña wax man ma wax lol nit wax deug am wona ci buntu motax ko am jangoro dang ko wara wër rek yalla da nga la won ko lako fajal wa abla joni joni la wara tuddu abla legi legi ci wolof ni joni tippal ngir ñu ñeppal wa di nga xam gisuma kuma jaral fen ci aduna abdullah ci li mi ngi ci koni ci seigne modou fi ñe wa bitig am di kanji fofu la toll xale bu yaro la bo dikke dana la rusual waxay yow ci noy noy waxay yow ci jam dula gant gant bu ñaw mukk mukk mukk mukk lool mom yalla yare nako mo na jaari benen dekk bo may touba wa yalla fi lako andi waye bañ tagay na ba am ñaari guddi ñett guddi nak mu seen wéké nak ah xamatu ay difficulté difficulté na waxe touba wallah xamatu ay jafa jafa
2: dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc 13 lan moy lolu ak nonu ko expliquer new dole ak new carton
3: yi mo new dole mom yu bari moko indi mo di mo la sank sa dana ko indi
2: mo rit day indi new dole
3: wa day indi new dole
2: city itam day indi new dole
3: ci anko da ko indi parce que mo di bi serre bi borom bi don serre day wañi dole city lolu moko indi tele lele day dem mi nga am lu munu dara ci walu keur yi amna yo xamne day reuy city da ci bir mo indi new dole bi waaw legui ñew dole mom mu fegg man na ko faji bu ñew bala mu joge fi mom bu soobe da nga gis resultat
2: new dole ci mu dal yan jafé jafé la koy indil dal mom walu new dole
3: jëf yi mo ko indi moy du mu ñu andal soona ci tagay mu di
0: ñaar yi mu
3: la ko indi legui bu ñew fi da bu soobe lolu mom jooni jooni la comme ni nga ko deg bala mu genni fi dana tagagalu
2: ah mais lolu tembere ne di mais legui yow new dole dafa am ño xam dañ koy juddualé am ño xam daf leen ni dab
3: legui li nga xamne juddualé ko lolu mu ñu mako waaw
2: kay day leer day leer man
3: nga xamne da ko juddualé lolu mom mu ñu mako
2: ci new dole nak nga xam new dole gi mom daf ko dab ci bir ak dundam
3: mom mom man nako fay ci jowni jowni ci tanga tanga be bu ñowé da wala mu gënné ki da na gis résultat man xam nga lima mu rek la la wax jowni jowni la koy fay am no xam ni jowni jowni la koy
2: da li nga wax asire nga ko dé
3: asire nako bu baax baax
2: légui bu dé walu télé nak lon ci expliquer mom télé ak new dole mel nañ xawna ñoo dénd té bokkuñ dé
3: télé mom xam nga ñew lolé moy bu yeggé ci nit da lay indi télé
2: new dole bu yaggé ci nit da lay indi télé
3: waaw lay indi télé yo xamné da ngay wacc sa dal lal bi complètement mo man nako faji bu soob
2: ñoo bokk no leen di faji mok tele wala
3: ñoo bokk wa
4: man baccere ma nga fi ci centre docteur ñukoy wax Sidi Bé coordonné su señ modou bu señ bi tu Abdou Kandji ko xamne nak neew nga doole lol neew nga doole lol te juddu walé woko difo ko dara so ñewé ci mom fi ci kuri señ modou bu bi tu Abdou Kandji da nga del wacc fukki at yeek juroom yoy goné mama ko da nga del wacc goné waji angi ni ñew leen ko koy yegul nak ci yow la waye ku ñew sa aajo faji ku tele bo ñewé bu soobé yalla ka su wi wonane kaas amut suba amut ngor mi ngi bitiku abdou kanji ko do seigne modou bousso dieng wo da ngay wer bu baakha baakha baakha baax suko moyto nit mam la ko def ba fa dalé ñew ak légui nak yagna waye boba ak légui jam ak salam rek la fi am nak wërna nak man nak fu ne waye nak tay gi nak man ma ngi sama carton fi na ni man samba
6: ko ni seigne modou bousso dieng suba bi nek fofu fa la penko bu len nan la ci affaire ñew doole carton ben kaas wit bi kep kep kep boko nané sa affaire yep faj sa yaram yep sa wax
3: ci di mi la wax sanko da definitely sa yaram bi lay xassan surtout bo sang sabu na nga yo lay xassan ci city la bu li
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nit ku bax nga ni ko man limi liggey borom garab yu bax yaangi fi koros maaw ter sun modou do abdou kangi man nak ma ngi tuddu passiar waaw ma nga dekk jumaay seigne am waaw di wax deug yalla te lebir na ku bax la joni joni la ko def joni joni waaw joni joni kep ko xamni ci sa keur amna probleme man nako ligenti legi ci sas bu fekke new carton nga wala emorit yep lay liggey garabam yaangi ni mom ay garabam jogewul fi mali lay jog cornice seigne modou bousso dieng bitigo am di kangi ak keur gi men meda dox sun digeunte ci moy moskam moskam ngi ni budé city la wala emorit wala muy gor gu new katan wala gor gu tele lepp lu mu ci man doon joni joni ngi ni ben kaasu ataay ngay nan suba nan ko ngon jeexna tak joni joni la lay koy fajar bo nana kaas bi bu ko yalla dogale ko xamba ne pire ngay doon man kay gis nañ ko mom xamna ci lu leer nañ wax deug yalla man magum jëmulata duma xaxam duma fon
8: mané ma tasso la tudd ma nga dëkk ci boru kungel
2: kungel
8: waaw té moma jox garab ga ngénti gina mako waxé sama jaba do do ré way boole na mak domam ñi dem té
0: ngénti
8: barki dem la ñow ku dikki fi da nga dund kay xam nga bo dundé bo yagg sa man man day jéx rek day wañé ko ndax luy wañé ko té yokku yagg yagg mu jéx kérek bama yégué lool na ci mom wax ko ko bobu la mako fajal wax ma lumay nan rek mu deñ
2: daf ko fajj ci joni joni wala
8: ci joni joni dama jox dara rek néwal jël jëfëndiko li
2: nga jël loolu jëfëndiko
8: waaw wu ci def rek ñek nga ndaw te ki jawlu ma fen
3: waaw xam nga sama garab yi jeelumako fi comme ay mali mali la koy jale indi ko fi waaw legi bu jeex damay delu fofu wuti ko ba def ñent wer mu am ko ma ñewat xam nga yagana fi me bu garab yi mangare damay dem ñewat indi garab yu bes yi ko def moko joggo niti rek comme li mako waxe rek mom la ko gis
2: kon garab bi ngay faje ni jeelewul jogewul senegal
3: jogewul senegal
2: mali lay jog
3: mali lay jog waaw
2: koku moy abdoulaye sidi bi ñi fat nak ni mom mi ngi fi ci touba mbake ci corniche serigne modou bousse diang kep ku ko soxla deg waxtan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay leral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35. Bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci corniche serigne modou bousse diang bo wacce ci corniche bi rek bi dug am di kanj rek bo remi bi dug am di kanj fo ne keur abdoulaye sidi be ñu joxal lako
3: ku ñew bi da nga may sante rek waaw bari na waaw
2: tepp ku ko soxla deg waxtan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay leral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35. Bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci corniche serigne modou bousse diang bo wacce ci corniche bi rek bo remi bi dug am di kanj fo ne keur abdoulaye sidi be ñu joxal lako kon loy taggo
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: touba ca kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
0: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل لاي مسكني توبابا مثلك ما بجاي خير من نبات.
9: Vous écoutez
10: les réseaux
9: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et l'RK FM.
10: Les réseaux
9: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi l'RK FM di bati jam japlanté ak wolenté gu andak yakar.
11: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu ambiké delu suwa di leen nuyu bu baax te di leen ziyara di leen jaajeufal di leen bal wax di leen balax di ñaan suñu borom bo leenu jéggal mbokki amana ñu mbékté tay delu suwat ci seen jotaay yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci walu ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñeen ko xamé nak mbokki tay ñu ngi delu suwat and ak ki nga xamné nak mom di Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim ñu xam ko ci walu ñaan l'istikhar ak fajal doom adamay li nga xamné mom di seen yitté émission bi nak ci fatali ñu ngi ko fekk fi ci kërëm Touba Janatul Mahwa moy fi nga xamné fi lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy suñu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fi la ci kërëm xamna ko ñu def moy kon joxo mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xamne mu di waxtaanu Cheikh Mustapha assalamu alaykum
12: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah señ ablay no ngi lay nuyu di la fay am nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadili wat sunu gayante ak sunu yaakar ci sewnal khadim khadimul mustafa sunu yaakar tay ak ba legge di ñaanal serigne touba cheikh mamadou muntaha mbake yalla sunu borom bayiko fi may ko fan bu guddu lol wande ku wer melim na la serigne bi yalla nako def bam soti te ñaan ko ak mom ci barki borom touba noni lay koy ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mamadou mustafa mbake mom cheikh mamadou muhtar mom cheikh mustafa am serigne touba di ñaanal serigne mustafa yalla sunu borom bayiko fi tamay ko fan bu guddu lol momit ak wer ci barki bayam bu di ñaanal bu baax bayam bu baax ba serigne ahmadul muhtar sama sang ba yalla na yalla doli ko leer ak xewal ci barke mustafa alayhi salatu wassalam di ñaanal nak golem kilifa yi diine yepp rek bayu genn kilifa ak diine ay di ñaan nit bunti kat yi nga xamanteni ni say ñu tudde tudde len te ñu bokk fa ñuy defaru serigne touba tambale ko njabotuk serigne daru hasan di ñaanal sunu wajur wa ne ci kanam njabot ga di serigne abdul hadir yalla may ko fanu guddul lol wande ko wer momit diko ñaanu suñu nuyaay it serigne dam digal mi khalifa cheikh mudd digal ñaanu suñu borom may ko fan bu guddu bande ko wer diko ñaanal bu baax mbolim buntu kat yi nga xamanteni bu sa yu ñu tuddé tuddu leen te ñuy defaru cheikh nal khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baax baax na ci taxaway ak liggey bi ndax nanu ko waxe rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay te jotaay bi melna ne man nañ ni ñi ëpp ci doom adamay yi diglu suñu jotaay ñu nak yow rafetlu nañ ko fune ni defa bayiko diñu fekk ci Touba aljuma bu jot nga xam ñukoy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sa Dakaru kon ñi ngi lay jajeufal bu baax yewit ndax nit mom bo do jeuflante ak mom te jeuflante bi di lepp di lu baax te lepp di ñaarul ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
10: amin
12: yalla gëna barkel sa lepp yewit barke Mustafa alayhi salam
10: jeureujeuf cheikh Mustafa Ndiaye al Karim mbokk nañu fatali ni emission bi ñu ngi koy defé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa ci fatali nak mom cheikh Mustafa Ndiaye al Karim mbokk yi aljuma rek lay nekk fi ci Touba yenen ba ci ci dess yep mi ngi koy nekk ci Dakar kon kep kuy deglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñew ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi budé da nga joggé cornice serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci table hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi teli hôpital bi joggé ci teli janatu bi jëm hôpital teli bobu nga jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt bi ko ñentel jaddal bo jaddé batay ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustafa ndia al karim ci fatali aljuma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom mo di rek fas mbaw cité mandela ay numérom nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 c'est mo so laaju na la ko suñu jotaay be jall way xana dañu yéssalat laaj bi rek ngir xagn na bokki ñuy doga dab ci jotaay buñ bëgguna xam kan moy cheikh mustafa ndia al karim loñu wax ci teunk
12: ah jere jeuf seigne ablay xana santat yalla bu baax rek ndax alcorane mo ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiwu sel jiko fa ngi lawi meñete don meñetaf mu sel mom nit meuna jariño lol nañ ñi ngi sant yalla bu baax ndax bo bokke ndiaré di am ndiaré di seutu seigne daro hasan way di seutu mam demba ndjay ndiaré ka xam ba way kat bi dewe seigne daro hasan sa da ko wax ne ndiaré di mamam dina ngor ak jom li lay ciosan mom seigne hasan ndjay wayan nako fane nit dene ko seutu mam demba ndjay ndiaré la kañ xam ci ak ba ay ki manu jombati lu jitu seigne touba di ñew ngor ak jom ci lenen ci kon nak kula yalla dimbalé nga bokk fofu di yëngu yi la nga xamanteni ci la ci sama am ya dañ yëngu doyna ak sante yalla ndax waxnako fi ci sun jotaay bu yagul rek ma ak yow ne la man de ki jur sama bay Serigne Touba ko joxe ndigal ne ko damal tok Touba bu wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal mbolim ku dekk ndiaré yit mo ci ñëk dekk Touba mbolim ku dekk ndiaré mo ci ñëk dekk Touba ndax mom 1912 la Serigne Touba ñew ndiarém ci déwante di 1913 la ko Serigne Touba joxe ndigal ne ko damal togal ma Touba bu wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal te bobu kër yi ne Touba man nañ ko wañi mu ñew tok fi ba 1924 mi Serigne Daro San Ndiaye nelawé njabootu Serigne Daro San ci lañ ñëpp toxé Touba dëkk ci Touba kon ñun ay fajj ak ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu maam ak suñu wajur dañu fami ñaan lañ askanu ndiaré waxon na la ko neena la bo do don laaj kessanul ñaan ci Sénégal ndiaré la ci saxnu ñaan kessanul ñaan ci Sénégal ndiaré la ci saxnu ndiaré mo ci saxnul ñaan ci Sénégal mo da képp ko xamanteni ni askanu nga ci ndiaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nekkandok ay sëriñ bo duggon ci koñ ba li laaj fi ëna kër sëriñ bi kër sëriñ jarangar bi lañ lay yob
10: deug la ci lu wër
12: kër sëriñ jarangar bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askanu ndiaré ci ñaan seen daret moto lu ci way gor gor lu neew barke bi barke yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yefi nit la du yefi yalla yalla du may nit teral aw askan ba ñepp xamne teral leen yalla di leen teddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla digal won kon nak melne ne jam bi nek fi ci kër gi jannatul mahwa xamne liko yalla digal te mi ngi ci gor gorlu te waxon na la ne la ñaan yalla li ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
10: lolou de nit ñi bayinañ ko xel bu baax wax
12: bobu wa lolou moy lolou mo am ñaan ko yalla nak ni jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
10: budul wax deug du lek lu lew
12: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci lenen
10: ak ko meuna don
12: waye alquran ak turu yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamal ni ko lekatu lu lew la waxatu deug la ndax lolu moy gunga jam ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ak mo yalla rek la koy xetal kon nak jamu katu yalla yalla mom kenn duko bokal ak dara go sayo deug male yalla yalla rek ngay wut
13: te yalla bis boko xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara dot la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla bi fi dekk mi ngi duddo fi ci Touba yaro fi ci Touba diko ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam sama wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo joju dama ne señu blay bama dalé yëngu ci ñaan ak légui nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
14: lolu yémen
13: motax sa yuma xeyé dana gis ay nit ñu musta gis sa yuma xeyé nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis bolem sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sante yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne adina am jaamo guñu yalla luñu wara may lolu waye nak ngi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatando la ndax yalla kuko deggmal mu gatando la
14: ci lu wër
13: wa kon nak ñi non fi la ñu def jafé lepp
14: machallah
13: ya nga ci daara alquran yi di ko sama kilifa gu baax gi ma tuddu leg rek bi ñu joggé daara serigne chambou dam longor mbay ci suñu serigne sam ndjay ginaaba lañu fa serigne ahmadul muhtar mom cheikh mustafa jele yobuma ci baygu nangay mi ci daaru khudus nga xam mi ngi dund mi ngi degg suñu kaddu gi fop la motale sama jang bobu serigne ahmadul muhtar mom yobbu won ci mom bolé ko ak man waxalam koy wax ci man denk mako yit nak watay momi sama serigne bobu di baygu na mang koy ñaanal waye di ñaanal la serigne ahmadou nga xam dama man na ne mo ñëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
14: amin ya rabbal alamin
13: kon dal lolu moy li nga xam borom solo serigne blay
15: jere jeuf cheikh mustafa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokk yi wo len ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katunu yalla mu jappale len ci mom cheikh mustafa ndjay al karim fatali nak ni mi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lol day wax jo xamni mom da neex lol da mata baye xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fi duma luyé fe muy keureum gi ci Touba muy gatcha Dakar lol xamna na ci delsuat kon keuruk bopam ngeen ko fek fi ci jantul mahwa bo joge kurni seigne cheikh saliou rek jëm jannatu bo ñewé ba ci table hôpital jannatu muy teli bi fim jadd ci duggal teli bi melni lu jëm hôpital bi premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jadde rek ci sa loxo nday jor ñentelu keur bi batay moy keur cheikh mustafa seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen ba ci dess yep nak yaangi Dakarou Fass Mbaw cité Mandela lan moy ñaan ak kan mo wara ñaan
13: waaw jere jeuf seigne blaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
15: parce que legui ku jog ni day ñaan
13: waaw ñaan yalla de ñepp mën nañ ko def waay ñepp wuñu ko def métier waxon na la ko
14: waxon nga ko de
13: ha ñewon na la ñaan yalla ñepp mën nañ ko def waay ñepp wuñu ko def métier
14: ñepp mën nañ ko def
13: waaw ndax ñepp mën nañu talal seen loxo di ñaan yalla
14: waaw
13: lool ñepp mën nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak
14: di jam rek
13: ndax am nga ño xamanteni ñom yalla ci ni mako waxe ci alquran lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
14: deug la
13: ndax lool moy seen gëm gëm ci seen yalla
14: deug
13: la waye nun nak ci téréem bi lañ koy ñaané ak ci turam yi lool lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ño wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawati na di ci laaj xaliss loolu ñepp ko wara def waaw ay ñaan kat yalla lañ yo xamé suñu lepp ñing ko teung ci alquran ak turu yalla motax bepp aajo bo doomu adam mëna am ci aduna bo ñewé ci man mëna la ko safara damay wax ne sax lu ne kët lu ne jonn koy fajj
14: lu ne kët
13: lu ne jonn mo koy fajj motax man léegi damay bëgg sax nit bu ñewé ci man fexé amanté ak man ko léré Seigne Blaye léeg nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñew ci yow nga lijeentel ko la mu yëkkat téléphone am wola né lijeentel ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko lijeentel ta li téy nga man ko ko lijeentel moy dafa amone ko leer gu waron dox ñëkk sa digënté ak mom ta loolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñew fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo yu saxoro mu yamal sa digënté ak mom fofu du kon ne jël wolé lé sëriñ ma ngi lay siaré wala mu ñew sa kër nuyo né la dama do ñew doon siaré ci rek waye day dëgg yitté joy fofu la yam aajo mu fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara mu ne doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te seigne mustafa dji al karim ligéen amna ijaaba ci turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma ci turu ak turu nday ma lijeenti la sa problème nga nek amerique fo mo ne ci aduna man na lijeenti lolu
14: ta do te yow
13: seigne blaye nit ta japp nañ nit dool ko ci auto police ñu mu nek bitim rew ñu japp ko dugal ko ci autom war ko delo Senegal mu woma telephone wax mako manako fi ak fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute matuko mudul fukki minute mu woon ma telephone wacc na auto magni di ñi bay nañu lolu kolere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kettu lu ne jonne nga fa tur yalla man na ligënt lepp lepp lo bëgg xam ci aduna tur yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna tur yalla man na ko safara leele sa nga deggu na alcorane da fay yex mbir ko xamul xamul ñaan yalla
14: amnañu koy wax
13: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alcorane xawmako man
14: ci kaw na nga xam yoon wax
13: kaw nga xam yoon yoy day am min amna min yu mag yo xamanteni ni yow tay ji du mo la ci xelal ak bidal kep nga dem jëfëndiko bu suba nga am xaliss barke alcorane karim min yu mag yo xam mo la xelal bidal kep la mo la ko joxon yow la nga dem sang bu suba nga am xaliss
14: bu bidal ngay duma ko fi bayyi señ
13: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doono lu ndaw kon motax man mo wax mo jëfëndiko baat bobu ne la ñepp ko mëna def waye du ñepp ko re liggéey kon mané sa go teung fofu ci ñaan yalla
15: jërëjëf cheikh moussa ndiaye al karim mbokki kon mi ngogulé wo len ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nek fi ci Touba ci keuruk bopam ci Janatul Mahwa manam bo joge Corniche Seigne Cheikh Saliou jëm Janatu bo ñewé ba ci mbéd hôpital bi moy fi téli hôpital bi sox ko ci téli Janatu bi rek jëm hôpitalu Janatu jëlal téli bi melni lu jëm hôpitalu Janatu ci sa loxo chamon del wañi ben mbéd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jaddé nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa nday jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci ci dess yépp nak yeen mbokk Dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci Dakarou Fass Mbaw cité Mandela señ bi ginaaw biñu décortiqué wax ñu lan moy ñaan ak ci ko wara def muy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek légui na dañu dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggéey di ci jappalase kan wi señ mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy war muy setu tew wala cietuk sori walu set yeen taxaway nga ci di laskan
13: waaw lool de mom luma nit ñi xamé la muy set nga xowon na la ko neena la dégg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp mo na yalla denk nako nit
14: waxon nga ko
13: ndax mu newon nal man kep nga xam ci nit ko xam dalay wol na dama bëgg sétal ma samay mbir wala nga ñew sama kër ni ma dama bëgg sétal ma ma jël sétal ba buma nexé ba li na ci bir poche ma jël ko wax Seigneur Blaye nit ñew na ci man ni ma dama bëgg sétal ma sama doom sangam dafa reer ma ne la waxtu wi makoy sété sa doom joji mi ngi bërepp sangam tok té bo némé dang ko fekk ma tuddal ko bërepp sangam ci Dakar la bo Dakar sama kër nga nekk Dakar la ma fekk ma ne ko waxtu yu may wax mi ngi Dakar ma nga maré sa extension sangam fa la tok ni wallahi asim barki alquran da dem and ak mom ñew ci kër gi
14: rawal rawal rawal
13: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna man na ko won ci set lo xalat nak la ci aduna man na ko wax ci set motax set mom duma ci gudda ndax nit ñi xam nañ ko ci man
14: waaw deug la deug la
13: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man na wax ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla na yalla defal tawfiq sa yoy jige di ñaan lu ji nga tassé ku mëna ñaan
14: waaw nga tassé ku mëna ñaan
13: sa yoy duggé di set lu jiit yalla na yalla dimbalé ba nga tassé ku mëna set set man na ci wax ni lu ne sey
14: machallah
13: machallah rabbi xam nga set mom set man dama gëmul bashir woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touré yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddi mo boole len gëntal bu gën xey yeen ñep ngeen wo ma di len leral limen len gëntal lolou ay naxé la
14: lolou yeenun mana
13: lolou moy ay naxé
14: nelaw de ben
13: set boko mané bo mané set la wax ni daf lay wo ne dama bëgg sét nga nako nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew ne la dama bëgg sétal mo mané la nangam lay sété yëkëti jox ma ma wax la sa mbir légui
14: lolou sét
13: non non lay sété man sét awuma xaaral ba nangami fan wala bo suba wala nangam dang may wo dugal sa ñegu sét ma sétal la
14: ma sétal machallah
13: mbir nak man ñaare lu surtout lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma def dara ci nit sétu ba ay mbiram lu ci ëpp bok damay sét say mbir ba nop bala ma ci def
14: dara dug ci yef
13: dog dug ci mbiram motax sét mënul ñak ci lool ni nit bu dé sét lay mbiram ni diis ak borom xel mëna réussir aduna am
14: lool da say waxam
13: nit bu dé diis ak borom xel ni sét ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax ku ci sétlu say mbir tay diis ak borom xel saw yoon mëna egg
14: machallah
13: ta sétit nit ni mi sété ay mbiram non la wara sété kër gu mi jënd non la wara sété soxna su mi tak non la wara sété war wayu mi wut ñent yi ben munta bay ñak ta
14: du bidax
13: dañ ko wara sét nigam lu mëna xew ci aduna dañ ko wara sét
14: machallah
13: alhamdullah
15: jërëjëf mbokk yi loolu leer na koku momo di cheikh moustapha ndiaye al karim fatali ni mbokk yi man gëna jokk ak mom aljuma ju nekk fi ci touba ngir yeen ñi bëgg sétlu seeni mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yi te ju ngeen mëna am fekk leen ko fi ci touba janatul mahwa ci kërug bopam wala ngeen wo ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nek Touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci def nak mi ngi nekké ci kërëm gi nekké ci Dakar face Mbaw cité Mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga leral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañu te mu bari ndariñ lool lan moy ndomba gi ci lu muy dox
13: wa koku moy ndomba ak dabé ak batu wolof la
15: dabé
13: moy genn ndomba gam autour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gay tuddé wax ci tay yek radio yi de wax ma du gogu de
15: wa
13: gi ni nga dan tuddé dakung dam
15: siw
13: ndomba ngéré
15: siwna
13: ba ci téré yo ñu nan waye ndomba gi xawma man xawma ndomba gu gën ci ko xawma ko man duma né amul dé
15: waye
13: xawma ko xawma ndomba gu gën barké alcorane nak limay wax yalla sama borom rek la jël sédé
15: rawal rawal
13: xawma ndomba gu gën ndomba gi ci ko suuf ndomba la go xam boko amé ci aduna am nga karangé li nit gëna yitté wo ci aduna nak moy karangé ndomba gi boko xassé bu ci aduna nga karangé té kurut yalla sa borom mi la bind mënu tuta galam ko sa mbir ndomba gi boko amé ubeng ubeku
15: ubeku
13: ñaari la nit soxla ubeku gubegu sax ak karangu sax
15: ta
13: ndom gi bok amé xam bok xasse bam jeexna du genn ndom nak ndom gi duma ko wax nit luma koy defare wala ma di ci waxtane nit setuma sey mbir na dafa am ciangadi mi andal
15: mom ndom gi
13: da am ciangadi mi andal ndom gi day mussel nit ci ay rab ak ay ciata yeb da ci mussel yoyu bok xasse bam jeexna motax ñeuk ma la koy wax damay set sey mbir ba pare xam yow lama sa rowan sa tabiyan sa bidiw lepp dama koy xam xam ban ciangay nga wara am yow ma dog di la jax defaral ndom gi ndom ak dabe
15: ndomb
13: ak dabe moy ndomb ko 50 nay
15: waaw deug la 50 nay
13: dem na dem na ci rew yep
16: waaw dem na 50
15: nay
13: ndomb gi
15: machallah
13: do gis ko am mukk ci aduna di ande ak nit ñu raw ko lolou ñepp xam nañ ko
15: machallah
13: ndomb gi do gis nit ko ko am
15: waaw
13: di ande ak nit kenn raw ko ji do gis
15: machallah gog ndomb mat
13: na ko bu baax sax
15: machallah
13: bu baax
15: machallah
13: inshallah
15: ku ñew nga lijeenti
13: waaw boko mané am
15: waaw boko mané am
13: yomul nak ndomb gi
15: waaw
13: ñi ñew ñi ñew
15: waaw
13: nga xam na ndomb gi yomut am de
15: waay nak jarna lu
13: ne waay jarna lu ne waay nak yombuta am señ ablay ndomba gi amna ciangati ubeku nak amna fi
15: ay ciang
13: ciangati yu bax amna fi yu bax sama
15: machallah
13: wa jimmi ndomba gi mom yombuta am
15: machallah
13: ni ngi ko way xel
15: jere jeuf cheikh mustapha ndia el karim kon mbokki ndomba gaangi non la muy ndomba ak dabé 77 ngien koy woy mom cheikh mustapha 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nek fi ci kërëm ci touba janatul mahwa bo jele rek tali bi jëm hôpitalu janatu manam bo jele tali bi jëm cornu señ cheikh saliou bi fa joge jëm janatu bo ñewé ba tolok mbedd hôpitalu janatu jëlal mbedd momulé ci sa chamoñ benn mbedd ñaar ñatt ñentelu mbedd bi nga jadd ci ñentelu kër gi ci sa nday jor ci taxum kaw mi fofu mom moy fi nga xamni mom modi kërëm wala nga woko ci numéro téléphone yi señ bi ginaaw lu jëm ci walu ndomba gi xamna dañuy jëkënd ak waxtu wi amna benen tamit bo xamni mom itam luñuy tak la muy liñuy wax jaaru bi mom itam bëgg na nga dugg ci mom melna ni ay mbiré ngi ci jaaru
13: wa jaaru nak xam nga mom bo gisé lu béré béré daawuma ci nango wax jaaru dafa bëri karang karang légui ko jug na jaaru ku jug na jaaru ñoom xamuñu sax luñu jaaro man señ ablay man dong may wax ni kum neex jaar bi mo la yonne te jil jaar bi tijiko jab jaar ñepp ko meuna tijji
15: waaw deug la
13: te jil jaar bi bo munta lire wutal ko la lireel nga la wan ko foto ko yonne ko ne xolal limi dafa jaar bi jaar bi mu lay jox suma la ko day jox dafa am minimum ak momi andal
15: minimum
13: ak lay andal mo xam minimum bu ñewé dang ci tank lo meuna togge ab lax bo xam yow rek ya koy lek li ci dess nga boole ko lawtanu ci xat diko sango diko tak jaar bi yab jaar la yor de
15: señ lool bokut ak jaaru
13: yi de bokku ñu
15: amna ko wuté
13: waat bokku ñu la bokku ñu gay yoru ñu ay jaaru dañuy wax ni rek jaaru bi am ñariñ xamna nak bu le neex amna père yo xam da baxa tak
15: waaw jaaru
13: amna jëmmi jaaru rek jëmmi jaaru xaaliss amna père yo fay ru sax xéddu mel nonu dafa am dafa baxa tak
15: waaw deug la deug
13: waye jaaru bo xamanteni ni jaaru bi tax nit di gënné alalam diko def ci ab señ bu dul lool nak bu le neexé man nga ba ñariñ ci señ demal ci tegg guru ci ñu defal la jaaru rek nga waxa père sangam la bëgg mu defal la ci père nga diko tak waaye jaaru bu indi mbolo jaaru bi alal jaar bi def karangé yaar bobu mom dañ koy liggéey lu tiaxan señu blay
15: machallah
13: wa jaar mom amna ko
15: wa machallah
13: amna
15: jaar bu bax
13: sax
15: machallah
13: bu bax bax
15: jere jeuf señ bi kon mbokki mi ngok jaar baangi non le ak cheikh moussa ndiaye al karim nim ko waxe tubarkala muy jaar bu am jariñ mom itam ak ay mbir yu bari yo xamni mom la lambol kon mbokki man ngeena am jaar bi inshallah bu ngeen jokk ak mom cheikh moustapha ndiaye al karim ngir seeni mbir gëna jappandal ci katunu yalla 77 ngeen koy wowe 524 23 24 wala 77 440 0240 aljuma ju nek nak lay ne fi ci kërëm gi ci Touba Janatul Mahwa way yenen ba ci ci dess yépp nak mi ngi ci kërëm gi nek Dakar Fass Mbawa cité Mandela señ bi ginaaw jaaru bi ñu ñew ci li nga xamni tam mom modi walu xalwatu ndax yow da ngay faral di dugg xalwatu ak lolu nan nga ci tax
13: wa señ Abdoulaye na xalwatu mom ñaara fi ndu duggatuma ko nak
15: ah duggatuko
13: waaw danaka duma ne way danaka duggulatuma ko kenn xalwatu ndax xalwatu li laaj li nit di ma jox ngir ma duggal ko la nit danaka munutuma jox lolu lu tol nonu ba bok beretul ñu koy def ñu ko man amna ñu ko man nak mom amna ñu leen ko jaral waye man ay xalwatu ay miñong la koy duggé moto ay miñong la la wax lay dugg xalwatu man sama xalwatu mayor man Seigne Blaye man rek ma man dugg xalwatu wax la yow bis bi nga judd ma xalako wax la bis bi ngay genn aduna wax la ñaata dom nga am ba dom ji nga amone yow ta xamone dom ji ya ko jur ma wax la ne at sangam amone ko ci dom bo toge yow da nga xalat dana at moma kat joxoso won na ci ak jigen xamone won dom jo yaay bayam ya dang ko xam yow mbolam dom jo man am ci aduna man na la ko won ci xalwatu wallahi alazim barki alquran dom jo man am ci aduna di gam gam le baham ya ko juroom juro ko sama na ro ci xalwatu
15: mbili doyna war
13: billahi alazim gis nga ñaan du ci xaan
15: deug la
13: nit tubab meuna jele ni medicine moderne wala tubab meuna jele ay
16: medicine
13: ko sa organe yep wax la jangoro bu nek ci yow non la numirum yalla gëna graw lolu mo gëna graw lolu
15: machallah
13: motax man ñaan luma ci mënul amul ba luma ci bëggu ta man xana waye ñaan dama japp ne man dama gëssu ñaan man señu lay man dama gëssu ñaan du ci agi dama juddo ci famem ñaan rek door am ñare ñare ne dama ñaan manam man dama dem geussu ji ñaan ba xam ni ma jangal alquran non la jangal lasrar ba xam lasrar nga xam man na mala dagal fi legi ab khatim nga wote nit mu ne la señ bi sama soxna si damay tass ndey mak baye ma ngi ñew te bu ñew dañ may ñaan baat man la no tuddu nga na ma nangam la tuddu man la soyay tuddu nga wax ma sa tour yaay ma wax tuddu soxna ci tour yaay ma dagg khatim daf limay def legi boole len tak bañu digal sanni ci sama doron la sanni sama doron la du ma yow do ñew de bu la nexe do ñew wallahi alashin dag may wonema ndaw ci neena bayina lepp tek na lepp ci souf
15: do tul ñaan baat
13: dedet asa du tiaxan xalwatu man na ci wax ni du ne waye legui na riyada lay duggu
15: riyada
13: wa riyada mom gone xamuñu ko sax
15: di waxtan lool mom
13: yow li ngui koy deg bari
15: wut dede lool ngui deg seug gaay xalwatu rek lañu
13: wax wa legui riyada nak man nak riyada lay duggu riyada nak mom dama ci fajj aajo de genn walu xalwatu la
15: genn walu xalwatu
13: comme nit ki limuy duggu xalwatu non lay duggu riyada waaye riyada
15: do fatu
13: comme ne damay fatu juroom ñaari fan yo xam 24 24 dama koy fatu do demé nonu riyada tay dama nan la joxna la ci bis bi ñenti waxtu digënt inner dama tay ba kété dama tay ci yow lay nek
15: sey mbir lay ne
13: duma def dara lolou lay kelkin nak ba man ñetti fan
15: ba mat ñetti fan
13: wala ba mat juroom ñaari fan
15: wa ma sha Allah
13: lolou moy riyada
15: ma sha Allah
13: ma lajal la yalla sey mbir mu wax ma li moy mbiram yow ak fa ñu muju ma aaj ma fa ci saaju ci laaj goga may laaj yalla
15: ma sha Allah riyada
13: mo tax day andi ci jangatam waye riyada mom benen affaire la lolou lay dugg nak
15: ma sha Allah lolou mom bari wut gañi mel na gañi yebbu ñu riyada jere jeuf cheikh moussa ndia el karim mbokki kon mi ngo xamna kon señ bi waxtu nak li ci dess beretul mission bi dafa neex waye temps baangi dem legui nak dañu dugg ci ñaar yi rek su ko defé ñu daal di koy tejje jotaay bi muy walu keuyit ñi nga xamni patate dañu ne bitim rew yagg fa bëgg ñibisi wala ndaw li ne fi itam bëgg tukki ngir bëgg am ay keuyit dem su ko defé bonopi dem nga dugg ci xéeti jangoro nga xam mom lañuy fajj ñu mëna ñaanalante inshallah ndax melni ni waxtu yu mi ngi mat kon duggal ak ñun ci walu ay keuyit ak la ciaj
13: waaw señ Abdoulaye comme nonu ko waxé nak man bis bu sét rek maangi Dakar Fass Mbaw sama kër jannatu nonu ko waxé non la démé yalla defal na ma tawfiix fo fekk mako mom muy Dakar muy Touba kër gu mu fekk rek mako mom sama keur bop pa kon budene bis yep nak bis yep Dakar lay nek Fass Mbaw Touba nak aljuma la fi nek waye bis bo xam nekuma fi amna ñu fi nek
15: am nga ñu la fi nek ci keur
13: waye ko xam man la soxla personnellement def ma wara gis aljuma rek la fi meuna ñu fekk ma fi waye budene comme jangoro yi ni wax wala traitement wala ku wara faju ci wala dara wala wala jël ci rendez vous koku man na ñew
15: man na ñew
13: amna fa jangoro yo xam même garab yi amna fi bo ñew dañ la ko jox walum tukki nak non nga ko waxe kep ku yalla defal tawfiix nga jakarlo ak man bëgg dem bëgg am ben ambassade bo déposer
15: visa
13: ndax lolou nak man ma ngi tukki nak Seigne Blaye man ma ngi dem Europe man di ñew
15: lolou da wax nga ko émission bay jall
13: gaay nak amna ñu xam ñeenañ mënañu ñaan ci walum tukki mais mënañu genn réew mi ambassade bu dañu dakk
15: leen ñu dakk leen mënuñu tek ci tank aéroport
13: dedet man nak ma ngi tukki ma ngi dem Europe di ñew
15: lolou amna bila xoroju ku ci ne mom
13: légui nak Seigne Blaye man ma ñëk déplacer fi télévision yobbu ko Allemagne ñu def émission di waxtane limay waxtane ak yow
15: Allemagne
13: ci réew yu mag yi réew Europe yépp mo Allemagne ci gëna réew mo
15: ci
13: digg Touba bi
15: wallahi
13: ma nek amour ci Allemagne digënté amour ak Cologne
15: ah waaw siwna
13: légui nak walum tukki ku nekk bitim réew réew mo mëna nekk déposé ay kayit mënuñu la may so wowe dañ la may visa dañ la may ay kayit mom nga nek ku nek sénégal gi bëgg tukki bo ñëwé ci man dina la ñaanal ambassade bo déposé ñu may la ci katnu yalla inshallah rabbi walu tukki mom jërtu gudal ñu xam nañ ma ci
15: lool lool leer
13: inshallah
15: mbokki mi ngok kon 77 nga koy wowe yow mi mu soxal 574 23 24 wala 77 440 02 40 nga jokk ak cheikh moussa ndjay al karim seug bi xamna waxtu yu dafa melni liñu déssé xamna ñaari minute lay tollo ñaan na ko dañu dugg rek ci xéti jangoro yi su ko défé nga fatali ñu jangoro yi dal nit ñi mu melni emourite new carton ci walu sey ndoxum ci tek yoy yoy ta melni am nga ci ay taxaway nan nga ci jappel askanu ci xéti jangoro yi su ko défé ñu mujjé
13: waaw damay ñëw damay ñëkk rek comme nonu nga waxé new carton ci walum sey
15: mo sonu ñu bari dé
13: légui nak lolu xam nga légui légui xam da ngay do lo bo tambalé dara da ngay dem ba ci yag gëna xam nit ñi ni ñëw ci yow ci ngay xam leen di gëna sonal mu ñëk mën na né sungu fa al karim rek la doon joxé sungu fa al karim di faj ñew katan dam ba xam né nit ñi dañoo dam ba dam dañoo problème awro yu déllu seen awro dafa mel lu déllu
15: té
13: lolu di tuti té ñoo ñu ñaar ascendant ñu ko upp ñu mi dal moy ñi nga xamanteni dañu fowé seen awra
15: moy ñi mballu
13: waaw lolu motax képp koy def bu lu mo ñëw bu lu mako nabbu même bo xaran daf ta bayiko sax bo ñëw bu lu mako nabbu wax mako ndax lolu dafa am liquide bu ñu wax liquide al karim mako dindi am ño xamanté gaaw yek seen bop mo len dal koku tamit dafa am ben pomade bu ñu wax pomade al karim mokoy dindi mom bepp doomu adama bu mëna doon bo ñëwé ci man ma safaral lako ñett yi nga xam mo gëna soxna sonal ni new katan ci walum sey bo dé sey di gaaw yek sa bop ak sa awra wu dellu dama koy safara bam dañ ci nit ki
15: machallah
13: ñum emirate dama koy fajj
15: emirate
13: bam dañ ci nit ki ndoxum sit dama koy fajj bam dañ ci nit
15: ki
13: tension nonu diabète nonu ulcère nonu ulcère lu mata fajj la moy estomac da naka rek ben la
15: nda
13: amna fièvre yu bari yu dal nit ba biiru la cancer fofu la tambalé bo dé lek lu safkani am jafé bo lekone lu am diwlu lu bari am jafé bo len dox di gawa sonu di gawa mur yoy yep xéet yoy yep dañ ko war nit ki fièvre ak ken koy rar bari prostate dama koy fajj dama tagali ko nit ki
15: machallah
13: bagn buy metti kuko duggal ci kéri do ko gennalé bagn
15: buy metti
13: mom lu metti waxum faju mëna bagn bu yaq bagn buy metti lay fajj
15: plomé wo ay bagn
13: dedet ku am bagn buy metti bo ñëw ma dindi lako ba metti du dañ ci yow bi may tajé nak moy ku mën ta am dom ci gor ak jigen lolu mo gëna yom wa ñéré su deena yalla bo len ci war am dom amna ño xamne dañu wottu am dom ci aduna amna ño xamanté war nañu am dom waye ki ne sey lañu wottu am dom taxamuñu ko
15: waaw deug la
13: wala am man nañu am dom sax ñom ñaar mais dañu war am keneen ku len fekk suñu dog am dom légi nak nit ki nga xamanté ni nak da am jafé am dom légui na tawat man nako dam ko am da fièvre mo
15: waaw

0: xamne ko ca deggut bokku ci ni don budé walu sey nak dañ lay limal ñi haram nga xamne ko ca deggut bokku ci ñi haram dañu safano manam miras dañuy lim ñi don no nala nangam la nga xamne ko ca deggut donut budé sey nak dañ lay limal ñi haram nga xamne ko ca deggut haramut légui ñi haram ci walu sey nak dañu koy def ñetti manam dañ koy def ñaari xaj yu bokku ñaari xaj da ci am xaj bo xamne dafa haram faw nga xamne dara munda tax mu dagan am ci xaj bo xamne dafa haram waye jamono mëna dem ba ag ci nak mu dagan legi xaj bi nga xamne dafa haram faw nga xamne munta dagan ba adnay tukki xaj bobu fi dañ koy defaat ñetti xaj yu bokut xaj bu ndek moy bi nga xamne dafa haram te aw askan haramal sey bi nga xamne bokku ñu bokku ci askan motax sey bi haram nga xamne seenu sey munta nek ba faw ñoñ nak buñ koy lim kante ñeeke moy wajuru jigen nit ki wajuru jigen biko jur haram na ci mom te buñ waxe wajuru jigen tam dafa yobale bepp mamam bu jigen bo xamne dafa soxé ko ci mom direct mo xam mam bu jigen bi ci côté baye le fété wala ci côté yaay ñoyam yaay da len di yobale kiko ñaarel moy dom bu jigen bi nga xamne nit ki moko jur dom bu jigen bobu dafa yobale itam bepp seut bu jigen mo xam goor ko jokale ci nit ki wala jigen ko jokale ci mom kep ko bayiko ci mom rek ci walu seut dom bu jigen da koy yobale kiko netel moy mbokk nak ci l'islam ñett la ki nga bokal nday rek wala ki nga bokal bay rek wala ki nga bokal nday ak bay ku ne ci ñom dafa haram nit ki mën ta sey ak mom ki ci topat moy bajjan nak mën na bokk ak baye nday kesse mën na bokk ak mom baye kesse mën na bokk mom nday ak baye waye kum ci mëna doon dafa haram ci nit ki mën ta sey ak mom kiko juromel moy nday ju ndaw koku moy ki bokk ak yaay nday kesse wala baye kesse wala nday ak baye nit ki mën ta sey ak mom ki ci topat moy dom ju jigeeni mbokk mu goor sa mbokk mu goor mi nga bokkal baye wala ngeen bokk nday wala ngeen bokk nday ak baye dom bu jigen haram na la faw mu noko takke kiko juroom ñaarel moy dom bu jigeeni mbokk mu jigen moy sa mbokk mu jigen mi nga bokkal baye kesse wala nday ak baye domam bu jigen dala haram mun leena sey ba faw lolou juroom ñaar la legi xaj ñaaral moy ñi haram ci walu gorom lente ñi nga tollu ci dilim ñi nga xamne dañu haram ba faw mun ñu dagan kiko ñaaral moy ñi haram ci walu gorom lente ñoñu nak kante ñeekeli moy soxna sa baye nit ki sa baye xass denti mënutuñ la ko may donte ka dañ ko fas ci sansi mo fasé ko ci sansi donte jotaay bañ ko don fasé fala ko fasé fi ne nit ki mënu ko denti
1: ci sansi mo
0: fasé ci sansi waaw way kiñ may bayam manam jotaay bañ ko fasé bañ fasé ba nopi ci la ko fasé fi ne mënu ko denti aram na ci mom ba faaw
1: deug la
0: te buñ waxé baye itam da fay yobale bepp mam bu goor manam baye ak baye tam dem ko
2: nek
0: ko xamne nit ki soxiko na ci mom ci walu goor rek kuñ ko xass may aram na ci mom kiko ñaaral moy soxna dom bu goor manam sa dom bu goor bi nga jural sa bop soxna sum xass yor koku aram na la mom la alquran di wax wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum day fekk nak mu nek dom ju gor jo jural sa bop fekke ko xamne sa mbokk ko jur donte yene bokku nday ak baye sax fi na domam bu yoron soxna wajjo man ko tak lolou ci walu adal la jottu
1: adal lay
0: ba mais sare haru ko bañ
1: machallah
0: kiko ñattel ci ñi aram ci walu gorom lente moy nday soxna manam soxna fi ni la xass may bayam aram na la momit fi ne jotaay biñ ko fasé boko fasé won fi ne ndayam aram na la digeen buñ ko mayon nit fañ ko maye lako fasé fi ne nday digeen ci haram nako ba faaw mu nu ko tak kiko ñentel moy manam sa dom ju jigen soxna manam soxna fi ni la may fekk dafa am dom bu jigen avant ñu la koy may li ñu wax domi jidlé wa koku nak mom bala haram ci nit ki day fekk mu wét ci nday ji ba paré manam sa dom bu jigen soxna la wax manam
1: muy ñew ci kër gi andal dom bu
0: jigen wa manam andal dom bu jigen bobu manam da fay haram ci nit ki waye nak bala haram day fek nga wet ak ndey ji ba pare mu soga haram
1: wa
0: lolou moy différence moy moko différencer ak ak ak liñ waxone legi
1: ku gor ge
0: wa xamuna wala wa kon dal wa su fekenteene mom ndey ji lañ maye mom jotay bañ ko fassé bu ko fa fassé won sax dom ji aram nako bu dé dom ji la nak dom ji lañ maye bala ko ndey ji aram day fek mu wet ak dom ji ba pare wa lolou moy différence be wa kon ñoñu ñoo haram ci walu gorom lenté ñi lim ñi haram faaw nga xamne biñu mata dagal ñoo dañu waxon na ñett xaj la kiko xaj bi ko ñettel moy ñi haram ci walu nampalé nampalé manam jigen képp kum nampal li fiek moy xalé bi di fer xalé bu ñu nampal fiek feragut bu dé ci mashabu imam malik biñu bokku donte genn muccu la namp ci jigen ji fekk boba soxla na limuy namp pour dundu su boba na xamne jëmmi ko nampal ci bopam aram nako koke ndayam diko jur aram nako day melni mamam du jigen rek batay koku ko nampal domum bu jigen aram nako mbokam mamu bokal ci jigen mo xam nday ak bay la wala nday wala bay fi ne haram nako batay bu non jigen la jekeri kiko nampal manam jigen je nampal xale bi jekeram da fay aram ci jefi ne su fekke jigen la munu ko tak wa ndax day melni bayam fim tollo wa dañuy wax rek ne lu haram ci askan da fay aram ci walu nampale bam dess rek xeyna yu tuti yuñ ci sété yo xamne bari wut te moy lu melne sa mbokum jigen mo bokal bay wala mbokum goor mo bokal bay jigen jiko nampal yow man nga ko tak fi ne
1: sa mbokum jigen mo bokal bay ma bokal yaay
0: wa manam mbokum mo bokal bay wala mo bokal yaay mo xam goor la wala jigen nak yena bokk ben bay goor la wala jigen legi genen jigen nampal ko nak
2: yene gi deglu te ñeex
0: ko fi ne mbokum mi la yaay may yow du sa yaay wala sa bajjan ci bopam jigen te ko nampal fi ne koku bu don ci askan la day haram mais bu day ci nampalal du haram xam na wala wa wala batay sa nday ju ndaw wala sa nijaay jigen ci ko nampal bu don ci askan sa mam lay don waye fi ne bu det wal nampalé haramul wa wala batay sa dom bu goor bi nga jur fi ne mamam ju jigen ci wal nampalé fi ne haramut du haram manam sa dom bu goor bu am légui benen jigen nampal ko jigen bobu ko nampal nak fi ne yaayam bu don ci askan la day haram waye bu dé ci nampalé la du haram fi tol kon dal xamna yoy lañ ci fété wala bok sepp set ndayam ci nampalé ki sepp set la ndayam jiko nampal fi ne haram la té bu don ci askan day haram ndax ndayam jiko nampal fi ne bu don ci askan la sa soxna dom lay don fi ne té ko mëno ko dañ
1: deug la
0: waye bu dé ci nampalé fi ne haram manam yoy dal lañ ci fété xamna rek ñu bayyi xélet né nampal da fay lu sévère lu bari ay sévère yo xamné dañu wax né manam xalé bi li fi ak féragut jigen diko nampal yaayam la waye jigen jojé fi né képp ku wét ak mom fi né bay nga ci xalé bi fi né lolu lu mata baye xel la moy jigen ji nga xamné da fay sey ak nit di nampal xalé te fekk soowam jeexagut la taxale ba di fer mu dem seyata genen koor fi ne xale bi amna ñaari baye ci nampal fi ne amna ñaari baye ci
1: amna ñaari baye
0: waaw da yentu mo wax ci hadith ne labanul fahli yuharrim manam jigen saw mi am da fay melne ki borom keur bi da ci am norol bu mu ci seyé bu am solo bu ci mën ta ñak amna detaay yu ci aju xaw xoot waye kep ku ci participer day melne baye nga ci xale bi fi ne téré dañu wax ne même donte mën nañ fuk ba jooni sax fi ne ñep ay bayam lañ ñep ay bayam lay
1: bayul ken
0: waaw dañ koy leral tax ba yo xane même bu doon ci walu ndialol la sax fiñ toll jigen ci jamono bi muy nampal kim ndialol fi ne participer na ci sawum fi ne koku baye xale bi def motax moyto legi kon ñetti xaj yoy ñoy ñi nga xamne dañoo haram ba faaw mënu ñoo dagal legi dañu ñew ci parte bi nga xamne ñom dañoo haram waye haram ji nak mom ak dagan mën na ci top ñoñu nak moy lu melne boole ñaari mbokk al jamu bayna oktay mëno ko def ci benn jamono waye bo taggo wona kenn ko wona dundatut man nga tak kam bokal nday ak baye fi do ay deug batay lu melne boole jigen ak bajjanam yor len wala ndayam ci ndaw nga yorando len ci benn jamono lolu fi ne muñ ta nek waye bo yoron jigen wacce ko man nga tak bajjanam lu ak bayam nday ak baye wala nga tak ndayam gi bok ak ndayam day bay lolou man na nek
1: lolou ay bolé gi dal mo
0: wa bolé gi mom ta nek ci gatal dañuy wax né ñepp ñaar ño xamné bo natalé won kenn ka muy goor ka ca def di jigen duñ mëna sey ñom ñaar dañuy téré nga yorando len bam dess rek ñi ñu ci sété am nañu ci sété ñaar la ci sété kenn ki moy yor jigen bolé ko soxna su bayam yoron lolu fi ne man na nek
1: yor jigen
0: bolé ko soxna su bayam yoron waaw manam ko bayam yoron fassé ko wala ko bayam yoron faato nga yor ko bolé ko dom yoron man na nek té lolu bo nat lewon ké di gor ké di jigen bu ñu ñew sey ñom ñaar
1: deug la
0: bu baax batay yor jigen
3: FM
0: yaayi bu ram te lo xaram yeen dafa am ko yor ke digen bu nekatu ci sey nak
1: aramul ken
0: wa batay digen yi nga xamne dañ ko fassé ñatt yoon ka ko fassé ñatt yoon munu ko takkat li fiek seyewut sey bu weur ba fiq ak kamuy seyal batassat ma so ko man jarat batay jigen ji nga xamne dafa nek ci hidda mo xam hidday talakh la wala hidday wafat manam hidday lañ ko fasé la wala hidday borom kërëma faatu may iddaw koku mu neesu ko tak fiq idda ja jeexu xamna buñu agi ci walu
1: idda wa dañ ñew ci walu idda
0: dañ ko leral batay bokku na ci ab yéfer bu jigen bo xamne du ab kitabiya manam bokku ci diina ju am téré bayiko asaman fi ne koku mu neesu ko tak fi ne balan ko man tak da fek mu nek ci dine yahud wala dine nasran waye ko xamne amma jous la ak yene mel mu ne su ko tak motax ñi nek bitim rew tay tak soxna itam ci walu manam war di ca tay ndax lay ki ngay tak man la ko sariha may nga tak ko day fek mu nek kitabiya nak moy ko bokku ci dine ju am tere bayiko asama koku la sariha nga tak ko tay itam koku fi ne lim la koy may fi ne tak ko gën dañ ko sip fi ne
1: dañ ko sip
0: wa tak ko gën
1: ki am diine kitab
0: waaw ki dagan manam ki nga xamni ab kitab bi
1: rek am na tire
0: fi ne tak ko
1: gogu tak ko
0: bu ci am pexe bañ ko def mo gan
1: am
0: na tire bañ ko gan
1: machallah
0: bañ ko def mo gan
1: tak la
0: legi bu de nak kiñ tuddé digeen duñu rebonté koku mom su rebo ga maté seen digeenta day aram ba faaw rebo nak xam nga leg leg nit ñi dañ ko tam manam leela man nga amé sa soxna wala nga jéppi ko rek waxal ko lo xamné téggo ko
1: fenn waaw
0: té itam lolu day baat bu 10 bo xamné koy wax jëm ko ci nit rek war nga ko xolaat bu baax
1: baax
0: bo gisé sareha dangal ko tek bi lim ci tek ndax nit ki bootuma lé sa soxna né ko da ngay dox tanki tiaxan wala mu ambu nga dakh ambu bi so ba dafa am ay giñ yu metti yu la sareha giñ lo yo xamné si fokk nga def ko ñu soga nangul nga wax waye ñi do xey rek
1: mais do jek jek rek takal ko non rek
0: mere jigen gi rek ne ko ñu mala lolu mom
1: lolu ak bari nak
0: lu tege wut fenn la wax deug fenn la
1: li ñi togn bari na ay toy rek
0: li ñi wax la wax ne al waladu lil firash ñi mom bu nekk ci ndey ko sey ku fañ tudo dañ japp ne mom moko jox
1: lolu moy deug wa moy deug wa kay lolu nak neko di ñi xam mom deug nak
0: wa
1: sey fo da fi laaj ndax ne ci ñi dagan ndax dama gis na xamaxul leg nit bayiko fi ñu ne rak mo meuna doon waye mag meunta doon sax ndax loolu lu wër la wala ndax mag meuna doon soxna rakam ci fekke dafa faatu
0: manam loolu mom mbirum adale rek waye loolu mom du mbirum sarian nit sarak loko mag bu doon sarak ju matik sa doon sax man nga wacc sax nga tak loolu dara neew man nga wacc nga tak man na genn adina nga tak man na wacc nga tak ko dina
1: xaw da waxo daar
0: waye bu genn adina mom mag jeg rek jati yam
1: am nga lolou gis nga dañ ko gafal ba nga xamni fi ne japp nañ ne ta fek adal la motax ma laaj ko dafa ne da ngay gis ko xamne rakam dana fi bayiko waye mom mu am jafé sax donu ndax da ya mag lolou mom lañ ko way ba nga xamne ñun ñepp ñu ko ragal mag mom mu doon sax rak
0: lolou
1: da rek lolou nak bok xam lolou wërul la kon nga machallah
0: lolou dara neew ci
1: wa jerejeuf mu ko kon seen émission nit bokki ñi nga and ak Serigne Khadim Mbacke di waxtane sey ñi ngi ci fim ne ñi nga xamne ñom ño dagal wax ci lu am sa lool mom di ci commentaire commentaire bi yag ndax wax na li nga xamne mom mo nek ñun ñoko deggu do kon kenn ku nek bala nga jëfëndiko yu melni kon da nga rëcc ci borom xam xam laaj ko gëssu ko mu wax la bala nga ta dug bala nga aramal wala bala nga way ñu lañu jek jek aramal dara da la ñu fekk ñep dug aramal ñu dagal dara lo xamne te fekk li ngay dagalal daganu li ngay aramal aramul ñaan do li ma sa do diko aramal kon ci ponk bi ci top ko yakara moy arkani señ buma djugule wa kay ci sey kay señ khadim kon bismillah
0: wa xam nga sey da fay l'islam ponk lo xamne da koy wutal ay keno arkan nak moy jam rukun mom la ko waxe ci mbir mu meuna don lamuy tecc moy boko ci genné bir mo du meuna nek bokut ak charte rukunu moy lox na dafa bok ci mbir mi nga xamne boko ci dindé mbir ma nekatut légui tuddatut lola melni ni sujud mel ci julli wala ni ruko mel ci julli lolou rukunu la ci julli boko def ne duma sujud duma ruko budé julli fara tay lolou munta nek budé sey nak da fay am ñenti keno yu bokut yo xamne ben bo ci dindi sey amut ba ci ndek moy waliyu moy kilifa ki nga xamne moy kilifa jigen gi nga xamne da fay manam ci kaddom ci lañu maye jigen nga xamne mo ben mo koy mayal bopam wala moy jox ndigal ka koy maye mu maye ko kok moy wali moy kilifa kilifa ci walu sey nak dañu ci charte na nek gor mo ca jitu fekke jamono ba gor ak jam di am legi nak ñepp ay gor la jamono bu ñek ba lañ wax na nek itam rashid moy ko xamne amna xel na nek itam ab julit ndax kilifa ci walu sey da fay nek julit su fekke ne ki ñi maye julit la na nek itam mukallaf ku dut mukallaf ma dut kilifa ci walu sey bu mu nek itam ku harmal ci walu aj wala umrah ndax nit ki jamono bimu armalé aj wala umrah munta maye soxna mënuñ ko ko may itam wa kon kilifa gi lolou lañ ci sapp kilifa nak bu le ci walu sey finne ki ci l'islam jital pour mo meuna maye jigen gi moy domam jim jur fekke amna dom finne ken jitu ko ci walu wa joxe sey wa jigen buñ koy maye fekke amna dom di nek mukallaf donte baye ma ngi dund dom ja ko wara maye finne baye pour ko maye legi su fekke ne domam jim jur newu fi waye ab sete ma ngi fi manam kum jur bayam fi ne koku mo gëna yey ci maye ko fi koku mo ñew deuxième position bu jallé ci la baye di soko ñew waaw moy troisième position su fekke ne baye ne wu fi nak fi ne mbokk lañ ci tek mbokk mi mbokkal nday ak baye mo ci top te nek goor su fekke ne koku ne wu fa nak ci lañu soga ëndé mam du goor ji jur bayam mam du goor ji jur baye su fekke ne koku ne wu fa nak ci lañu soga ëndé baye tax su bay tax newut ñu andi doñ bay tax non la ko téré yi di toftalé
1: ay lu ma defal lu gudd da kilifa mën di ñak
0: waaw kilifa ko
1: neew mën ci ñak
0: kilifa mën da ñak kon ponki sey kilifa mo ca jitu bu kilifa jallé nak liñ tuddé cèn mo ca top cèn mo bu ci agé ca gëna mën nañ ko gëna lér loy rek ci gattal moy alal ji goor gi di gël liko jox jigen di ngir sey bi lolou dafa bokku ci ponki manam ap sey munta am ci luddut cian di am fi tollu
1: cian gi da tew
0: waaw cian nak barna lu ci aju manam man nañ ko baña tewal ci saata jamono bañi maye waye kon fokk rek ñu xamne lu ko goor gi war lul la mom donte da ko lebal ab dat bu yegg yegg sax fi ne lolu sarihan ko bañ bi ñettal ci ponk yi moy liñ tuddi al mahal moy jëmmé ñaar ñi ngi maye manam goor gi na nek jigen gi it nek bu ci cian am galankor bu tax sa digënté ke du mëna nek demi al mahal mahal munta ñak ndax ku ñi may fo ku ñu tud nek lañ ko may li wala di wax naan tag bo gis amna jappal diw waye manam mahal day am waye day am goor gi am jigen gi ñu ne ñaar ñi lañ mayante lool moy al mahal moy munu ko ñak ci ponkay la boko du ko ñentel moy azikha sikha nak moy kilifa gi maye wax ab baat buy tektale ne boole na len boole gu sax lool moy asikha manam baat buy tektale ne maye nak mo tax ni ko olof jottu de may fi ne duñ nangu ngay maye digeen ngay yelef nan ko denk na la ko bëgg def nak baat denk na la ko wala abal na la ko yoy boko waxe du bax da ngay waxe baat buy tektale andu gu sax fu yalla yamale andu ba nga xamne fa lay kiyamale waye nak baat buy tegtale ànd bu saxut moom du doy ci maye xam nga wax bu dee sart yi nag bu dee sart sart nag bu ñu waxee ci mbir mooy loo xam ne bu ci amut mbir ma mën naa am waaye darul wér waaw comme ni laab mel ci julli nit ki mën naa julli te laabut waaye bu ko defee julli ko du wér sart di sëy nag bokk na ca nañu ko seede na ab sëy day am seede mënu caa ñàkk ci sart yi la bokk te itam ñaar ñi ñuy mane nañ d' accord na góor gi d' accord jigéen gi d' accord waaw nit ki nuru koo dugal ci sëy bu mu d' accord yonte bi sallam lim ñu digal mooy nañu diisoo su ko defee itam ñaar ñi ñuy mayante maanaam bu fa benn gàllankoor boo xam ne bu amee sareexa du nangu seenug ànd bu mu fa am masalan buñ nekk ñu xaraamante ci wàllu sëy wala jigéen gi nekk kuy iddaw wala jigéen gi nekk koo xam ne bokkut maanaam du ab jullit te bokkut ci ahlu kitaab wala mu nekk ko armal aj wala yu mel noonu wala xumra yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne jamono bu amee duñ nangu ñu mën a amal fasuk sëy bi bi ci defaat sart itam mooy ki ñuy maye nañ ko ràññee loolu si ne ci sart sëy la bokk nañ ko ràññee mooy xam nga masalan nit ki am ñett doomu jigéen jékki-jékki woo diw ne ko may naa la sama doom bu jigéen loolu taxagut sëy am fi ne maanaam dafa bàyyi sart la jub la wax fokk mu ràññeel comme que may kan la sëy bi soog a wér xam nga loolu la
1: wax
0: waaw kay maanaam dañu tudd góor gi tudd jigéen waaw nga xam ne kenn ku ne dañ koy ràññee may nañ diw-diw waaw may nañ diw-diw loolu mënu caa ñàkk xam naa bu dee wàllu cin itam ñu bàyyi xel na lu mënta ñàkk ci sëy la te nañ ko waxee mooy alal ji nga xam ne góor gi da koy jël jox ko jigéen gi ngir sëy loolu sunu borom moo ko digle ci alxuraan mu nekk farata nekk lu mënta ñàkk ci sëy wa atu nisa asadu xaatixin na nixalatan waxaat ne fa atuhunna ujurahunna faridatan léegi cen googu it ñu bàyyi xel ne dafa am ñaari àq yu bokkul yu ci aju benn àq bi mooy àq yàlla sunu borom xam nga noonu la beneen àq bi mooy àq jigéen di ñuy maye ñaari àq yooyu moo aju ci cen bu dee àq yàlla sunu borom mooy lim bi nga xam ne cen gi mënu koo yées lu mu néew da koy mat loolu nag bu dee ca masaab bi ñu bokk masaab bu imam malik dañuy wax ne mooy rubu dinaar lay doon wala mu doon ñetti dërëmi yoon wala lu ñu xaymaa ci kenn ci ñoom ñaar loolu mooy mën a doon cen su ko defee loolu mooy cen gi gën a néew laa wax waaw ci masaab malik bu dee li nga xam ne mooy àq yi soxna si nag mooy li tàmbulee rubu dinaar wala ñetti dërëm wala lu ñu xaymaa ci kenn ci ñoom ñaar jëm ca la ñuy cene ay moroomam loolu mooy àqi soxna si mooy li nga xam ne bu ko neexee mën naa jéggale lépp bu ko neexee mën naa am lu mu ca jéggale moom la alxuraan di wax ne fa in tibna lakum an cheyin min nafsan fa kulluhu hani an mari'a waaw loolu la sa ña jéggale waaye fi ne rubu dinaar ji wala ñetti dërëm wala luñ ci xaymaa moom sañ te jéggale lu ko yées moom lu yées loolu sañuko ndax loolu àqi yàlla du àqam moom waaw léegi nag kenn moom di sut wax ne xaalis képp lañ koy joxe wala wurus képp lañu joxe wala marchandise nañ jox jigéen gi rek lépp lu mu soxlate mën koo jëriñoo dañuy wax ne cenn ni mel ci ab sëy mooy ni ak njëkk mel ci la ñuy jaay lañ sart ci ak njëkk lañ sart ci cenn njëkk liñ ci sart mooy na nekk lu laab maanaam boo doon jënd dara la nga ko jënd joxe ko comme njëkk na nekk lu laab na nekk itam lu sareexa nangu ko jëfandikoo lu sareexa nangu ko jëfandikoo kenn di ko cene na nekk itam lu ñu xam aw melo akub tolluwaay ci ñaar ñi fiq sëy bi nañ xam ne nii la mel nii la toll fekkee lu ñu wutal ab app la nañ xam app ba sart yooyu lañ ci sart moo xam nag lépp lañu wutal app wala lenn cen gi lañu wutal app ndax lu ci ne yoon maye na ko fi ne nit man gàtt ak jigéen ne ko fii ak fukki at ak juróom laa la jox cen gi buñ ci d' accordee loolu sareexa bañu ko cen nag li gën a wóor mooy maanaam sart la maanaam lu ci ponki sëy bi la bokk waaye nag sart la ci nit ki mën a siq ak soxna si waaye jëmmi pas-pas bi ci boppam mën nañ ko fas ba pare te duñ tuddagun cen te du tee nag pas-pas bi ci boppam wér moom waaw loolu moo tax sax ñuy nangu li ñu tuddee nikaaxu tafwit nikaaxu tafwit mooy sëy buñ sëy te tudduñ cen wala nikaaxu tahkim sëy boo xam ne dañ ko fas ba pare ne nañ dem ci diw mu limiteel ñu cen gi wax ñu ñaata la yu mel noonu loolu day dagan te boo gisee ñu maye fase soxna laata ngay siq moom dara loolu ci lañuy déggee ne fas ko te tuddoo cen nga dara neewu ci fi ne ndax nit man nañ la ko may nga fassé ko té fekkul len dara légui nak gën jané wé cyan nima ko waxé budé ci Moustapha Malick day nek rukhu dinar wala ñetti dara wala ñu xéma ci kenn ak ñom ñaar légui nak rukhu dinar ci buñ la ko bëggé xamal dañuy wax né manam ben dinar ci wurus lolu moy ñenti gram yu tek karub gram lolu mo tolok ben dinar ci walu wurus lolu wax na ni afan l'islam non la won bi l'islam ñoy dafa continuer diko do wa manam sa bëgge xam ben dinar comme masalan walu asaka ñu ne la ñaar fukki dinar moy nisa mom la asaka war ben dinar bu ne jappal ne moy ñenti gram yu tek karub gram lolu mo tolok ben gram boko ëndé ba muy 20 lolu moy hisran dinaran moy nisa ci walu wurus légui nak manam so bëgge xam masalan rupu dinar nan la tollu ci xaliss yom na xam ni ngay def moy da ngay laccé or 24 or bi ñu tudde 24 moy or bi gëna bax liñ tudde az-zahabul khalis moy wursu selu dara taxut moy 24 moy bi ci gëna for manam dëkk bo nek ci aduna bi laccel or 24 lu mu fay jar ben gram bi buñ la waxé ne la nangam lay jar da ngay jël nangam jojé tekné nangam jojé itam dang koy xajaat fukki xaj ak juroom ben jël ben xaj ba bolé ko la ben gram di jar lolu moy rupu dinar ci rew mo meuna nek xam nga la masalan buñ la waxon la Sénégal fi ñu toll ni par exemple mi ngi fi jar 70000 ben gram ci or 24 bi 70000 lay jar jamono bi ñu toll fekkon lolu lañ la wax 70000 bobu ngay jël tekné jëlat 70000 xaj ko fukki xaj ak ñent jël ben xaj ba mu fekki 70000 waaw num la jox rek rew mo ne ci aduna bi dapp na lolu moy rupu dinar
1: moy cyanga
0: waaw moy cyan fofu fekke ci walu wurus nga ko xema legui na fekke ci walu xaliss nga ko xema dañ lay wax ne la ñetti deureum yoon lay doon benn deureum ci walu yoon mo tolok ñaari gram yu tek 975 gram manam 2.975 mom la djublo wax
1: tout le manque 3 gram
0: waaw kay touté ko manki nga xamne legui manam ñetti gram yi day nek 8 gram yu tegal 925 nga xamne touté koy manki 9 gram wa légui nak buñu xolé rupu dinar limi jar ak li xeyma ni xeymam tollu la djubla wax ak ñett dirim yoon fi ñom ñaar dañoo soré lool ndax man ñett dirim yoon bi mako mujjé xol ci ginaaw sori wuton 10000 francs 10000 francs
1: sori wuko
0: wa 10000 sori wuko ndax xam nga boba defena gramu xaliss bi mi ngi don jar 1000 yu tek 40 francs lool na ngay multiplier 9 fois rek
1: 9
0: fois wa 9 fois dina manki tout way la do am solo lool mo don ñet dem yoon legi nak ñom ñaar li ñuy sore ci walu xeyma fi ne bu de ci Moustapha Mall dañ japp ne cyan gi bu la ci neex nga koy xeyma fi ne bu la ci neex nga koy xeyma te lool bo xolé sara sayu khalita wax na ne fa in sawat qimatuhu ahaduhuma yawm alhaqdi sah anikahu bihi walaw nakhatha khanil akhar wala wa in nakhatha khanil akhar manam so xamé né li nga xeyma cyan gi tolo na ko rupu dinar wala mu tolo ñett dirham yoon bis bi nga ko fassé te tolo na ja kenn ci ñom ñaar donte yees na kete def sax man nga ci fassé bi da dañuy baye xel nak né aduna bi du Sénégal dong te man na am wurs wi nim gëné séré xaalif fi ba demone ci mëna tew itam jombul ñu xofa tolo wala sax xaalif gëna sér man na nek wala sax jamono doy dox man na dox fi ni ba ni ko wurusi gëna sér du ko gëna séré té nonu fi né wa deug lan motax wa so nga defé nan lolu ci lañuy déggé ndigalul khalifa bi seigne mundakha lim joxé ndigal nañuy fassé 26000 fi né 26000 ëpp na fouf ñetti dërëm yoon da naka man nako ñaar dé wa motax wa motax lu wër la lu depp wala itam ak masab imam malik
1: machallah
0: wa su ko defé itam dañuy wax né amna ci param xam xoy ñoo xam ci dañuy wax né cyan mom budé ci walu limite amut lim bu gëna tuté bu gëna bari amna ñu gissé nonu don dana xeyna duñ bokk ci massa bi xeyna wayé ndax dañuy sukkandiku ci hadith yantiba sallam bi mu don wax sahaba bu tuddu Zahl ibn Sa'd bim koy may soxna né ko lo yor mu né ko dara wax ko xam ci siw joj né ko iltamis wala khataman min hadith mu ñew ne ko awma mu ne ko ndax mokal nga alquran mokal nga ci dara mu ne ko may na la ko ci lolu nga mokal ci
1: alquran
0: wa lolu motax fi ne sax bo xolé tire masabu imam malik comme lu melne sara biñ tuddé siraju salik amna fu muy waxé né nit ki su fekké né dafa mokal alcorane wala mo mokal ci dara di bëgg tak soxna wax ko nak dama lay jangal nangam ci alcorane mu nekk cian gi ben isib la ko wax wala ñaari isib wala wenn sar luñ jubbo baxna bu ci soxna sa d'accordé néna bu ko jangalé lolu fina lolu néna ak cian la lolu mi ngi ci sara biñ tuddé siraju salik muy sara bu am solo
1: machallah jeureufati serigne khadim machallah mbokki yakarna ni deg nañ ci jotaay bi lo xamni amna solo ci walu sey tambale ko ci xamle sey ak ay atep bay kan mo haram yu mel gis nga serigne jaar na ci ponk yu bare bare yo xamne lepp rek ngir ba wara nité ndax lepp dafa jëm ci touru émission ci nité ndax nité moy tax nga xam li nga wara def ak noko wara def ak té dafa melé li l'islam sa muy gëna yomb ñun dañu téggo yo xamné ndék né ñak xam motax mu gëna metti ci ñun nga gis ko xamné dana joxé dara ci dac ci sey lo xamné ba ñu bari bari ragal duggu sey dañ tak sax dafa metti Sénégal fekk na ñak gi ñak jaar ci yoon wi motax ñu amé choono yu metti yoy yakara lolu lér na ci ni nga xamné lay fégné ci yu bari bari ci sey ñu koy takké naka lañ wara défé arkani surtout xamné moy ponk yi yépp dañ ko wara ñu xam ko war ko japp yakarna lu am solo la señ wax fo kon dañu jalla ci benen point ndax señ bamay bëgg ko bañ commentaire lu bari bëgg nit ñu jari ci bax bax nak mi ngi andi yu am solo yo xamne yu neub won la yo xamne duñ xam fuñ ko doon joyto su ko defé kon señ yakara pañ jitto boy waru gëru soxna ak jëk wa kay ma gokk
0: mom niñ ko waxé won sank day pat pat bo xamne bo xasse am ci digënté ñaar kenn ko ne dalay l'islam dalay sante ci sa morom ay warugar yo xamne dula ko sante ci minen min def xeyna ci walu sambolo la xam ak taxawuko budé borom keur nak liko war ci soxna bokku na ca liñ tuddu sank muy cian bokku na ci liko ñeek war ndax mom ci jëmmi fey bi la aju fatna fey bi
4: ci ñare fem
0: waye bokku na ca lako war ta mom moko wara dekkal bokku wara jox fu dekk bo xam da koy lié wala kërëm la moko war di dundel itam manam moko war di dundel diko jox yu muy dundé wala mom donté soxna fekkou upp alal sax borom kër moko wara dundal lool nak fini borom kër kep la dal ci mbolém nit ñi ndax fini wajur fini lim lay djégé fini bala la dundal ko war day fekk amuko té nga am ko yow waye fini bu ñu ko bokké am fini waru la wajur bu amé lu dundé dundal ko yoon sant la ko
1: yoon sant la
0: wa
1: kon dom ji mi nga am droit ci lolu wajur su fekke amuko
0: wa fini lañu wala tax même bu ngeen ko bokke ñak fini yond la force ci nga wuti ko fini
1: yow dom ji wa
0: legi
1: deug lolu
0: bu de sa dom ji nga jurit fini donte kuy soko jurit la waye amna alal ju mom fini man nga te jël diko dundal bañ ko dundal sa alli bop fini bu xasse am lu mu dundé man nga ko ca dundal fini l'islam dara obligé ci nga dundal sa alli bop légi bu dé soxna nak mom donté mo la upp alal donté mom yow ay jundi nga mëna mom amé milliard sax fini ak dundam yow la ko islam sante wa yow la ko islam sante kon lolu bokku na ci waru gari waye itam bokku na ci li war goor ci soxna am itam mu manu ci digënté soxna yi féké dafa yor lu upp kenn lolu ci waru gari la bokku ndax wa in khiftuma alla ta'dilu fa wahida wa ko xamni fi mun ta manu dafa war yam ci ben te itam manam moy bu xamut diine mu xamal ko te womat ko ca yeeram ko sutural ko bañ ko lor lolou lañu alquran digal wa asiruhu bil mahruf te yanti sallallahu waxon na ne ab julit bu goor bam bañ mako julit bu jigen ndax bu ci amé jikko jugo neexu ci tam amna ci jikko jugo neex nit mom ñaare liñu wax naan genn klifa ko da wax naan nit ko amul jariñ amut nit ko agut fam lo wara jariñ mo am waye nit mom
1: deug la
0: ñepp am jariñ su ko defé bude jëmmé soxna fena liko war ci borom këram moy top ko ci lepp lu jaadu mu top ko ci moy bu mu ko top ci lo xamni yalla da ko téré lolu mom ken duko def ndax la taqata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq waye tam wattu ko ci bopam mom digeen ji ba jëmmé bopam ji mu bañ ci xajal ku lu jëkëram ci lo xamni sariha mayuko ko comme ni ñeene digeen ñi def jaxaso ak ay goor ak dugante ak dorante fi ko en xamul lolu upp na def waye itam watul ko alalam watul ko itam kërëm lolu bokk na ci waru gari soxna yaral ko itam jabon gi kep ko xamne xamna ne borom kërëm bëggul mu ñëw ci kër gi bu ko fa andi képp ku borom kërëm bëggul mu jaxass ak mom bu mu jaxass ak mom waye itam bokku na ci itam wattul ko ay secretam te ñu bare bare ci jigen ñi di ci def ñum tele lek téléphone yi tax na fi ne ni kenn ku ne sa biir kër lu fa ne nga film ko won ko nit la ngay togg ak wala lu bare ci li xew ci sa biir nek loolu musiba la nit da fay am sutura wa bar na ño xamne lay xew seen kër xamnañ lu seen ci kër di joxe des pass ak luñ toggu wa koñ bi xam ko wala ay xaratam xam ko yoy yep ëpp na def nit da fay am sutura su ko defé and ak borom kër bi ci ndiek dox ko ciir warmal ko ñewante ko moy tuddu ko lor ci genn anam waye warmal ko ci waxam warmal ko itam ci jëfam wa li ben jigen waxon ne ñun ni ci jigen ñu jëk ne mëna ñun niñ da wax ak suñu borom kër moy ni ngeen di wax ak seeni bur yeen ma dafa wax ne ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum ni ngeen di wax ak seeni bur ñun lañ da wax lañ da wax ak suñu borom kër waye bokku na ci ak yim ko yorel itam moy bu ko goor gi soxla ci walu neeg bi mu japp dalal ko bopam bañ ko ta tegal yenn santas wala yenn jafé jafé bare bu nak dafa am gant ci walu
4: FM
0: melne mu tollu fo xamne muñ ta julli wala mu tawat tawat jo xamne mayuko mu def lolu su ba nak señna gant wax deug nak ak itam maytu di genn kër gi ci lu dut ndigalul borom kërëm jigen ju ne dafa wara baye xel yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon na jigen ni ki ci gën moy ki nga xamne suko borom kërëm xolé bekk bu ko digalé mu top ko té du wuté ak mom du ko wor ci alalam du ko wor tam ci jëmmé bopam lolu jigen ju ne ci baye xel yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon na jigen munta matalé aqi borom mom bi ko bind fi ak matalé wut aqi borom kërëm ara señ tuba waxon na wala tarumi ta'atallahi bila ta'ati zawjiki ataqi dhil 'ala jigen du top yalla muk te bolé wu ci top borom kërëm kon nañu baye xel lolu bu baaxa baax xamna dal diiné jigen mom du xayna mëna muuro mëna jullé ak yoy donte lolu am solo lolu baax la waye nak xam aqi borom kërëm taxaw ci itam ci la bok ndax yalla miko digël la rek moko digël li
1: takkal jërëjëf ci xarit dafa melni ci ponk bi dal amna solo lolu fi nga tollu lu réew mi soxla ndax bari na lo xamne mo andi ay tanko yu bari taw do ko legi ni akhi borom keur yi wara am ay jigen tamit ni wara comporter wo muy am solo yo xamne suñ ko bayiwon xel rek yakarna li ñuy jambat nan sey limi tass dafa bari loolu kenn ku nekk da nga bayyi sa waru gar nekk ci leneen lo xamne jamono mo la ko adil ñun dañuy jël lu moderne bam upp xamne de nga tok ci plateau wala nga tok feene di wax lo xamne sa xelum bop rek la aw ta fek tego ko ci dara te ñu l'islam mo gëna upp yërmëde ci ñun fi ne li ngay wax ni señ xari wax leg buñ ko defal rek danaka jamm moy gëna moy am dem xolal dem rek ta taggo sa borom kër lu ko gëna yéeme tere gi nga tere sabab diko laaj dara sax ngir mu mëna jot ci loola xam nga lu gëna yu yéeme yo xamne jamm na xeyna mo ñu ko andil yo xamne wax dëgg yalla lu mata moytu la xadim xamna dama bëgg wax ci xadim mi bu ubil ñu téléphone bi tout rek ñu and ak auditeur yi su ko défé mëna wël jotaay bi nga xamné kon bokk auditeur yi képp ko at bëgg nga ex ci jotaay bi nga xamné ci lañu and ak serigne xadim mbacké doxtane sey yakarna né mëna ñu def 88 628 337 mbokk yi bi salam alaykum
5: amadou djay
1: wa kay serigne balla
5: la ñaanu jàng
1: wa kay jàng jërëjëf
5: ñu xadim ci jambar la
1: wa walay ndessane
5: ñu waxe xamna
2: la deug la teñeer fm
5: nek wax lo xam di jambar lo
1: deug la
5: ma ngi koy ziar di ko ñaanu jamm
1: señ balla mi ngi lay ziar señ xadim
5: señ xadim ma ngi ñaan fa duggu wande wër
1: amin
5: di ko ñaanal julli ñepp nak
1: ok
5: ñu ziar cheikh tek señ bakay madina ak kep kuy teewul day ma ngi lay ziar la ñaanal jamm ak señ mor ñaan ma ngi koy ziar lu bari
1: alaaji mo
5: la xam da ko def ballo ak kep ku teewul rek bay bay lu ko ak bay li sa wa di ma ngi xet la ñaan jam kep ku teewul ma xet la ñaan fu do ndeg wer serigne cheikh mbacke serigne mbacke yam def la ci wul ko yalla koy di wer jere
1: jere serigne balla ma sha Allah jere jef serigne balla jeng 88 628 337 salam alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ku bax koku
6: oh ndongal nasir lo
1: hey serigne nasir wa kay lo jek
6: mag lay ziar
1: ba lo
6: ci ñaan mag lay ziar
1: FM
6: nuyu suñu xadim momit ko ciar bu baax di ni émission mu ñu ko téwlu bu baax baax baax
4: alhamdullilah ndessa
6: xam xam bi rafet na ma sha Allah
4: ndessa
6: and ko yalla yagal tax bu ko
4: amin amin
6: waaw ndax émission bi tayi dé yakarna keur go dugg rek amna ci pas de responsabilité
4: ko
6: wara wax waaw amna sax ñu ju way di jël nuyu bi rek serigne cheikh lo mi nga xane mo suñu khalifa suñu kel suñu lepp
4: wa deug la ndessa
6: ak njabotu serigne cheikh lo rek di nuyu sama ami lo mo mi suñu max suñu lepp
4: wa deug la ndessa
6: ñu xam ko baax baax baax baax
4: ndessa
6: ak njabotu fi xaar yepp ñu nuyu waaye émission bi ngeen di waxtane tay ji de suñu bi ni mu amé solo sax
4: alhamdullilah
6: waaw ndax problème yi nga xamne tay ji
4: ñi
6: koy dund té kër ko dug man la bu doon fukk man na joom ñenté man ñu ko ñok ñuko ci dund
4: deug la deug la
6: waaw té nit ay problème yu sew sewaan yo xamné la nga xamné non lañ ko man nga daan doxale bu ñëk ak li nga xamné mo am légui dafa wuté lool lool
4: sayna
6: sey lool té lepp manam ci waxu xam xam ci lu ko suñu xaarim tek ben man ak manam moy xam li yaq société manam moy série télévisée yi ak réseaux sociaux yi bar na ñoo xamni ci dañ fait temps bëpp ci lañ ko consacrer suñu doon
7: ñeñe
6: luñu mënd xam ak luñu mënd def fu ab série commencé dañu tab rek ba loolu ci dañu jàngati fi doon ba rek manu sey yu bare bare bare bare bare dañu japp ne mu séral série rek loolu mo am fekk war ko loolu man mi ngi duwa ci ay détails yo xamni ci dara baxu ci loolu man loolu yi gam ngam ngam ko ene motax mo pénaliser manam walum séñu ci lu bare bare
4: da deug la mu nga
6: waaw kon nak ñangam mi dafa am solo
4: machallah
6: tak lu ci mëni doon manam warañu xolaat li nga xamne manam mo bi daan am ci magi ñepp ñu deug la dina tak ci ni ko may ak ñi ko daan may loolu bu amé yaakaar na lu bare bare dina gëna japp inshallah rabbi mbokk yi nga xamne manam ñoy ay kilif yi ñi war tak ak ñi war ñu xam ci ñi takal la
4: ki
6: ñi kala ndax dama lay wax ben xissa bo xamni ci dama ko diggu ci amul jaay yalla xam nga dama ko djoglu lu bare bare
4: waaw
6: muy xissa bu xorm waye nak bu am am solo la ndax neen nopp ci jabot da mo so tok bamu yag mo dal wax ay jabot dal ne man di dama bëgg tak xar manam ndax ñu am ci ak jabot bo xamni man xena dana nek maîtriser ndax ñun dañu bol ñu xamni ñun dañu bol ñaaw ak suñu bëss ko ci bëti bo waaw legi nak wax na nak wajuré nak taxaw lank nak loolu fi amé
4: neko
6: di jam waaw bañ ko di genné néna yalla su borom tokal far ñu nek ci all bi di digé di ci for far gayna fa gayna na sarax bimu né sarax manam ko daw na ñap dal ci kaw garab bi tundi dal ki soxna ci monako al xalé monako ñi ngi ma wor monako alhamdullilah bu mo deglu sama digal wajur dé
4: la ilaha
6: tay ji bu fekkon tak na xar tay ji manam li lepp tay
4: du man lolu
6: bari dé man nek mo mëna yegg
4: duñ mëna yegg
6: waaw mo ko kon deg digal kilifa amna solo
4: lol ma sha Allah
6: seigne dina ñu ngi lay sant bu baax ci seen kërëm
4: jërëjëf
6: jërëjëf jërëjëf
4: ma sha Allah seigne nasir
6: bu baax baax baax
4: big nañ amna solo
6: jërëjëf
4: jërëjëf seigne nasir lo
6: ni mom émission mo nek continuer yow ya nga ab série man ki la bo xane man la ci wara ko ne diko
4: waaw waaw ndessaan deug la
6: waaw
4: jërëjëf
6: wara ko ci waxtan insha Allah
4: jërëjëf seigne nasir fa fecc Touba Ndiane mu seigne ndija seigne nasir lo 88 628 1337 salam alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: ku baax ki
8: Aliou Mbay Tindo
4: Ba Seigne Aliou Mbay wa kay Mbay
8: Mbay Cheikh Sou Khadim Mbacke mo Sou Serigne Bobu
4: Ah ndessane deug la
8: xamna ko baax baax
4: Waaw yakar na ko de
8: Sou Serigne
4: ndessane
8: ko xala baax baax dem jekk rek di contane lol
7: ci ñeex FM
8: Dara dim ko jepp man ko diwul
4: Da gor
8: Sou Khadim may lay xaar bu bari
9: Ah
8: dara jax ni Aliou ni ngi detal Ya kay Mbacke Balla dëg ba daal la ñu ñu am ñu am ñu barki borom tuwa
9: okay
8: am barki okay okay sama taw
4: jere jef
8: ahmadou
4: mbacke
8: wa ko xewal
4: wa xewal sey aliou
8: okay
4: dama ti dañ bëgg te bax jere jef bay
8: taw kan wa taw
4: jere jef sey aliou bay
8: ñu ngi bëgg ci bax bax
4: walay ndessaan bëgg ti fi lepp kay bëre
8: barki borom tuwa
4: jere jef
8: yalla defal ñu jamm
4: rek ci
8: xadim mom
4: amin bank bu
8: ngi ko
4: jerejeuf sey aliou jerejeuf sey aliou may ci du en sul map ba mi di auditeur bu fidel bo xamé sa soné descend day téwlu jotaay ñu koy ziaré bax 88 628 1337 su ko défé ñu continuer wël jotaay bi
1: ma joxe Serigne Khadim Khadim yakar na amina fonk bu ci top xam tamit bu am solo la moy passé da ci xam melne day ñu suñu borom mom mi ko bir sa bëgg na bañ te yakana passé mom mi ni ngui koy defé melne yémina lool ba day xat gi lay rek dina maynal sa bañ mom goor ñi mom ni ngui koy ngandaay ko xamne mom dal comme ni ngui koy yombalé bu uppuna bil batté ñu la mayla sa bañ bo ligé ñu top ci di bismillah Serigne Khadim
0: wa da na war ke xam nga fassé mom moy li fecci pass pass bi nga xamne mo dox digenté ñaar ñi sey lool nak niñ ko waxé won ci loxol borom kër la né wala bok bu démé ba mbir mi ag ci yoon atté kat mëna fassé waye nak nekkul ci loxol kilifa gi maye won nit man nga am yaakar ak yéene may ko digen ci nga yelif waye jek jek né ko tasna ko mom lolo
1: lolo deug
0: lolo yott mayewuko jëmmi digeen gi ci bop mi tam mën da tassal bopum sey bi fi ne
1: mom aji sey
0: bi waaw mënu ko waaw mom xeyna lim man moy yobbu ci yoon wala wax kilifa mu yobbu ci yoon bu demé ba jar ko way jere de ken fasena sama bop mom lolo bu ko waxe du tax fasema tampi
1: dag
0: mom nak jëmmi fasé day lo xamné lu dagan la waye dañu wax né lu jégué lol luñu cible su fekke na dara waral ko jek jek fasé non lol dal beugun ko liko waral moy li yon bisan salam wax ne li yalla dagana li digena bañ moy fasé
1: waaw
0: dagana way yalla beug ko kon motax dal danaka rek bu amul luko jar rek desu beug ko def dal waye nak fi ne wax nañ ne leg fasé man na war fi ne fi ne ni tak soxna di haramé fi ne fasé man na dem rek waru gar waaw ni takko sama di waray itam fassé man na waré nonu manam ki fassé warté mom moy ki nga xamné jigen ji mi ngi koy def lo xamné
7: day la ñu
0: door yu metti té loolu dafa dëkk ci diko ko def té mënu ko jéggal nga xamné day laaj mu diko door wala mu laaj mbok mu diko ngañ wala muy ngañ ay wajuram ba paré bëcca dëkk loolu fu aggé lay nekk waru garté mom moy mu fassé ko waye fassé itam lélé mën nañ ko sop fi né sop moy ci fekké jigéen gi dafa nek ko ñaaw lamiñ wala ko xamné tank bi dal xawna gudd ko xamné ragal nga muy dugg ci lu ko l'islam téré wala nga diko tuumal lo xamné mën na yaq ab digënté so wa fassé ga dañu japp né muy gën ci boba waye fassé yit fi né mën na nek lu haram fi fassé na haram ko muy arame moy su fekké né soxna fi nga yor nga loko dundalé akam itam mën nga ko jox té xam nga né boko fassé dugg ci lu haram manam boko fassé dal dem doxi tangi tiaxar fi ne fassé ga day aram ci yow fi do kon yoy yep mo ci nek légui nak manam fassé dafa am luñu tédé fassém sunna waye fassém sunna kini wax né fassé ma ñaan sunna la wala bidala bay fekk nit ki wéet ak soxnam waye soxna fi nga xamné nit ki wéet ak gut ak mom fi ne fassém sunna ak fassém bidaw mënu ci am jamono bu ko néxé man nako fassé ndax koku wërta idaw motax
1: ko
0: wërta idaw motax koku fassé mom amut heure jamono bu la nexé la légui nak su féké né jigen gi nit ki wétal ba nopi bu ko fassé ngir fassé mi nek fassém sunna lolou djublu won ci né djimmi fassé ci bop dafa nek sunna waye ngir fassé mi depp ak niko l'islam bëggé munta ñak juroom bénn charte yi yépp dajé ci ba ci ndek moy fassé mi na nek mel na fassé kété nako fassé bénn yoon ndax fassé mayna la nga defo ndok ko ñaar yoon ba ñatt waaw kon la ci ñek moy nek meena fassé biko ñaaral moy nako fassé ci ak lab manam jëmono bo xamné jigen gi nekku di gis bax nekku ci tam di gis di reti wasin biko ñettel moy na nek lab go xamné sekku ci ak mom dara lab gi bum ci sekk ak mom dara
1: ci lab gi mu
0: sekk waaw lolu moko ñettel biko ñettel nak moy nako fassé mu mat moy bum nako fassé na la genn walu fassé wala fassé na la karu fassé am fassé ken mënu ko xajj mom kay day note ben wala ñaar wala ñett waye lu manki ben mënisu ko fassé jigen mom batay na fassé jëmb ji yépp xam nga day jégg nako fassé na sa bëgg wala fassé na sa tank bi lolu am tapalé deug la sax ko bo mo juromel biko jurom benal moy bim ko fassé mel na fassé fiek idée ji di jeex bum ko fassé wat loolit nañ baye xel xam nga fassé da fay ay xaju bokul buñ ci agge dinañ ko leral da ci am fassé mo xamné fi bu ko ñir fassé jigen li fiek idée ji di jeex moko wara dundal moko wara jox fum dekk fim tollo moko wara jox fum dekk moko wara jundal manam wara genn ci kër gam dekkon manam xam nga fassé fi ñu aado buñ fassé nit ki rek day xol wa ci sans mu genn waye fi ne l'islam diglé wako non su fekké né am dafa am fassé mo xamné dafa wara continuer dekk fim dekkon nga diko dundal fek idam di jeex ndax fassé mom fi ne boko fassé fek idé di jeex ne ku ci ndek faatu yeen ñaar morom di dakoy donu fi ne wa lool motax nak fek idé di jeex day mel sa soxna la fi ne ba légui lolu buñu agge ci walu ki bi dinañ ko leral su ko defé fassé su fekké na sarf yi may wax muy juroom ben amna ci bu manki rek nañ japp né fassé mi wutana ak niko l'islam bëggé su ko defé ñu xamit né jëmmé fassé jigen jamono bimu gisé bax wala jamono bimu gisé dérété wessine té jéxagut lolu dañ ko téré kenn sañu ko té képp ko def l'islam dalay forcé ci nga faylé ko su fekkénté né fassé muñ mëna faylé la su fekké ne kout fassé mën ma fayal nak kèn dula ko fayal la waye nga xamné def nga lo xamné dañ ci am bakkar jigen kèn señu ko fassé jamono bimu gisé bax motax lool fokk ñuy fassé warté def attention tout légui jimmi fassé itam dafa am ay ponku yo xamné bu ca ben manké fassé du am moy jimmi ki fassé na nek ki yello fassé kiko yello nak moy borom kër bi wala kum ca wotal def lo ko
10: ay
0: bind lettre yi waaw te borom keur bi day fekk mu and ak xelam nek itam mukallaf bolé ci te bu ko ca ken forcer itam su ko defé biko ñaaral moy jëmmi ki fassé na djublo fassé nako djublu nako djublu moy waaw masalan nit ko xamné day nelaw di genta di waxtu ci bir wax ji mu ne fassé na soxna ko kelu dem fassé parce que djublu ko xam nga wala wala wala ki nga xamne xeyna dafa jëfëndiko lu ko tagalé xélam té loolu nekk lu dagan bolé ci so wa koku bu fassé ma du tabbi féké lu haram nak mom fassé ma day tabbi mom waaw kon jëmmé ci fassé da koy dubl wala batay mu nekk ku wër di wër di xél ab dof mu nta fassé fi nek bu fassé ma do bax xana rek dof bo xamne lég mu wër jamono bam wéré mom man na fassé mom su ko defé itam fassé pour mo am liñ tu dem mahal day am xam nga biñu lim sank ponki sey wax nañ ci mahal moy jëmmé ñaar ñi fekk sey bi nit ki kuy fassé day fekk soxna nefa masalan di ngoro jigen mayaguñ lok nga mer ko fassé na la lolu dum fassé da nek gut sa soxna wa bi ñentel ponki fassé moy da ngay wax ab baat buy jëmmal fassé gi baat bi nak baat bo wax baxna fi ne bo wax rek
10: bo wax baat rek mayna leuf
0: même dañ wax may ma ndox sax bo djublo fassé fassé la fi ne wa may ma ndox wala djugal tok fe fi ne bo djublo fassé fassé la bepp baat
10: kon pass pass lay don ci bir
0: xol wa bepp baat bo wax te djublo ci fassé rek fassé la bepp baat boko djublo rek fassé la
10: ñu le bent rek lañ am moy
0: manam baat bi dut fassé moy baat bi nga xamne dañ la ko sang wax ko soxna ci donte fassé lay tektale wa yow djublu woko
10: la force
0: wa masalam soxna ci deg na lang wo degut nit ñew na la neko nangam fek lolu mi fi re moy fassé na la boko waxe dafa mu fassé wo parce que yow djublo ci won fassé su ko defé manam nit ki kon bala fassé day fek mahal am fu moy jëmmé ki ñi fassé kon nit mën ta fassé ku muy labat ta takku waye nak fofu ñu baye xel ne su fekkon na dafa wax jigen ne ko suma la takké fassé wo nga fine bu ko takke day fassé wu fine lolou mata baye xel la da na jamono biñ ko mayegul la wax ni suma ko takke fassé wu na wala ci misal nit wax ne suma takke jigen gu dekk Dakar fassé wu na fine bu ko takke fassé wu na buñ koy fass ci sans lay fassé wu fine wala mo ne suma takke jigen ju bokku ci fami sangam fassé wu na fine bu koy takk muy fassé wu xam nga la wa manam te su boba itam dañuy wax ne genn walu cenn gi warnako mu jox ko ko fi ne day fassé wu ba paré mu jox genn walu cenn ga su fekké ne sey buñ tuddu cenn la fekké ni kan tafwid la nak mom dara waru ko ja waye nak fofu ñu baye xel ne nit ki so xon ne bëpp jigen bu ma takkat fassé wu na fi ne koku bu takké do fassé wu
10: waaw
0: bëpp jigen bu ma takkal wax fassé wu na manam bëxut jigen ju dëkk
11: nangam
0: wala ju sant nangam bëxut la ne jëpp jigen la wax nga xam ne tënk ko ci dara koku dafa xatal bopam te dañu wax ne ak xatal ak yaatal lay jur l'islam du ko nangu famuy mëna nekk moy ci misal mu ne won bëpp jeeg bu ma takk fassé wu na da tok tu dat ne bëpp jank bu ma takk yit fassé wu na xam nga jigen mom ben mu nek kendi ci ñaar yi kon dañu wax ni fi ni lim jëk wax bu ko takke day fassé wu mom waye lim mu ci wax mo do fassé wu
10: lam jëk wax
0: waaw
10: mo compte
0: waaw lam jëk wax moy compte bu baax masalam fekkon dafa waxando da ko waxando ne bepp jek ak bepp jank mat ak fassé won ak kon bu takkay dafa fassé waye fekke nak dafa jëk tuddu bi tudda tudda bi bam jëk tuddu lañu wéyal xam nga fim tudda dagan moy fim xatalé bam xatal go xamné li daganté mom mënuko

0: Alla gi reccu di teew am do mo nak
1: am na
0: motax nak ni day wara tey ba limi def mu xam ko ba am ci lu ko leer waxtani amna solo lol
1: wallahi gare
0: li wax deug gu wor
1: la na deug la
0: jerejeuf ja
1: jerejeuf la jerejeuf sa xarit do ci ali ma sha Allah jerejeuf 88 628 1337 bismillah say xarim
2: wa ci kaw lolou ñu don wax xam nga nit masalan su waxon ne gep jigen guma tak te gisumako ak sama beut jigen ja fasewuna lolou lañ di wax yalla def mo wax ko ab dir mu dal di sel makha fi ne koko bu takke du fasewu comme comme tak du fasewu fiñ tollo wa su ko defé ñu baye xel ne fasé day lo xamné jamono biñu weyel fasé mi lañuy xol waye duñ xol jamono bang ko ajé ci dara jamono biñu bi fasé mi waré wey lañuy xol mais jamono bang ko ajé duñ ko xol lolu motax sank ñu wax ne nit bo waxe nit ne ko suma la takke fasewu nga bu ko takke day fasewu ndax jamono bam koy wax fek na meun ko fasé parce que takku ko waye bu ko waye jamono bam ko takke nak ñu wara weyel boba lañu xolte boba soxnam la kon bu ko takke day fasewu na ci misal bu nit waxo nit ne ko bo duggé kër diw sangam fasewu nga lolou la ko wax gannaaw bi mu daal dikoy fasé fasé min tudde summiko te dañ ko leral ci kanam fine bu duggé kër gogé fassé waruko ndax jamono bam koy bam fay dugg fekk na mu fassé ko fassam ci micro ba paré ba tay su fekkone fassam fay la ko fassé fassam fay dañ ko léral gannaaw bi idda ji jéxé mu sogo dugg kër gam kon sofu duggon fassé wu nga ba tay du fassé wu fiñ tollo légui na su fekkonté né da ko fassé ben yoon wala ñaar yoon manam da ko fassé ben fassé la wax wala ñaari fassé am gënën goor gu ko takkat ya ngi deg dal koy fassé mo dal koy jëlat mom bimu ko jëlaté ci la jigen nga sogo dugg kër gam ko na sofu duggan fassé wu nga fini bu fa duggé day fassé wu ndax bobu soxnam la lolou lañ djub la wax manam ndax bu mug sey gi dafa dess ba légui manam jigen fassé ko ben yoon wala ñaar yoon du tax bu mug sey gi deson sey digënté jeex légui nak su fekkonté né da ko fassé ñett yoon manam dafa wax soxna sé nako bo duggé kër diw sangam fassé wu nga da ko fassé ñett yoon soxna fi dem seyi wat ba tass mu takkat ko bu soga duggu ci kër ga mom du fassé wu ndax jigen bo xassé fassé ñett yoon bu mu seyi taxon seen digënté jeexna waye féké ben fassé la wala ñaar mu dem seyi wat fenen taxut bu mu seyi ga jeex fi ne motax luma ta baye xel la fi ne jigen xam nga li ñi wax ne so fassé ñett yoon du dagan ci yow dara gnaaw borom kër légui bok fassé won ben yoon wala ñaar mu dem seyi ata kenen da di tass nga takkat ko fi ne bok fassé waté ben yoon rek su fekkon ñaar yi mat na bo fassé ben ñett yi di mat fiñ tollu manam sey gim sey ke du mabbu fa sey jitu won la djublo du ko mabba lol la djublo wax wa kon lol ma tane legui bu de jimi fa sey nak dafa am ñetti xaj dafa am fa sey mu tudde fa sey fayle am fa sey mu tudde fa sey bain fa sey mu fac am fa sey mu tudde al batta moy fa sey mu dok bu de fa sey fayle moy fa sey mi nga xamne bu ko nit fa sey soxnam fi ak ide gi jeex man nako jëlat bu ko nexé té bu koy jëlat du soxla ñu diko fasat du soxla itam digeen gi di d'accord wala muy baña d'accord té itam du soxla joxé wat cèn lool moy fasem faylé manam bu koy jëlat fék idé ji di jeex digeen gi señ tabañ du joxé wat cèn da koy jëlat nonu rek lool moy fasem faylé fasem bayin nak moy mi nga xamné bu ko ñëf fasé soxnam bala ko mëna jëlat fokk dañu waxtan nak bu jubo mu d'accord mu joxe wat cene mu joxe wat cene mu soko man tak lol nak bokuna ca fassé jigen go xamné sekk gut ak mom dara nit ki buñ ko mayon soxna la tañuy sekk dara mu fassé ko fassé mom mën ta nek lulut bayin fassé mom faylé mënu ci am wala fassé muñ tuddé summiko moy jigen gi da la jox xaalif nga fassé ko wala mu jox la jenen alal ju man don fassé mom mën ta am faylé fiñ tolo fokk waxtanal bu ju bo nga joxe wat cene rek wala fasam fayle biñ ci doon sank bu idde jaxé jaxit kasalika balang ké mëna jotat foko da ngay waxtan bu jubo nga joxé wat cèn ñu ma yaat lako fasam ñettal nak moy luñ ci di albatta moy fasam mo xamné jëmi bu mu sey ki mom jeexna loolu kuñ ko xass fasé bala mëna dagan ci jëkër ji ko yoron foko day sey wat sey bu wër bu wét ak borom kër ga wét gu sariha reconnaître nga xamné su yéne borom kër ci anam go xamné dafa fekk mu gis bax wala do fekk mu armal ajo li mel nonou wet ga tax mu meuna delu ci borom kër bako fassé won wa bako fassé won ñetti fassé